0: واش اقول له ذا فانفوس here and now ربنا قبل دورتي ما with pen in my hand دي تورونتو كا كوت بلا اف ام اللي خد لقاش لا افريكا بورا اي
1: مان اوف ذا ماتش وانا شو فولي وفولي مان اوف ذا ماتش اريبشن يبغى تقدر تقول هاو مان شو لا فلو هاو رو تا تابلو واتس ما مان اوف ذا ماتش تابو ولا لاك تابو مو ابو خوكو انا ابو خوكو نا شو لك مان نا اكيد مي غوري مو تومسادي او كوانا رو بالي سيتويشن يا غوري مان نا اموشي كا مو موتين aratane ka mo next door aratane ka mo next door ara selelele a iponatla a bontsho re yena o motho le makhwapeng ka mo next door man of the match gore ke re mosadi o jwale a ke modumi gore a tlhara le situation e le gore e feletse ya botlhoko ebile a selelele a dira bana ka mo next door ebile a feletse a nne go nna lana ka mo motseng wa gage mosadi wa batho a ke dumo gore mosadi a kopane le situation sa mokoto so mathe ko amogatlhe mmago re ngwana batho mošhape monna gešo
0: re le bo Martin ke ngwa dintlha tse botlhokwa Martin gore ga o dume gore gone mosadi a itemogela tsona le ka re semo sa bokhutso bela e kwagala ga botsebotsebotsebotse ditaba tsago di a kwagala Martin a re kwene lena thobela
2: thobelaolale madimetša ka mo tefelopo ka mo
0: morele madimetša
2: theletša wa rsd wa tsabana ntho ke sa dumeng gore mosadi a itemogela yona ke gore a ta tlhorošiwe ke molekane wa gage pele ga bana a motlho a tlhorošiwe ke molekane wa gage afatšebile a motelešha ga batho a fatšebile a gogobiša ina la mosadi o la fase ke ntho ngwe ke sa kwane le yona ke sa dumeng gore mosadi o mongwe e ka mo tlhagela go se tlhomphiwe go telelwa ke madimetša ka mo mankweng ai ke mo ka mmole le sedimo motlana
0: Alright, 086-000-2452 086-000-2452 How
3: are you doing? Man of the match.
0: Hey, how are you now?
3: Hey, man. The Kirik is all humana. Mula msusichan, mula. If you have a wagi, you have a number of nobody in Nata. You have a look at this, you have a look at this.
0: Kimikili. Begile le palale mane be ke shumela le palale ke le mola ka mokibelo go be ka shuma lana o lamelo le boiketlo ke le ka le palale ke ka fa o bona ke be ke se gore ka mosetsetsane
3: ka equal voice ai gona man
0: ei ai ya o shumere mana ai ya o dire
3: ai man ai ke kholo ke gore ka mosadi man ei
0: Yeah.
3: Mosadi a botsotsi a kenya ke selo ka yena.
0: Mm.
3: Gore mosadi ke motho wa go tlhomphega. Ge monna a mo tlaisa. Ei. A ka no dia ntho nngwe le ngwa o mo tlaisa. Ke dio ba ke sa rata.
0: Mm.
3: Ya, go mo gobusa. Ke dio tse dintsi tse monna a ka di dirang. Taba ya go dio motlhakana le ena a mo tšea a mo gape le ka thobalano o kry-a ba bangwe le go tlhapa ba tlhapi
0: wena
3: o le ore o tlhakatlhakane gape go botlhoko kudu wa tseba mara
0: aboa
3: ke sa e ratse motšeaka
0: Ai le nna ke rata o bona mosadi a sotlega ka se se kole se seng.
3: Ke nna ke a sotlega. No, thank you, Khalabagish.
0: O lebaga ke nna color blocking. Magashe o tore tse dibo tsa dilo tse lebaka la gore ke tle ka tlhogopelešhone. O na le dilo tse dingwe tse gore sentse gore di be mo go rena kore e be wena motlhala wa gore letšatši le o le monna o ka nnagana gore o ka kgwatha mosadi o nnagana gore ai. Mosadi wa ke modumele tša mokhutho mo bjale re le chantable fm le gona
3: none of the mash
0: le kae na
3: mogwera wa ka metlha
0: ee magaba
3: fola man mogwera fola man
0: awa tlaloka monetho tlaloka checka mo ka yo thomanyana ba thopa manyana a di bjalenyana a se kgale lentšu le le
3: sepee
0: ai wena we
3: ba khumela dikhonofono o taloka
0: dikhonofono Baga itemogela yona taba ya mokgwetho bjale. ka lemela sisimane e kwagala botse ge re re the things as men we don't wish gore women can go through in this life phele bo re bophelago bo dilo tse e le goreng ga re dume ebile ga re rate gore re ka bana basadi ba itemogela tsona mo bophelong re le banna magaešo a re lo tšhentobela FM le gona le ka ena ka mo ka fasefase ka mo
4: na ntoti fanya king tota tota mosadi a tsena mo mai a ka mona le mo mai mo because ke bone tsiki ke bone ka matlo so so ena ga se monate
0: yeah
4: o bone ntate ntate ana le girlfriend ko ko mmere ko nku girlfriend eo ke dira la mosadi a gagwe grocery what is that
0: king into
4: hey na pile mo se ya ha tsena mo mo go garenye mo na tie o kra di o wa di sa di sanitary pad ba fa di bereki sing pe mara mo ntlo di ga tso ei ba na ba ko maini ba o busula man
0: hai ba ba busula man ke ke ntwe
4: o dir ke le ya to to te ya for ka christmas se sa ba ene mo sa di wa di ga go garenye wa ta ipoka kwa gore he na o le ya henga tsaka dia henga dia tsadi bunda te fuku tsantleng ba to ga mafula
0: ke dilo mantsho na tse mara ka nnete
4: hai ra di bona ntate
0: butho
4: ya ke yo yake ke yo tsegi tsegi bona monna ke yo yake
0: eish a tsakeng
4: ei go motlhoko wa ke o kra a bolela mosadi wa itso a mmolela ke mo wa botlhoko ya ya ya wa go kuti ma
0: ya ke go kwela
4: am o ke tsheta u thata go ya tsaka ro mamo
0: tsaka ba le se go re mo sadu mo wa yo re kala mo sadu mo wa grocery awwa
4: ke ne ke ya dira ya dira le ke a holela
0: ai ya ke go kwela ke go kwela
4: dang ke ya le boga monna le re re tsere mo na te ka mme ka mmino wa ha go ra ke mo pilang se ke mo
0: oh mo Pietersburg
4: mo pilang se
0: eh
4: san city
0: all right. Oh, eh, ke go kwa go tsere le boga tlhe, le boga tlhe. Yeah, aya ya. Yeah. Ba o khetela dia paro, mna ga bua le tsona o ipotse gore ke surprise. A fitla surprise, gane ke tse ile gore di khetile ke mosadi mo go kae. Bana le mosadi o rawa motho a ka o tlile diaparo setse o nthekete motho a ka o nthekete dijo kgetha ke mang mang kaekae a re ke mmane ya ngwana hei yeah shame

0: kudu go na le tsheletse go re satse wa re tshele kae ka teng
1: yo undumisho bola ka memowa mana
0: eh a ngwana ngwana mnene o wa tsa tla a re tshikiri bane tletse moba a re rwalang lo o ja polokwane rwalang
1: o tshetse ma khaba ka motsiba e
0: ai ba khaba a ona re ska o khoetse ke gopela gore na ya boraro e tsana ka motropo ntek simple di she wena go fe moba
1: manu kwa mararu ke lutse
0: le tla khoetse yo
1: a ona tla wa ri ke go ke ke sekolo sa gore na sa ka motsiba e le masbodi le primary
0: eh
1: ke ya le ruleng ke secondary yona ke ikukeshe
0: all right
1: ke le ke kutse le meni re wa rena wa ka mo masibodi le primary nkwana e tlinkwana
0: ga magabare a le boga
1: wena wa ntse ba dinga mo ruti wa di wanna ba di tla
0: kudu ke go tlomphela yona ye gore o di rapela ka mehlapele di tswa di tiapele ka masa
1: Mulimujuwe.
0: My side wants to be with me. Even kill reporter. Happy to go on a cell search if fell in. I kill 10. Yeah. Kore, reir or a kamho, ir lukun, lerling kararolona, e waka. K World Lion Day. Let's just lerling kararolon. World Lion Day. Kele ilungore. Li le la sebagatswa ke ba National Geographic organization ile le tshe le ile ngore re go hlomphiwa le go lemosha batho ka di ka phofono ye ya le shoka ka tse ya le shoka the king of the jungle ke le tshe le na le go re rora re tse ba gore gone le ka mogoeleng gore e ba petsa le dilo tse dintsi ka gona ka gare ga mafase a go fapana fapana ye nngwe ya gore letšatši le lekgethwe go ba le ileng gore go hlomphiwa ka tseye ya leshoka phofolo ya leshoka kgoši ya leshoka the king of the jungle e le go tau re a tseba gore ka mola bakeresete le bona go bona ke seka se sengwe sa go bontšha gore ba rekeng tau ya lelokola juta buddhism le bona go bona ke seka sa gore wa tseba keng ge re ipitša ditau go ra gore re na le maatla re hwetsa tlhotlheletso le botlhale go rora ga yona ke seka sa go bontšha gore bona e fenya dilo ka moka efe le ka semoyeng e a fenya le ka semoyeng ke Greek ke Hinduism ke Buddhism e a fenya gore e bapetswa jwale ka kgoši ya re kgoši ke bolela ka tau ye re rora jwale ka gare ga mošhato wa tsebo le boithabišo all right nna le wena a re feleletše megala ye re leng ka re go yona go 086-000-2452 ke mo re leng gona ka gare ga mošhato wa tsebo le boithabišo
2: Bosibe ka mushate bukwagala le go feta ka moshupulugo to ya mampila le taugadi ya ga mashego mo go tshobele FM mushate wa tsebo le boithabisho
0: awa go sele go sagaletse a ile seneta meng tshobela slotshile lotsha lotsha wa ka dumela ka gare ga mushate wa tsebo le boithabisho o bona o bona
3: Eh
0: ke a mo mechanic wa tsona tsona ga mo sheta bone le tse ngwa na o mechanica nge re ke no molesa lipsene na ke dumedise wena ke re le molaitswa ga go rometseng o re a ile sene go sele ke kuketa di college KV Sampichane primary le Putlo secondary gona ka mo tsiane ka mo happy birthday go mosana wa ka ke a le lekolwane ke sekolo sa house tsiane
3: ya Putlo secondary school
0: sir oh Putlo ne
3: ya
0: o mfana Putlo
3: Oh,
0: ke a gopola. Ke a gopola o bolela tori tsa gona
3: gore
0: bo dira. Ei, a ke re jwa tsa mara kopana le bo.
3: Ke putsa re keng se se go tsene tsi dia ngoro
0: fela. Oh, go wa bona metsetsa ke na gana gore ke go tsama.
3: Rose,
0: bo tsama Rose ya a ke re wa rincha. O rincha kwele.
3: Ya di kae.
0: Tsama re kopana le ba, tho ke re di wewe.
3: Jolo wa ka batho ba o kopana le bona ka ntle ba di hore le ba le rena ke gona.
0: Awe ino ba ile gore kana go mwa ke.
3: Okay.
0: Asa re ipsinne wa tsake ga ipa lentjile lengwe la matla Rosie.
3: a woman.
0: Kakrekeng. College at Chilaba sides.
3: Le kajo.
0: Yeah.
3: Au pay.
0: Be like, hey, when?
3: Kajwa di ragaj.
0: Mara kapit.
3: Pare pare.
0: Yeah, man. Kajo. Pare kasibit.
3: Kemon mwini kukaj.
0: All right, dile na. Yeah, when?
3: No ring.
0: Shata hanchali njula mdi mwishala gima gaj. Eh. Na pe gero wena o giti makatara fel. Kere ka mo du makatara fel.
3: Gore ke le kom.
0: Ah ah. Ai le kom piana le dira nna. Bona. Ke ora tile. Brady le rena le thabile ke. Ya, gore ne ile mathlakong ile moshate ya ya gore ka basandi ba ka mathlakong ma go tjile re thabile.
3: Eh
0: re bile boseng.
3: Morodi a titi.
0: Yeah. What's taking? Gore ba sadi ba na na eh na ke ba chaba ba sadi ba mshato ba tsholo ba tshabisha. Ba tswa le ba efa mantjwa mangwa matla.
3: Awu bobane.
0: Gore o sa re o khotsa re thabile pride a tswele ka tabengwe ka. Ba tswa le ba tsiba mangwa.
3: No ring.
0: What's a gracious go o ratile ke kana ke. Eh. What's ba re gore fo shaba so ka lintshula modimo. Eh o sa a ka jo jo la tempere ko ra re ka
3: jo bona
0: a re gopela ka fa
3: a ke nna ke be ke lebeletse yona khatishwela ya ya lena ke
0: nna ke bo ile beletse
3: eh mo ka jo tla ya go tsa tsobela FM ya ka
0: Rosie jo le ke mo ka
3: ka fa ke bona go phara phara my ka jo sa ya ga go
0: a dira ga tsa o dira ga ditse
3: ba le bo
0: re le bo ga
3: jo rapedisha tsa tsa
0: ya
3: re be re nna le na ka semoya ke ka
0: fa
3: re be go re latela mo dikgokaganyong tsa le ya
0: Rosie o gateletse taba ya GPV gore ba sathi
3: ya
0: Arskendra homola. E re bona taba tshe bona le ba re di bona Arskendra tshirisha mahlo taba ye.
3: A ke re wa.
0: Ya o e gateletse kudu taba ya GBV.
3: A re le bo.
0: A ke re ba re wa go matlafatsa mosadi o matlafaditse setšhaba.
3: A ke re.
0: Ke moeno wa ngwa gao.
3: O
0: bo o ga shanle ke Dr. Popira Mathuba ka kwa gasele ka kakwa.
3: Ke a gokwa.
0: Ya.
3: Ya wa no wa ka. Na re le bo.
0: Yo
3: le jo le jo pheta mushumo mogolo.
0: Wa tsakeng ene o pheta gets.
3: Ba bana ba ka mushata bone mori hang ka hore.
0: A wa di November ya tla tla le bona.
3: A le le le le tsa basadi. Ke kitika le na basadi.
0: Ele.
3: Le le
0: go ke reta bana.
3: Ka ge go bo go kitika basadi. Go ba le tsatsi la go kitika basadi ka Africa borwa ba bana. Na mele shi mushwa ga bore na wikiste mushupulo go ngwale kono. Wa bona wa.
0: Go tla mpele. A ke re wa tsaba re bile le kono re tla be re le fa.
3: Ya.
4: Tobele FM go memo go tlebisina ka dijo tsa mesong le basadi ba ile gore ke bagatsi ba Tobele FM ba tla ba farafarelo ke basadi ka bona. Re bolela ka Khanyisa M, Fortune Magamu, Motlanalo le basadi ba bangwe. Mosipulo gona wana le 10 Agostose 2026, Meropa Sun International Polokwane. Go thoma ka iri ya senyane mesong. Go tlebisina ka buffet le basadi ba bangwe. O ka ntsha fela 350 rand. Ba tshofe le bana ba banyane ke 250. Lenane la ditlalemiso le tlogasha tui. Ke le thabo le joy la ga mathato le iga khoshi etsese se je di papading o tla ba shala byang re re gona ka kwa Meropa Sun International Polokwane
0: nazo ke mo re tla bendela gona go re ke tloga mo gapetse le ona ke ro ba like ya ke sa yo hlapa ka
3: fetela
0: e go yo Meropa re tla le ro ipsine e bonta ta kontong patong me mo po irona ne le tlhokomeleng bana ne le ba piele le ba direle tsa go tloga mesong ee ke ra bo bontata kontlo mopo gona le tlasala le koropa le tlasala le phutha tlasala le alola le sekela le bala go alola ke ra latla le alola go alola bo makontlo re go pela gore le aloleng yo we a bona ta
3: o kgale ya mo dilonje le tlogale di hile ga
0: o a khonege
3: ibile le re hapie
0: a e khonege hale bathong a iragale taba e wa iragale le tsene mphatlela re go leboga tlhabiro wa show ke matamiste ke mo fine madume ya gago
3: ya
0: o re wa ra dumelisa ba raka fao tsebele SKV a kere bona ka mo katlegong tsela section le gona kere ke kuketsa sele moya ke na le wena le ba uba a re thobela tao ga di ga mashego nna ke na le wena ke ka mo ekruleni municipality ga e ke mo le go laneng Raskukune, Rantona Sentso, Radingwana, Elias Mosolid, Hale Roka Emuna, Rale Bogashe Roka Wena Kabelo, Radingwan, Karis, Rale Brabauba, Bauba Bauba, Parol, Ari Kivi, Naluena, Life, Kararam Shato, Watsabu, Tabisho, Rofile Sebe, Arle Brin, Kararalecha, Chile, Lalhono, Kitame Halayama, Fellow Emmy Beach. All right, Waka. Come Shata, Ilo Seni.
5: Ah,
0: Ronald came and Glenda.
3: Le patala di jemola e tawa fitla le rena re tla itise
5: ene ba tie di jake re ba gore ya thuto
3: e ba bona tata dukuma shama ite sho bona mo mogale
5: mkone shiwota
3: e
6: no ka
3: ne okay bon ar dire ka mogao ka gore mkone sho gona ke gopela gore le botse yena thwi waka ke gopela re mo ise moye e mkone tata dukuma shama ite ta mishega go selega botse motswadi yaka
7: go
3: sele
7: ba
3: ba le na pole ra le ba tshele ji ba tshobela ya mo bana go go sele ntata selo se se sa masetla pelo go tswa
7: awa mme ke sa go
3: mama ke gopela le botseng mokoni shuki tate dukuma shama ite go tswa ka gore ya thutswa motheo gore le re selo sa lena ke sefe
6: ntate masana itse le ka
7: re tsogile mma ra lena
6: a wa re gone ke bolela le wena ke le mophofu mo a matala re lwantwa e golo a re sekolo se ka sa tswalelwa mara ka kgang fela wa tsa ba gore wa thuto ba di gore gapeletsa gore sekolo se se a tswalelwa bana ba jale tabaka ke gore a se sekolo se sa mathomo sa go tswalelwa dikolo tse di leng gausi ka moka kgale di tswaletse ke re batho ba gore wa thuto nke lefale mosomo a lena morago dikolo di se ka tswalelwa gore ge felela ditswalelwa ra re bana ba ntshitswe ba ntsha ka mabaka a mase e tlang le lebeleleng mebereko a lena rena mati ke re a foma botse dilo ka moka di ga botse na mo sekolong kore le be up to date le dikolo tse ka moka tswa bonanga nke le dikolong tse dingwe o tswalelwa ditswalelwa di agilwe ka botlhoko bo bokakaka a nke di o tswalelwa fela ke matoko-matoko-matomo ka toko a le bone mmereko a lena o sa kgatlhise
7: a ke re ba goro re ba tšea sephetho tlelo ba tsenkeletse mabaka a fapaneng mara selelo sa mme re sekwele re ka se nyakešiša kudue ba tlhalosa dikolo ka moka ditswaletse mara mabaka lebaka-baka ke gore ge go sena bana o kumana ba boima gore goro e tswele pele ka sekolo bana ba se gone
3: ye kgolo e be e le gore mama lena le tliseng selelo sa lena e se ba go motlhomongwe go latofatsa bomokoni nne e-e lena le tlisitse selelo sa lena napele bomokoni ba se rwele tabagolo ke gore ke kwele ge le ntshetla pelo le re lekgale le ngwala mangwalo le kgopela le reng go bonalanke ga lefiwe tsebe jalo ka mokgwa o nna ke be ke ne gore bomokoni ka ge ba le kgausi napele ba lefile tsebe motswadi wa ka e se ba gore nape re thomengke re a e seka jalo mo moyeng a-a re beke sa lebelele ka mokgwa o ye nngwe e botlhokwa ke gore na ba bomokoni ge ba setse ba nyaka go tlo ikgokaganya le lena go tswa ka mogolo wa thuto wa motheo ba lekgwetse jwa motswadi yaka
6: owa ba nyaka go ikgokaganya le rena
3: ya re dira bonolo ka mokgwa oo
6: ke ba fe nomore taka
3: a gone bothata mokoni le tla dingwala ke re
7: e tsobe
3: ya mofe mam
6: 078
3: Oh ya, oh go lokile. Wa tsama ka gore ke a gopola mo KV, KV una le tsona. Skara di tlisa moyeng ka re ba thele ba ba tla ba ba di tsia. Pe rena re tla di fa mokone.
6: A ne ke a leboga.
3: Ah mama re a leboga. La bona le thutegile. Ke thobela FM mo tla.
6: Ke a leboga le nna.
3: Motsadi ya ka, re lebogile kudu. Tate Thukma Shamaita, mokone re a leboga. Lena ke a tseba gore ka dina ka fao le šomela go kgoro ye ya thuto ya motheo ka bogwari ka gona ga go ka fao batho le ka se ba feng tsebe ge ba šetse ba na le se ba ratang gore ba se fitlhise go lena mokone re leboga taba ye uwe jalo lena ye kgolo ye re santse o boletšhana le lena ka yona go lenaneo la sedipe se sekolong ya latela

0: show.
1: Sidikwa ga sepale. Le ke lena nao la sedupe se sekolong le mogau maredi. Sidupe se sekolong le mogau maredi. Mo go thobela FM.
2: Moshate wa tsebo le boithabisho.
3: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
4: Bona moshate wa tsebo le boithabisho thobela FM ya le gotla gashona Africa borwa. Mushupulugong wala le somi khwedinya patonga ga baketepedi masimipedi tsela halala basari halala basari ba belegi ba swara tipa ka bagale basari ra le rata Kevin ke o rata Kevin bona wa no musadi gara ga basadi musadi wa go gara dithetho wa sa nya tshi go basadi ka ena ke Kevin wa ka ke nna pogadi wa ka ta go gari ga mashego bona wak modimo arlo tele wena le ba sadika ka karetse
5: yes
4: re ipsina ka lena ka hore le kitika mo godinya phato le ma bana mabola a pudi e be le lona le tjatjila lena ga botse le hore le kitika go kana genya Africa borwa kudule go re go pola ba sadi ba ba ileng ba ye makama outu e le ge ba lwela tukulugo ba gwanta ba le ba ka union building ba ba le gona re kwile go mali le leng go wa ngwisa wa
6: yeah
4: pom malileng go
5: Rahim Ramos
4: wa ngwisa wa ba ka re ka tsule re lebetse taba tshe re ka tsule re di lebetse le ka tlite pom mama dikisela a wa tsa keng wa ka re a leboga te maye ba ikhatile
5: pom mama Helen Joseph
4: le lena tswela mpile jwa lo ka basadi ba o ba leng gona ga bialo go netefatsa gore lo tshe re sa sepeleng ga botse le lwa gahlanong le tsona wa ngirwa ibanga taiti re leboga kudu nna ke hlabura mo lepa pa go le ke tlo ya mamphela mo ga khoga mare ni le motsheletse mogolo wa ka wa le para Isaac Sino wa ga mashila ke mashila ga tsheka le kopelo bana ya be le gere ile pala katale nna ning la thuto la sidupe se sekolo mukoni go bona se dire mukwile ke rata gore se muse ke motamise le go mamogela nna la sidupe se sekolo mukoni sha mo di message chat go selega botse tate duk ma sha maite
7: awa go sele pogo le tri di shaka muka ka ba o shumane bona re ni tshele ba
4: ala ala re tamichegile mkoni re kwa re leboga kudukudu motswadi wa ka ge ebile re pele re ka tsena ditabeng tsa rena tse re di bjakantsego re na parabolela fa le ra kgona go fa mma gore na tsebe re kwa re leboga kudu go menagane wa ka le wena le a leboga go kgonne gore neeletša o fologela naneo la go sele ka mošate wa tsebo le boithabišo ya be le gore wa re neeletša mo gore re phetagatsela sedupe se sekolong le boga na pagadi wa ka le boga kudu go menagane banna wa ka ba re ke maikutlo a beke a matelele ba bang ba re a ma massive ya ee a kry-e wa tse bore maikhutlo a beke a no phela le ka ona mogono ee a no phela e na le di ee sela le sela wa ka ya o bole kae ka mokibelo ya
5: Oh, a ka ya di Clem Johnson. A ke re le ne re dikisetsa go ya.
4: Oh, ke akwisisa. Ke akwisisa wa.
5: Ba tsho me ro pa ne.
4: A ne.
5: Eh, a di buile ka me ro.
4: Ke a hoko. A no ra le boga. A ra le boga wa. Ma ke be ke le ga ntshabeleng monyanye.
5: Ka
4: mkibe.
5: Ke rile ke yo you know ba le re ba ile bisho ka 11 a ke re.
4: Aha. Eh. Na le para la ga ga kwa. Eh, ba nyala. Para lengwe la ka la go tswa ka mophala borwa.
5: Ke para la ka phala
4: borwa. Ya.
5: Le
4: tsaya ka gama e ka ka magedi e ka ga magedi wa ka ya re ke tate tibane e na pro di kweleditse e a ke le para o khuritse msari na mle dilo di tiapela e lo di di motepa ehe wa ngwisa gere ma ba ni lo ke bekele ga mashabela
5: all right
4: ya jolo ke na le hlabirwa nya la melati ba e ba ga mokwana
5: ya
4: mafala be ka ga go a ke go botsa wa ka di be di bua kuru e bile ke beke na le bad kele le jonjone ba mahlaku ma ba
5: Eh
4: ka kwa ma shebela gere tla batho ba le shiwa ba rena. Eh le bona ba le gore ka kwa. Le ma radio wa tsamanya le ene o tila gona go diragatsa. Bona wa ka re ripsing. A re le bo, re le bo. A ke bona jalo taba shi. Eh o ye ke tlo botsa yona ka morago. Ka gore ga bialo ke rata gore ka re mokono go bona bile ba dena ka batho ba ba swere mo le mo le mo. Ke nna go yela ile go gore di tlhatlobotsela tsa trial di a thoma ka dikolong mokoni ke bona ba ileng gore ba ditseba ga botsita batse mokoni di trial examination go ba rutwana ke nako ya tsona ke go pala le re phurulela di thoma ne
7: the trial examination in Tlatlhobo ja diteko di thoma ka la masomepe dinne Phato. Phato ke kgwedi e Batshetse. Gomme di tlo raraba go fitlha ka lesomeseswai le oedi.
4: O ya. Ke moka le leakantse jwang ka kgorong ya thuto ya motheo go di sepetsa mo ngwageng o. Ke gopela gore ebile bo shitlele taba ya botlhokwa bja tsona mo go barutwana le ka fa o di ba maatlafatsa go ka gona mo dithutong.
7: Ditlhatlhobo tse di tloga di le botlhokwa re beakantshitse ka tshwanelo. Re ke thome ka go bontsha mogola wa tsona di thusa barutwana go lemoga gore ke dikarolo dife tsa lenaneothuto tseo ba di tsebago ga botse le gore ke tse dife tse e le gore di sa nyaka shedi e ntšhi. Ditlhatlhobo tse tsa teko gantšhi di tsweletsa dikgoba tse di leng gona gomme tsa tlhotlheletsa barutwana go šoma ka thata pele ga moleko wa mafelelo-felelo. Gape-gape bile re bona ditlhatlhobo tse di netefatsa gore rena re lokile ga kakang go sepela go sepetša ditlhatlhobo tsa mafelelong a ngwaga. Re gopole gore tlhatlhobo ga ya tshwanela go fefoga. Tlhatlhobo e tshwanetse go sepedišwa ka tshwanelo ntle le diphoswana-phoswana pele ka go bontšha rena re le system re le kgoro gore na re lokile ga kae re lebeletse dintlha tsa go tshwana le go invigilator ko go tlhokomela re bana ba ngwana re lebeletse ke dikarolwana tse dintšie le gore re itekola ka yona molekong dipoelo tsa yona ditshwaotshwao di botlhokwa go barutisi le barutwana go beakanya maano a mašwa mo dikgoba di bonagetseng di tloga di le botlhokwa re le kgoro ka magato a fapa-fapaneng go tloga dikolong didikong jwalo-jwalo re nyaka go bona gore na re tloga re ikemiseditse na gore to rwala se ka sego a re reng ke credible examinations le gopola ke sa bošeletsa gore tlhatlhobo ya mafelelo e e botlhokwa-tlhokwa ebile e tshwanetse e sepele ntle le diphoswana
4: mokone e kwagala gabotse bjalo mo barutwaneng go na le ka fa e lego gore dikududi meputso ya tsona e ba gola ka gona mo ditlhatlhobong tsa mafelelo a ngwaga kudu lebeletse barutwana ka moka go fitlha go grade 11 ka gore bamphato wa maramatlo bona re a tseba gore hei tsa bona di swere kua godimo kua dipoelo tsa mafelelo goba dipoelo tsa mphato wa marematlo tsa mafelelo a ngwaga jalo tse tsa di-trial tse go ba ba go fitlha go grade 11 go na le ka mokgwa e leng gore le re ge le lebelela ra bona gore morutwana ke a sa šoma ga botse mo gare ga ngwaga la motopeletša le topa mo go tsona
7: ditlhatlhobo tsa boitukisetso a se tsa barutwana ba bangwe ke tsa marematlong fela ke ka fao ke reng re leka go bona gore tlhatlhobo ela ya national senior certificate re tlo e sepetša go sena diphoswa-phoswana meputso ya gona a e name e ba karolo ya se re sebetsang SBA tsona ke tsa barutwana ba marematlong fela go lekola gore na ba itukisitse ka tshwanelo e le bona barutwana ba bone dikgoba ba bone mo ba sa tlhaelelang le rena re bone gore na re eme ga botse na re lokišitše maname wa rena a go sepedisa tlhatlhobo ya mafelelo na
4: ya kwagala tate tuk mašamaitse go tswa ka kgoro ya thuto ya motheo ke na le kolo fela gore ka fa ba yelelego ka gona ya kwagala gore goreng ditlhatlhobo tse tsa trial di le botlhokwa ka gore re a gopola gore barutwana kotara e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe ya taba tse tsa go ba leka goba gona go ba fa tse dingwe tsa ditlhatlhobo o tshwanetse gore e kgabaganye gare ga ngwaga go na le ditlhatlhobo tsa gona di-mid-year examination nako yona ye re le go yona re lebe ke tsona ditlhatlhobo tse tsa trial ke tse e le go gore go lebelelwa ka tsona gore e ka ba barutwana ba lokile goba ba ba thusa go itukisa go tla go ngwala ditlhatlhobo tsa mafelelo a ngwaga ka gore re kotareng ya boraro ge re e tswalela mo kgweding ya lewedi re a tseba dikolo dilo o tswalela kgwedi ya lewedi bekenyana fela ke re bua na mme ra tseba gore barutwana ba tsena ka gara ga ditlhatlobo tsa mafello a ngwaga pele tse ke tsa go bakhola ka netla ye mokoni ba ya di na nna a ke tlotloki bolla go ya kae pa ba ditseba go ga botse ba gona re ipsina ka kgone tswa go lorotse mfilomo ka gore ke le seme senyane metsotso go tshela go iri ya bone ka mochato wa tsebole ba ithabi tsa tsamela fm ya gago a re na pere tse ma ikutlo go wena le wena o rufe gore a e ka ba lwana o bona go tla ka fa tsona ditlhatlobo tse tsa go ba lukisa go tla go ngwana ditlhatlobo tsa mafello a ngwaga re ra tsona tse tsa di trial examinations go rena ka fa di ba thusa go ka gona le fela se swa itsela le fela le fela le fela perine tlanopedi 086 000 2452 ka mshate what's going to be tabi shotobela fm ya gago ke bona ge gatlang pana bialo e tshela pele waka what's ba ke a hopola kv waka ka mola eh gore ka mola ga ntshabeleng go hopola mo khala bo mongore taba gore wena o tlo tle mo no shu sene wa gago wa ka masa a eng khotso fatshe o tla mo loka loka o duba noshi o no ri nge motlogela ka gae wa ka ba ba re ke go dimedisha ya wa ga kina go botsa makwa bana le nyalo le la tate tibali ripsin ne kv ya ripsin ya ka kwa ba ga magedi ba re amogetse ka botse o re bona ke ya re na le batho ba o tla phala borwa bolla noto tate tibali ke ke ena mogotsi yaka ehe jalo di le ga di bua mola wa ka re swere le para le lengwe la go tshe di swantsho re kena kopi are mo leo bona ke go pela o dumetse KV le ntla KV le ntela ntongwe o re kena kopi e mo tshe di swantsho go tuma ka kwa ga ntshabeleng ka kwa ya ke swere le para le lengwe la ka ke ke molap o ngwisa ke wa uhuru professional events
5: ya
4: ah wa ka Ish, di ashara ke khatlo ke ntwe ba go bona mo manyalo matsetsi a di ashara tsela go tsa ba itse tsa batho dilo gore go ba le wa ngwisitsa tlhabologo e tlile manyalong a ga borena ba nna re a leboga le
5: taba
4: yeo e bo ke ba swanelwa gore ba bona ba pere ba hlwekile ba nkhabose ke bona ba thusang go pa go fa batho dijo dino a go bile maema la go tlokagale
5: la go nore go tsa a le molae
4: SKV yo wa ka re a thaba e re bona taba tsa mkhuta o re kwa re leboga kudu go menagane ba go lokile fela re tsa ma kudu go motheletsi wa thabela fm mo go le fela se swa itsela le fela le fela le fela pedi ne tsano pedi 086 000 2452 ka mshate ga tshita le mola dikgokanyo tsa le ya go tlhagala rena la facebook we beile mo tsheletsi mogolo wa ka wa le para isaac silo wa mashila ke mashila ga tsaka le kopela motho ke mmila tausa ga taka borofa
1: Dikwa ga sepale le ke lenana ona se tlhope se sekolong le mogau maredi
4: halala go ba jwalo na pele re a tsia maikutlo
0: Thobela FM go mema go tlhopisina ka dijo tsa mesong le basadi ba ile gore ke bagatsi ba Thobela FM ba tla ba farafarelo ke basadi ka bona re bolela ka Khanyisa M Fortune Magamu motlanalo le basadi ba bangwe mo sepelo gona wana le seme Agostose 2026 me Robertson International Polokwane go tsama ka iria senyane mesong go tlhopisina ka buffet le basadi ba bangwe go ka ntsha fela 350 rand ba tshofe le bana ba manyane ke 250 le nane ola ditlalemiso le tlogasha twi ke le thabo le joy la ga mathato le iga khoshietsese seje di papading o tla ba shala byang re re gona ka kwa Meropa San International Polokwane
1: Tobele FM moshato wa tsebole bo ithabisho
4: ke ona moshato wa tsebole bo ithabisho Tobele FM ya le khotla gatshola Africa Borwa KV ke nyamile kuruwa ka ke bone video ye nngwe mo Facebook
5: yema
4: mothola ga botse ke mme u bina a le thololo Kevin na gre bona a khonege re batho ba dikgokaganyo tsa le yago Kevin mothola ke bone ma bana ma bolaputi gore ga tis training a ke tsebe e fela e trenda o feta go trend a sa apara selo
5: ya khone
4: wa ka
5: Abinaga
4: ke rutululu ke kriya ko bontsha yona ina ka gore ke nyake a ka gaye o se fale KV ish bana ke khopela go bontsha KV mutheletsi
5: ba tswang gore ana mele fala le thololo
4: bana argane ba sadiwe gere le gare re le ketika ka mogho KV nna ke khopela gore ba o bana go le maitshoro a mkhuta o fetogang nna ke a le khopela fetogang wa ka le gona ga bina ka mogola ga sa apara ibile mmilo wa gagwe ba gare ba moswara
5: o ba nna seriti sa
4: o ka re ke taveni go bontsha le taveni
5: se ba ka e gona mo
4: ba moswara le setho sa bosata
5: awu wa wa ka
4: wa ka
5: awu
4: ka di dula tse di ka tsa impese pese
5: eh
4: eh ape go botsa ditaba awu o go lokile ere ke tse maikutlo ke go nyakela yona ke ya go le motheletse ke motse gore a e kae a e hweke
5: awu wa
4: wa ke re no bona ta tsobela fe o go lokile ke go na na ke setla ga pele bana lo tse di diega
6: dumela mo sa a de le kae my person le kae
4: my person o se le ga botse wena
6: o se le mona ke re bona ka shipi e brown wa tswa re keng di phesha mari
4: eish o moni ne
6: wa go tshe moni ka shipi e brown ka re bana le fase bana a le bula ka batho re tshabe rena re re neng le ditlong bana ditlong di a thusha
4: o tsebe ga o re suit e brown o no ra go ra sa apara
6: yes a tshutshu a tshutshu
4: ke bi a sa e bona ke ya go montsha yo
6: wa tswa re keng bona my person nna ke rata moshomo wo o di a ngwe mo botse ka kakaretso ka go fatlhosa barutwana ba rutishi SGB ka kakaretso ke re tseba le gore diputswa tsa mosesekane di be di go yema tse di go faletse ba re o tlo tswela gore o ba se vava vom mara ke lebo ga fela ba shumi mmogo ka wena ba ba gonneng go fitlha setšhaba sa mosesekane ba segeile mmepeng ke ya leboga salome seema gore lerato ke leo
4: ba salome seema my person ke go
6: leoeato ga lerato la gaya great
4: alala e re a leboga go ka mošhato go tsobela ba itse ba baka a o itseme a wena mole wa tsake bona wa go tota tidilo man a tota tidilo ke lo tsa rena rena le barutwana re ipsina dumela go thobela FM
7: ka go mo le pepo
4: a ke mo sebo tate pukwe me lo ka le kuruga mphahlele fologa thaba magwaneng mo o tshele mampuluke o tswe ka ditlatlwe rikwe yes
7: le di ke le pa ga di bo
4: wa ka mo sebo ra alala o sa me di tlutjela
7: Mwete chani yuwa Kwa kine ka mwete gari wana gari Ata ali chile Kwa kopa nile kwa kou Kwa kuto
4: Kwa kuto Kwa kuto yuwa lo msebu Kwa kuto di tlatubo shini wacha di tlaya la kwa marutuwa
7: Kwa kuto mwole kwa poko le Kwa kuto yuwa di tazi Mwucha bana bana nali kwa kule kya rare Kuto di nkwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Kare se kere le mene ki kere mwa mwoku tere lore. Se dati le e...
4: Retaili je msem.
7: Ika kupo ki li ki kile kabira ba lupe apokole.
4: E.
7: Aba e meka ma ote kabira ba toute ba ye leke kabukara gato yana ba tkore le. Ye gofe leke kabukara gato yana ba ye denye di buka kabira ba lupe apokole.
4: Ya le rena re ba thega ge ba le ga re ba tlo ngwala tsona ditlatlobotse tsa bona tsa di tsayane
7: le le ka dira ba ba pogolo ke tloga ke le re go mo tlogolo ke re go bona ke re tsang re di re di jeng bu ka tsa le na ke tsho ya ke ka bukana ka tsona ba fa ba re go nna ba re na go go go bona wa di bona na ke di bona go fetse go fetse ke le
4: ya
7: ke tsho ya na go tlhomela ba le ba pogolo ke le re ke go mo tlogolo ke sa batla ke ke le go tse tswa le ba ka tlo go a
4: aga ke le kwe go kwela mo sebe la le bo ba dumeri jaaka mo we ma otherwise ka le guru
7: ke tsa dipensiale malume ya go hlabirwa le go ba ditoba
4: ya o dumeri se hlabirwa mo malume ma ditobane ka magana go buswa tsiane ga mphahle go le bogi ya tsamela FM dumela
7: e go mare
4: o sele ga botse
7: le bona le kae
4: o sele
7: le tswa go tsaka mo le go se skedi
4: re gata tala e bola mo rengwa ka le komane ka magetleng
7: eita
4: wa kwala pimene o tsene
7: di botlhoka go tshutana jiwe di gona o tester na o sengwe se mo se sefe se sa ngwa o rena o tseba o fitla kae
4: ke a go kwa
7: ya le bana a ba di tiele tlhokollo je di botlhoka kudu ene
4: le re na pimene re ba thege pelo ka batswadi ge ba le ga re bona ditlatlobotse ska le nya
7: di go tlhoka gudu gudu ba bana ba bana ba matric ba ka re di o shoma le ba di a di application
4: ka nnete
7: and the mare di tabo e bolela ngwe ya motho a di bale
4: ya
7: nda be mo sho o tsiela lo je ding tlhoko a se le di dira di rata mo le fase
4: na ke re ga swa re motho
7: no no no le re na bo bo ma o dira wa bona monna a ntse a ntse welo
4: ah wa batho ba modimo ah wa ba ba pimane ka nete lo je ding o ba na re di tlogela go re lwalo hlaga e swa e ya pele re re bana ba batlang ba rutwang
7: Mmuso wa rena o beemelao e mestrict o ka se bo China ba khumana ntho jana
4: je no o ka se di kgwetse nne
7: a wa ba nngo nngo ba re kwele botlhoko
4: mo ra ka tshe o lo man jwa lo go itaola go ruwa
7: a wa itaola
4: phimane go kwele botika le boga
7: o tsamo
4: aha na ma tshora mokhuta o re a gatla ka ntahla re a tshwela ka mare ka mo mochato wa tsebole bo ithabisho nagana motho ke lo rona le bana ke bi mewo re bolela go ka yena ba go aba go ano bina phatlalatsa baba wa nguisa mara bana ba gagwe ba reng ba meloko ya gabo e reng bana ba bo ba reng ha wa kv e ga se se ritisa gagwe a noshi le re le bao ba le go gausa ga gagwe ba bao ba tsolana go le yena ba amega ka gore ge ba sepela mo ba sepela go gona ba re o o kola wa bo mamang wa mapona pona
5: ambe tabele bolena
4: kv ha wa bana Ha wa bana no no no o ga re jwa le gona a re gane na re be re fela re no bona ge ba bina basadi ba tswele re buri stepesa mafona fona na le bona ba rutwana ba mokoni re re ba bona bana ba magaribiana ba dikolong ba bangwe ba ba khetsana tsa bona di bua ka mo fase ga ga ntlana tsa di rula mo leng gore gona go bona re ngwana o ga ka no inama mohlomong gore ke topa sengwenyana na mme le ke mathata fela pelo maitsoro a mkhuta ri akai go no tshala fela gore re bone bana ba magaribiana ba tsena ka dikolong ba etla ba le ba etla ba ila ba le thololo go ba motho a tsena a tlolelwana tsa ka gare fela re re ke yona tokologo re reng a wa batho ba modimo a wa bana a a nge lebelelwe go lokile ke siripa gare sa metso tsogo tsena go iri ya bone mokone ke na le kholo fela gore maikutlo a kwa getse mo dikgokaganyong tsa le yago ke gopela gore a e mo mogaleng ke gopela gore ke kitimele mo letlaka la Facebook re kwa gore na ba re nape ya ba re ruma tlhogo pretsano a rena ka lebelo la mmutla esh ya taba ye ke gatwa ko gore ba bangwe ba e bone a ke ithomine a se taba ye mtsha ba e tlatsela ba e tlatsela ba ba re a re ke bone fa na o diega o ke be ke tsene go ye seng yona a ke bona letlaka la Facebook la tshobala FM yaka tshaba mabunele wa MCR go tsontlo hashtag tripleS di tlhatlhobo tse tsa trial di thusa barutwana gore ba kgone go itukisetsa meleko wa mafelelo a ngwaga setšhaba o ilalo a le ka kua ga makofane a ke bone fa ke bona matshweni kwena selolo a re tshobala tate maredi trial exams e thusa barutwana ka go ba gopotsa tseo ba ithutile go tsona ngwaga ka moka re ba tlhotlheletsa gore ba bale dipuku gore mafelelo a ngwaga ba kgone go phumelela lena selolo ga matlala ga selolo ga ilalo ge le Alan Mabotse a re thobela maredi di trial di na le mogola kudu di kgona gore bontsha gore barutwana ba kwešiša seo ba se rutwago alan o ilalo a le ka kakeontsholo section a re ga e kemoletse ga mabotsa dithabeng ge le tshepo motshepana masela a re thobela tate maredi ditlhatlhobo tsa trial di botlhokwa kudu go barutwana ka gore di a ba beakanya gabotse gore ba kgone go tlongwala tsa mafelelo a ngwaga ka boitshepo le bothaga thego yewe re ka ba fa go yona ke gore ba thome go bala e sa le gona bjalo ke theleletse ke le ka green side gae ke ga mašašane o tšane masenkeng o ke manyo promise umphile sekgaolelo a re thobela mogao maredi barutwana ba tshwanetse go ipha nako ya dibuka e sego ya dilathekeng ka boripana sekgaosa a ka mašašane mohlonong ga a latlhela jalo madix madimeta rapadu a re tameng mogago di botlhokwa kudu ditlhotlheletsa ke yona o tlhotlheletso ke yona go tswa go batswadi thobela ke yona yo o ka kua mokopane ga madiba gaba ke moka a ke bone fa re o tsejwa mafelelo ka lebaka la nako ma motlatso moyo a re gotse ntlo ya mampela ditlhatlhobo tsa di-trial di thusa go bontsha barutwana gore ba itukise go fitlha kae mo tabeng ya go ngwala ditlhatlhobo tsa mafelelo a ngwaga ke a re ke ya moloko moya ga e ke kidion ga mmalebogo aga ka lebaka la nako bo semmala pari ke le bona Ruben Mabotja maloba le maabane kaisa ba khotmane motema ka mo ka nna le gathile go tema ke le boga kudu mokodi a re napere Ruben motsadi wa ka maikuto shaole ya kwile le ringa re tshe re ruma le go shitela botlhokwa bio bio trial examination
7: re nna ka go tlhokeletsa barutwana gore ba itukisetse tsona ditlhatlhobo tseo le ka gore go ntshitse mogola wa tsona re nyaka gore ba tsebe gore ba ngatetse ge ba itla kae dithutwana ke difeng tse o kare di batla isitse ke mokarolong yoma bana le barutisi ba bona ba loya mano a maswa gore ba bone gore dikarolo tse di jalo ba di lebantšha ka mokgwa mang re re barutwana ge ditlhatlhobo tse di gagaba go tloga ge di thoma ka la masomepedinne a ba ye sekolong letšatši ka letšatši go sa kgathale gore ba ngwala tšatši lengwe go ba jwang ko sekolong ke fa o nang le barutiši ba tla ba gakolola bile go na le ditšhaka tša bona ba kgona go ithuta ka ditlhopha e ke nako e botse ya go fetola lenaneo la bona la go ithuta gore nyalelane le lenaneo la ditlhatlhobo nako ya ditlhatlhobo ke go botse batheletši ga re a tshwanela go fumana re ipeile ka fatshe ya kgatelelo e le gona re phaparega taba ke re togatloga le tsona ge ngwaga o thoma ba lekane ke nako ya go thuta ya go itshidolola le go ba lebalapa ba nako ba tšea karolo e kgolo barutwana ba ge ba ithutile ba rute ba lapa gore na be ba ithuta ka eng go kgontšiša gore bona ba dikwešiša ka bobona
4: tobe e ya kwagala mokone tate duke mašamaitho o tswaka goro ya thuto ya motheo ka dinako tsotlhe mokone lepela le e ba le rena motswadi wa ka la re abela tshedimoso ra ebsena ka gore e tswa go le rotseng tlhe tswelang pele go dira mošomo wa lena ka bothaga modimo a tswele pele go le maatlafatša le gore lotela lena e tlhwang ka botse mokone
7: mošadi
4: o mogolo ke tsobela FM re ilalo re re matlhatse le matlhogono le go barutwana ka moka ditlhatlhobong tša bona tša di-trial tša ngwaga o wa 2020 tshela go ilalo e napile re lebogile mokone tate duke mašamaitha le go ruma lenaneo le la sedupe se sekolong ka mošhate wa tsebolo boithabiso tsobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa difetola mawa o a tseba ge e se mokgwa ke tshwanela

0: Madonsela, Mama Nomza Mombata, Naledi Pando, Ngaka Phophira Mathuba, Setsibi sa Molao, Bodu Mama Willem Juli, Professor Kholofelo Ragubu, le ba bangwe ba bantsi. Tobel FM ke tika le wena kgwedi ya basadi. Tobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
1: Tobela FM, o re swara go 87.6 go fitlha go 92.1. Mošate wa tsebo le boithabišo.
2: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
3: Matumesiku ba khoshigadi ya selemoya ra leboga wesh o re tsopoletse tsona tse o tsa hlokola tsela ke nanelo le tlo go tsena ka mara ga ditaba tsa mathomo tsa letsatsi tsona ditaba tseo di tlo tsena ka iri ya bohlano ge re fetse go rapela nna le wena le waka le mashila ga tsheka le kopelo hey sa no re shewe madume nna ke tlhabira malo pa pogole tlo ya mamphela mo ga wa ga maredi ke na le motleletse mogolo waka wa le para Isaac Sino wa ga mashila monna yo bogale jwa lokala gare eh eh ke le waka show wa mashego a malala mafulufulu a gore ke be le ona ke ka baka la waka gore tsebang gore mokuku ke mokuku ka dithole ne ya ga ona mo gausi wa ka bona ke a tereka o tswa o tereka ya le ka le sarlela la tieo le la setse ka mola tie ah, really come and tell Fisher Born. Yeah, what are the next? What are the next? You call Fisher Born. Bona re mmogo wa ka ke re ga bjale na pele gore go le nanong le la makhura a ngwana ka mushato wa tsebo le bethabiso le nanela makhura a ngwana mo re re kgolo wa lona ke go matlafatsa rena jolo ka batswadi le baledi gore ka tsedi muso ya maleba ya gore thusa gore tshabana ba rena ga botse tati la le khono rata gore ingere bolela fa ka e botlhokwa bja dikanegelo le dikanegelo kopana tšaka pukung go ngwana le ka fa eleng gore di ama le go matlafatsa ngwana ka gona ge a le gare a gola re na le mafili ya sefoka ke sweety go tlwa ka kgoro ya thuto ya motheo gona mogaleng ke rata gore sweety dume
4: tamogo
3: sweety wa rena wa ka mehla wa rena wa waya sweety nke re thome pele ka gore mama o re botse gore ka botse dikanegelo go pa dikanegelo tse tsaka puku di botlhokwa bjang
4: dikanegelo di botlhokwa ka bakala gore di dumelela gore go be le go agega ga setswalle se se tileng gareng ga motswadi le ngwana ebile e thusa bana gore ba teko ba ratiwa ba be le maikutlo go ratwa dikanegelo ke di thusa bana kgolong ya gopolo le go ikgona go inaganela kokontso ya bona ya gola ka go kwa mantsi a maswa le mafoko a matelele a go feta ba kgonang go a šomiša bana ba ba le tsebo le tshedimoso e ntšha ya go thuša go ithuta ka tikologo ya bona le maikutlo a bona mo ba phelang gona
3: aga jalo rena batswadi ka gore ba bangwe ba bangwe a kebie ka tsela e ba bangwe a re kgone go bala jalo ka batswadi ba bangwe re a kgona eupša re no sebe le taba go ba mohlomongwe ke gona go se tsebe botlhokwa bja dikanegelo kopana tšaka pukung ka fa o dile go botlhokwa ka gona baneng ba rena ge re setse re ba anegela tsona rena re le batswadi le baledi city o ka re eletša go le gore tlhotlheletša gore re thomeneng go anegela bana tsona dikanegelo tse tšaka pukung gona ke gope šitlela le ntlha e ya ka fao di maatlafatša go bana ka gona
4: dinyakišišo di bontšha gore go ngwana wa dikgwedi tse senyane ngwana a ka kwešiša mantšu a go swana le aowa go ba šhala gabotse mme wa mengwaga e mebedi go iša go ye mene ba kgona go tseba dijo diaparo le mebala ba mengwaga e mešhano ba kwešiša nako le tatelano ya ditiragalo mme go bohlokwa gore motswadi le baledi ba tshwanetse go lekola kgolo ya ngwana gore a thušege gore ke nne mo a ka tišang mantšu a mašwa dikgopolo le tshedimoso mo kanelokopaneng ya ona ke se ka ra lebala gape gore dikanegelo kopana tse ya ka pukung di thuša bokgoni jwa bana go kgona go theeletša le go ba le šedi ge ba le kuang ge ba kgona go latelantšha ditiragalo
3: bjalo ka gore boati bja rena batho kudu rena batswadi re na le kgopolo ya gore lesea goba ngwana ga a kwešiše selo ge re tshetse re bolela le yena ga a kwe selo sweety e ka ba ngwana o akwa ibile wa kwishisha tsona dikanegelo kopana tshe tsa kapukungkar na re tlo bona ge a no dira ditata di ke le gare ke mmalela ka ka selemoga gore ngwana o wa nkwa go ba o wa kwishisha le go thabela tsona dikanegelo kopana tshe tsa kapukuku
4: le ge le gore ngwana ka ba sa tsebe go bolela go ba go kwishisha seo se bolela go kudu go ba masea go thele ja lentjo fela go moruta modumo e miswa ya ka dirang karolo ya polelo ge a le a tlo kgona go bolela modumo wa lentjo o ka dira gore ngwana a be le maikutlo a go ratiwa a go sireletsega a kgona go tshepa go thusega go ba le dikgantsho le boitshepo gore ngwana wa kwešiša o tla bona ka ga nyenela a raloša matsogana a iša maotwana godimo a ragaraga a bontšha gore o kwa se motswadi a mmolelelang sone e le go se se botsana tshwa kanegelo kopana ya ka pukaneng
3: sweti siba bana ba rena
4: ya kgoši
3: a te nna re batswetse kd wananta ka mo a re baleleng bana dikanegelo kopana jaaka pukong taba ye e botlhokwa kudu re ka dirang gore batho ka moka goba bona batswadi goba motlho mongwe ke gopela gore ke e bee ka tsela e ka ge sweti ga bjalo re bolela ka yona taba ye ya dikanegolo kopana jaaka pukung botlhokwa bja tsona mo baneng re mo e leng gore re keteka le lesolo la bohlokwa bja go bala goba jwa

0: ya go ruta ngwana ka boleng jwa le leme la letswele di ne ke shishwe di bontsha gore go botlhokwa go bolela le bana ka le leme la letswele ka gore le tlisa motho o tiilego wa le leme la letswele mengwageng ya e sa le ba bannyane bana ba ba thusega gape go ruta go ithuta go bala dibuka e ka go aga motheo o tiile o ka bokamoso jwa bona
1: ya taba ke gatlwa ke ge le kgwatha taba ya gore batswadi re bale le bana dikanego le kopana tse ka leleme la letswele sesotho sa leboa goba sona sepedi ra ge re setse re ramagaga bo rena motho a se ko a kgwetsa e napile a golofetse a swere puku ye e leng gore o balela ngwana ka sejatlhapi e le gare ke mathomong a o hwetsa ngwana go rata le go tla go tseba leleme la sejatlhapi ka gore matšatši a re a bona gore batswadi ba bangwe goba boati jwa batswadi re setse re tsene ke moya wa go nagana gore ge ngwana wa ka bolela sejatlhapi go 'ira gore ko mo kaone goba o tlalefile go phala ba bangwe botlale gare bo lemoge ka go kgona go bolela sejatlhapi ke ra bohlale ge re re motho o tlalefile re bona ka mekgwa e se bago go bolela leleme le e sego la geno taba ye e botlhokwa kudu batho tshwanetse re itsebe re phele ka yona leleme la gabo motho di kwa dikolong ba re bana ba a re ba ruteng leleme la gabo bona pele ba ka tseba maleme a mangwe sa lebelele taba ya sejatlhapi fela sweti o e beile gabotse kudu motswadi wa ka ke kwa ke leboga kudu wena wa ntse fela sweti o ntse fela bofeta jaanongbona go tea maikutlo a re tee maikutlo go motheletse re kwa gorena e ka ba batswadi ba ka nnete ba balela bana dikanegelo kopana tse tsaka pukung ebile ba bona ditlamorago e le dife baneng ba bona ge ba ba ba balela lena le tse ba balelego le re molato keng lefela seswai tshela lefela lefela lefela pedi nne tlhano pedi 086 000 2452 ba babedi ba bararo pele re ya thapelong le morui moruti wa rena fundisi o komana madulo a bapile
2: boipsino tshedimošo boithabišo boletšifa re mošate wa botlhe tobela fm mošate wa tsebo le boithabišo tobela fm mošate wa tsebo le boithabišo
1: waka ntwane la gago e kae o ka reng re nwa tobela fm waka o ne ntwane nngwe so ee ntwane la she Raino
2: Tobela FM Mosha
1: wana o tlao ga mola mbisata Tobela FM di bela
3: no ya mamphele le ka
1: mama go sele ga botsirika kwa go lena
3: ne le mo le paka mang khaila ga mo le paka go shimo le paka
1: ne le wa re na re le bo ga o tsene
3: wa tswa ba la wana di kana go kopana go tloga go thusa kudu gona kwa rena ngwana o pele le re go bala bang le ditemo go na go re ngwana o tlo ba le teme ke o monnyane ene ile o ja le kgopolo a gagwe ke tlhile le gore a kgone go bolla se ka pela o tlo go thusa kudu
1: se ba se ba le ba ra ya ba tswa di a re bana le mbana di kanega le kopana di a thusa
3: le botlhalo go bona gore nna ngwana o botlhalo e se o monnyane o fihla kae mo mona se o monnyane
1: o ka mangkhaile a kere
3: eh ga melepo
1: ya bo sega
3: mang khaile bo shaka ke go shini
1: oh bo shaka go go
3: re re bona ka mogibelo re le bo shaka ka mogibelo
1: oh ya re a le boga ma ba re buile kuru ka go ntse tsabela mo shate mo go lo tsabela fm lona re go mogela dumela
4: tsonga mantile
1: ke nna yo
4: se ke mane le ba wa isa ka ke go bala mo maitshino a makaka nga a o tsa mekitikong a ba o tsara le nna ke tsa mekitikong wa ra ngwana ba ba ka re ithine le bo mane ke di ja kwa ka di tshaba mpatala ka nna le di amasa ba ithine mo ba o re di di butu ba ngwa thele
1: a ga ngwa a ga ngwa kuna na o vita o
4: a ba o ngwa thele ke kwile mo ba o re di butu sa le se ya ma ba di etle tsa di la le bo re mo le bo mo sa di o we ngwana wa ngwana mo nene ka pele e botsi e pelele
1: aha
4: bona taba ya o one l anela ba ga di kanelo ko pana ngere
1: ya
4: na kwa mpona gore ake tlhotlhele ke le ba ile gore nako nga batho bo bala dinona ne le tsona di kgona o kgona o dia gore ngwana o kgona o mo kwa gorene ka nnete ntse go mo anela jale o e ba ngwana wa mokhutla mang le moopolo wa gae o bibile kae o kgona o busa o busetse tseleng e ntse o mo anela dikanele kopana o ba dinonwane nna ngwana ke na le yena wa mpona ke ba le yena o kare jale ke nna thakae e ke na le motsofadi ke ba le yena o kare ke lekana le yena e ke na le saese yaka jalejalejalejale kore ithine ka polelo ya se ya eno o ithine le batho ka moka o ya ka disaese ka o latelang
1: alala ke okwele mantse
4: lenaaba bopone ela.

0: rebe moya
1: moba a rebe moba tsamela fa mbela arloche
2: tuche ba
1: ai muru
2: kamusha tita la gona to ya mantsi
1: re gona rale na muruti ba tsheli ka tiki 3 ga score ro taba she we ri kana go kopana bani
2: aba itso a le botlhokwa gore le batswa di riphe nako gore bana ba re ba damele rena re ba damele re ba tshele ka dikana go le kopana ba none o di gopolong bana ba re tla ba bona le gore wa gopolo ya le phefo ke mang yo se swago ga botsele ka kwa sekolong ke mang ka ra itsina ra tseba bana ba rena ga botse botse ka lebaka la gore re tlo ba re ba damelane go botlhokwa tlhokwa re leboga tlhotlheletso eo nkare re ka itsia ka ga bonolo ke mokara kitiba le yone
1: ke le kwele motswadi waka moruti matsala di ka 33 ga skoror lena bana ba batlile le bona kereke le ba ba le mateu
2: ba ba le mateu le tshila bdilo lona le le le mata le se tla di karego le pokopa
1: ya di pisalo ba masumi pedi tha
2: mudi sho bo le kumure
1: ana ke mure se fela sa tafita bona
2: yo re ra ba sha
1: bona yo ra le mo muruti matsala di ka 33 ga skororo ke se swaimetse tsela go ikela go iri ya botlhano ka mushate ke gopela gore ka lebelo la mmutla na pere ya rume maikutlo a ke rebelle mo tla la Facebook sa batlhomodi mabunele wa MCR go tso ntlo ya mampela ngwana wa go bodishwa ka go balelo ke bona gore ba nya gore wa go godishwa ee ka go balelwa dikanegelo o gola a le bohlale ka ge dikanegelo di dira gore kgopolo ya ngwana e gole ka lebelo setšhaba o ka kuwa ka makofane ka Pegasford ka dikwe molemane monola o rata leforiso le dijumping castle lo bakiša bana o re thobelela tlhabiri wa malope a phogole le waka masa taugadi mata le tla re gopotsa sebešong re ja dipabi ya bana nakong tša botsela e le tsela e le lekgema o bala dinonwane ee le dikanegelo go anegela ngwana go lotsa kgopolo ya ngwana kadikwe o ile lwala ka springs a re gae ke nnebo ka brooklane hashtag kadikwe matube charles monyela a re kgotsong ka mošate go botlhokwa e le ruri go anegela ngwana dikanegelo tšaaka pukung seo se maatlafatša mogopolo wa ngwana le go mothuša le go mothuša ka go ba le monagano wa lephefo latlela fela jalo e naodiganana mo ee ke bona tshepo motshepana maesela a re thobela ka kgašong bana thuša bana kudu ge go balela bana dikanegelo tšaaka pukung ka gore di dira gore ba phele ba thabile ebile ba gola ka pela ke thiritse ke le ka green side gae ke ga gešo ke ga mašašane otšane masenkeng ma motlatso moyo a re kgotsong ka mošate go anagela ngwana dikanegelo tšaaka pukung di thuša ngwana kudu go gola gore a kgone go gola kgopolo ka ditiragalo tseo di fetilego yo o ka kua Gideon ga mmalebogo kgopolo tsa tsa mafelelo nako e sepetse madix madimetša rapadi a re tameng ka kgašongo makhura a ngwana dikanegelo tsa ka pukung di kgona go maatlafatsa ngwana ge ya ntse a gola o kgona go ba le padi ya go tsenelela madimetša o ka kua mokopane ga madiba gaba re a leboga re fitlhile mafelo a lanoo la rena la makhura a ngwana ka mošhate wa tshebolo baithabiso le beletlišo ngwena ke yona SABC education enriching minds enriching lives gopola gore yona SABC education mo ngwageng oo e re e keteka mengwaga ye masometharo e le gona ka go legotla gaso la aforika borwa halala SABC education halala wa e kwa kere wak kalo ke nako ya gore rapele sethi ke nagale gore maikutlo re a kwele mafile ya sefoka go tswa ka kgorong ya tsa maphelo ka boripanana pele le reng re sete re iruma
3: ke rialo ke re le batswadi ba le ba sa kgoneng go bala le gona go ba retela dinonane go ka thuša bana mme ba ba le kgokagano e kiileng gareng ga bona le bana ba bona
1: e lalo sweety re labokile kopoetsana le wena re ipshinne ka tshedimošo yo motswadi yaka ebile re maatlafaditse jalo ka batswadi le baledi re tla balela bana dikanegelo kopana tšaaka pukung re ka sa enya tša tabae e tlhwang gabotse sweety
3: ka botse tlhabiri
1: a re rapele khunama waka hei watsamara
4: ke di dumedisa leine le le botse la morena le mophološi wa rena Jesu Kriste le dumedisa ke yona moruti Raphahle Malesela wa kereke ya Anglican Matlala Parish moletši ga Ramošwane kgwedi ya basadi kgwedi ya Modimo ya e dirileng gore le kgono go be ka ona mokgwa o maabane a mabolaya pudi le fasela ga bo rena la South Africa le belo ketika le tjatjile la bo senyane la Agostos e le go gopola dinatla tseo dilwetse go tokologo ya ga bo rena e le basadi ba ngwaga wa 1956 yala bana beshu rena re rata go tla go bolela le khono re bolela le basadi ka gare ga lenyalo leo lenyalo leo le tlhomilwe go tshemong ya ete ga re khotse mo palo ya lentšu la modimo bukung ya Genesis tema ya bobedi temana ya lesomeseswai ke mo morena modimo a itšego ga go botse ge monna a phela a nnoši ke tla mo direla mothuši yo a mo swanetšego le ke lentšu la modimo a morena modimo wa rena a lešegofatše batheletši ba thobela FM re thomile ebeke e botse ka gare ga kgwedi yona ye le kgono ke di 10 batheletši ba thobela FM ko gona ge re swere re tlile go bopa malapa nna le lena re tsena ka gare ga tlholego mo morena modimo a ileng a bopa motho ge re bala Genesis tema ya pele temana ya 27 e no re botša gore ka gona morena modimo a tlhola batho a re ga re bope motho re dira motho a swane le rena be monna le mosadi a ba šigofatša gore ba be le bana ba tlale lefatshe ba tle ba tsebe go laola dilo tsotlhe tšeo yena morena modimo a di bopileng bana ba šong ke mo a ileng a bopa monna pele a mmea tšhimong ya Eden a mo lebelela monna a ba a phela ka gare ga diphoofolo diipšhina di tswela pele ka bophelo yena a jewa ke bodutu ke mo morena modimo a rileng ga go botse ge monna a ka dula a nnoši e re ke mo direle molekane molekane yo ke mosadi wa gage re kwa gore a mo robadiša a ntšha kgopo ya gage gomme a bopa mosadi ka kgopo ye gobaneng ke mosadi yo o botlhokwa kgopo ya gago ke mosadi wa gago re bona mosadi e le mosadi le botlhokwa bja gage gobaneng a e tswa nameng ya monna ka fao sa ke sešupo sa gore lenyalo la monna le mosadi ke nama e tee monna o tshwanetse gobe a tseba gore mosadi yo ke mosadi wa ka ke nama ya ka gomme bobedi bja bona ba tlhomphe lenyalo ke no rata go bolela le lena bana bešong gore tsebang gore lenyalo le tlholegile kua tšhemong ya Eden e le lenyalo la mathomo lenyalo la mathomo le tlholegile tšhemong ya Eden ka fao ge monna a nyetše mosadi o swanetše go be a tseba gore o tsene kgweranong ge mosadi a dumetše go tsena lenyalong o swanetše go tseba gore o tsene kgweranong kgwerano ye ke kgwerano e botlhokwa ke kgwerano e botse yeo e šigofaditšego la mathomo kua tšhemong ya Eden ke morena modimo ka gona bana bešong lenyalo la Adama le Eva ke lona leo le tlhotseng gore lefase le be gona ka fao monna o swanetše go tlhompha mosadi wa gagwe ka baka la gore bobedi jwa bona ba tlo phela mmogo ka ge morena modimo a kgonne gore a re mola a ntšhitšeng kgopo a fe nama gomme go tloge boswa go name go phelwe shebe-shebe monna a kgone go ipšhina ka go amogela lerato leo modimo a mo file lona ka go mo fa mosadi mosadi yo go kwala gore ke mothuši wa monna wa gagwe basadi a re be bathuši ba banna ba rena ka gare ga malapa a rena mo monna a fokolang gona a re bipaneng magole batho ba seke ba ba bona mosadi ke seala sa monna wa gagwe re tsena tlhabanong re tsena kgweranong e botse a re rapele mothieletše ka leina la modimo tate le morwalemo yo mokgetho a re leboga go tseba gore re le basadi re bopilwe go tswa dikgopong tša banna ka fao seo se ra gore re dule re le mathekeng a banna ba rena re ba thekga gomme re ba tlhompha re thuše papa ka Jesu Kriste morena wa rena amen
1: amen
0: amen
1: re leboga mamoruti a wa ka napele re lebogile ya o tsa gore o rebile re be re lebetse a rena ditaba tsa mathomo re ya go tlhokwa la tsela gona bjang ka gore ke letšatši la maikhutso letšatši la maikhutso batheletše baobaobao gopola
0: baaha
1: ditaba ya botshelela ga bjalo re ya go tlhokwa ka moraga tlhokwa ditlalemeso tlabe lethabo a le ka kwa meropa
0: re tlabe re le basadi ba thobela FM re na le yena le thabo le tšhona
1: ee ba gaša ditlalemeso
0: ka kwa
1: ya
0: le ke dumela re le lolo o tla fitla
1: a ke re wa
0: tshala ka motho le tshe iga wena o tla tshala ka mo ga re tsale ga di ya bahananwa le ga di di tshweni le stopa ka moka sa tlokala tsene
1: wa ngwe tsake
0: a shi diwe ka moka le mthlolo ba itile pena
1: ya eh le mthlolo go na machine eh renawa ra va
0: hashtag
1: re kuketsa selmoya ko kwa latsela

0: yena le gore ngwa mo kwa gabeale are kiss a ke se gore wena o tsoga o kisa mang me songe go ba loji wa didi le kisana le se tlhape meno na
1: a e sa le mesonge
0: a le tlhapo ba le tlhapo o di rang go
1: re are
0: e ke raga le tsoga lena ba ratane na ke di tsebilotse le
1: dia
0: le a sunana go ba le kitimela go le tlhapa meno la boela gona o sunana
1: a re le tenyana a re e mmpe le le jot
0: sorry
1: e re gona o ja di jot tsa mesonge re itukisha ga botse re tsoge ga botse kwana mo re ka di yang tsedimo e
0: hey le na le nyako o tsi jwa di pushisho a ke re mesha ba tsene jwa thobe la FM go tlo boboka ba le gona o tsiba gore ke le tjatjila maikhutso ka mfa o re tsa o langa se bopego se a gona a gona o reng pele re tswela pele go sha mathomo re ra lokileng reng iga
1: oh yeah mathomo ye re ra lokileng o itsiba ga botse ke ya Jonas Gwangwa ke kgomo akere
0: ga ke tshe pedi tse ile gore o file tsona tse ile gore re go amogela le tshashing le ka tsona le tshashile le botse le ile gore re sa tshola pele re keteka le tshashi la basadi go plaga botse gore be le mabane le tshashila gore mamotla e be le tshashila maikhutso ke le bakalla lona le we ba non re a tsiba gore go yema yema e sa le go gontsi mafelo a be ke a re bone dinepe re go bone wena mosadi o yema yema o tshweri kwa o yema yema o tshweri kwa a be non re sa no tshola pele re le tshashi le tla ba le kaone kaone tsiba ga botse gore re na ba se tlhopha basadi ba ditlale meso ba ka mo meropa casino
1: bona
0: mo gore le tetse basadi ba bangwe ba ka ba jwa le ka rena ba tla ba le gona gona ka mo mo ile gore ntse dintsi di tla ba direga ga ntse le nane o le tshola pele ke tla ba go tsopolela kwa le kwa gore na re tla ba re tshwere tse dife dumelang le tsole sha
1: re alo cha re buchale na ka mo weng le ka bele tloga le kaone na re tloga re tsugile ga botse e ka
0: re kaone re botse reg
1: o le le botse
0: re na re kaone wa tsone
1: nan ke khata
0: o ka ra sera par dieta re a pere re a phadima re a pere le di lipstick bona re ba sadi
1: drink khata nke gore ke tlo le bona mo dikwano tsa le ha go ga gona chance ya gore motho a ka tlotla a iphitla
0: gore gore na re kaone iga re kaone ba tshoba leng ka mo ka hona wa mo kaone
1: a wa re tlo le bona
0: di bob cut tsa bona di botse ruru
1: a wai ke bone SS Lorraine ma ba ne motjeletsi wa rena ba ba le tjatji la ba ba re ba le ka mola mokopane ka re a bona bana wa tswara ke gore na a ke tse gore motho
0: a les momodi a le botse
1: o ntse ke ntse mo le se yona
0: e o to mona le momodi
1: a wa ona le ka botsa re tsonda re fitla ka bo le tsa jina ba ba wa tswa ke ke ke le bela di tshwantsho tsela ka kushisha gore wa tswa ke motho o tla o gheila tsa jile leng hey
0: ke tse ding tshe ile gore nge di ka ba diregile mafellong a beke ke nya ka no tseba gore ba tsadi ke nya ka re thoma go tsiya di voice notes tsa ba tsadi re tlo ba re tsiya motho mongwe le megala kwa pele mo ile gore ba tsadi ka gare ga metlotlheletswe mekaka ke eng se se dutse mpelong ya ga o so ka ratang go botsa ba tsadi ba bangwe re ka gare ga kgwedi ya ba tsadi no phila re ya meletlong re tlotlheletsana ke nyaka wena o tlo tlotlheletse batho nke be re go file ntwe re reng ke microphone re ba sadi shiba bolela le bona e bo tla reng ke nyaka o bolela o ka ro se faleng o kwagale le rena re be re rotishe le dikeledi ka more re ya motho la tla bolela
1: ya re akaretsa le rena re le batho ba bontate eng kere o ba ke ya batho ba bommefela
0: ema re lebelle basadi
1: ke
0: re bona basadi ge ba tlotlheletsa basadi ba ka reng a ke re kopano tse gantsi re humana ile gore ke basadi ba dutse le basadi
1: a re
0: na re ithuta eng le kweleng ke eng eo e kwele motho mongwe ka re wa tseba ke nyaka go botsa basadi le bona ba itsebe goba motho mongwe ebile a se o kwe selo e mo pelong ya gago o ka re o ka e rera a ba romele mothetsa thoba la FM wa moreti ke ditlhalemiso
1: a shitile dinomoro ke 063 028 8050
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka clientele, ga o reke fela leano, e utswa o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya botlhokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Tobele FM go mema go tla ipsina ka dijo tsa mesong le basadi ba e leng gore ke bagasi ba Tobele FM ba tla ba farafarelwe ke basadi ka bona. Re bolela ka Khanyisa M, Fortune Magamu, Motlanalo le basadi ba bangwe. Mosupologo one wona le 10 Agostose 2026 Meropa Sun International Polokwane. Go tsama ka iri ya senyane mesong. Go tla ipsina ka buffet le basadi ba bangwe. Go ka ntsha fela 350 rand. Batsofe le bana ba banyane ke 250. Lenaneo la ditlalemiso le tlogasha thui. Ke le thabo le joy la ga mathato le iga khoshi etse se jadi papading o tla ba shala byang re re gona ka kwa Meropa Sun International Polokwane.
4: Tobele FM moshato wa tsebo le boithabiso
5: tsanin le fasi la mebotu le miedi ga mmogo le muwa
6: kharibe ye botse ya go ikhantsha go 89

0: se trebuie ghi pina să cocase.
1: Ha se trebuie.
0: Ya
1: ya ke ya tsoro wa morata.
0: Kudu, ke rata di khwari, Sean Music a ina le Uncle Waffle. Waffles ke sheje ke bone video ya gona ganyane ganyane ke bone kwa. A tshiki do dilafa se ka e bona ka moka ke bone batho ba ntse ba sheje ba thomile go irata. Ke nyego tlo lebella gore ke tse bo re ke polela ka enye. A jikeleza ke yona ye le gore ngwae kwa go thobela FM ditla le meso. Re go petse basadi gore nke be bona ba tlotlheletsang re ba fa microphone tja jing la le khono. Mesong ya le khono re re wena re rona metse se fala basadi ba thiele ditse go tswa wena gore mantsu a ba ka nyanyang o tswa wena mantsu a bophelo mantsu a go godisa e ka ba afe beno ka sepo go sona se re se tsirena le tsona di voice note ke le bo ba sadika mo ka ba ile gore ba gonno go latlhela ke tsedintsi re ka tsone re raloka ka mo ka tle le ke gopela o tshopela tshwarelo re sa thoma e bua ge re ntse re tswela pele ka lena neo ntse ba ga botse gore tla ba ntse re fela re latlhela tsedingwe tse ile gore nge di shetse beno o ska re gantsi a wa gore re na mile ka mo kana tsona di ka sara ka e ra ga ne bi ya le re ke o tsopolela ka tsedingwe tse ile gore na tsona no tsebo gore ga ne jwale ge ntse re ya lena ne o le ya pele ga iria senyane re tla ba re lekile ka mogore ka gonang gore re di feleletse ka moka benong a re kwe e iga gore ba sadi ba reng
2: mela di tlale mo so sesile o se tsetsa
1: re lucha
2: ba ke le mo sadi ke re mo laetsa wa ka mo ba sadi le sho ba sadi ba re sho rata bana ba masadi o mongwe go tshwanela go rata bana ba gago ke go le go ba le lekgofa mo baneng ba masadi o mongwe
0: yo
2: dela ke so mo baneng ba gago le rato tlhe kwa le botlhoko tlhe o bana ba masadi o mongwe tsaga masadi o mongwe ka metlha le mabaka go gela go bolela masadi o mongwe gampe go gela go bona falela masadi o mongwe gampe tanki tshunkumanganya ka maretwe ya mashamisibo
1: abe
0: dikwagetse
1: o mongwe jo
3: thobela thobela ka khashong
0: a thobela
3: na molaitso nka ratang go fihlisa go basadi ke ba fa maele basadi ba re shutikelele nna ke re o le mosadi o skwa sega downfall ya mosadi o mongwe a re ithuteng go thegana re ithuteng go ratana re le basadi re shaneng pele ka lerato re se fetse nako e ntšhi re lebeletse jaaka next door re fetse nako e ntšhi re le ka go ke improver ka gare ga di-challenges tsa bophelo tse re gatlhanang le tsona re di tšee bjalo ka di-sharpening sort tša rena re ishe bokgoni bja rena pele ga mmogo re tšere thapelo re e beile pele bjalo ka the foundation of everything ka gare ga maphelo a rena ke re halala basadi halala a re theganeng re tlogele go tšea nako e ntšhi re lebeletse tša batho re tlogele nako e ntšhi re e fetsa ka go lebelela gore batho ba tlhagetse ke eng e re segana re fetsa nako e ntšhi re sebana re sa ke empowere re sa suele our own surroundings gore re kgone go improve maphelo a rena re kgone go beya maratho ditafoleng tša rena especially rena batho ba ba self-employed re ithute re ka metlha le mabaka
4: ka gašong se se le joy malume ika ga mmole se se lorene le se seja taba e nna e ntshwenyeng šhikwi basadi ba bantšhi ba lo re na le metse le bana ba rena basadi ba bantšhi ba rata go kopana le bakone ko strateng ana mo ba kopaneng ba ba tiša ka malapeng a bona ene ka mo malapeng a bona ga lo le happy o sene mo kone ka mo gae bana ba iphina bana ba kgona go lighta TV ya go bona ka nako ya bona ba bula di-fridge tša go bona ka nako tše ba ratang mokone a re o fitha ka gore rena basadi re beile bakone pele o fitisa bana ba rena ka ha e wa changer

0: e batho
1: bana le ba ga dia mistake monna ona ka kwa tareng mosadi a gale bana ba hai mosadi o a ke tsebe o rena o e bone jwa mosadi ona go mana a gala bana ba are ha a le mothompe le tashala le bala ke tala le tashala le bala hey hey bana ga ne bana gala ba ije eng mkone a seo bana gala ba ije eng ka mo ga e mkone a seo he ba sadi ngoli ye me bana bana ba lena pele bana ba lena a ba be ko pele ba kone ba bua lela ba be ko morao e flore motho o humane ka bana o tlekala pele ha o bana shintse ba soteka ba kala motho eno morata motho wa tsamaya gotlela bana ka bo bona wena lena le tlhakane go strateng ka re bana ba botso phela mme ga ba kala mokone wa hao wena ka re wena o morata o feleletse le ratla o mo wena bana ba wa isele selo e ba sadi hey ya re ke le botseng a one ex child mo pilong a e one ntwe ex child a e wo bana o tapele motho wa o tata ka morao le bia ba tho ba lena pele le tsaisha bana ba sadi amanya
0: ya ye ke thero ye what's about ntjo msadi e bolelang ya diega ga ntshi mo ile go reng bana go ka thiele ja re tlhare ba kwa ba bolela go di podcasting ba bolela kae kae mo ile go reng o tla go botsa gore mma o rile go ba le motho ka gae rena ra ba mafela ba bangwe mo ile go reng ga khumana motho e bile bana nka mpe ba tsamae ba e ga koko a sa banyaka ka lebaka la gore motho o tlapele kuduge le gore motho o anya ke bana ba uwe
2: banong
0: yena wa kgetha ga kgetha gore ae ngwane o a eme le ka theko wa bana ye ba boima ka lebaka la gore e dira gore o botsise mosadi gore bjanong ile wa ba maemong a e le gore o tshwanela ko o kgetha na na o kgethile mang bana ba go batlile pele goba monna o tlile pele
2: ke a iputsisa gore rena batho ba bontate re reng ge ditaba di ba ka mokgwao ga re kgone o e bona taba ye gore na kane ka re motho yo o tlhokomologa bana ba gage napile o shetsa taba ya ka le ena kudu re reng na kane re sa e gale taba e re e bona e direga jale ka rena batho ba bontate re ka se sole motho wa mme fela
0: watseba ntia gore ke nyaka o botsiša dipuiso tse dintšhi go basadi o pia ke a tšhaba wena o nang le maitemogelo a yone le wena motlho mongwe o ka latlhela ka lebaka la gore rere a re tlhotlheletšaneng ka sebopego se ke lebaka la gore dilo tse dintšhi tse di diregang ke rena re di bonang ke rena re tsenang ka gare ga tsona go ira gore basadi ba tseba gore a bolele ka sebopego se o a tseba o bone gore ke se sengwe se e le goreng sa diega gantšhi bana o feleletša o sana setswalele le bona ka lebaka la gore o kgethile motho wa monna ge motho la wena le ena e ka sa magabotse go boella baneng ba gago bana ba gago ba sa go amogela ke tse dingwe tse e le goreng di thuba malapa motshele ja tho bala FM re ya leboga ka di-voice notes tse e le goreng o setse di rometse re tlo bantse re dira le o ka go tswela pele a gana ka mo lenaneong re ya boa.

0: Yes, msadi wa go ithata. Ah, e bolela ka lena le joy. E bolela ka lena basadi ba go ithompa. Basadi ba ile gore ba tloga ba itshwere ga botse re tloga re ba phaphathela diata re tloga re ba matlafatsa ka dina go jotlhe. Se se ja o gona go tsa dipapa issue.
1: Halakasha, kamushuburugo, o ditlalemiso, le viki se ja moletja.
2: A ke le boga e ga motheletsi ya shasha ya rena le khono di gatisetse tsa mantjwa lena di ya gagelwa di palla ke go fitla mo go nna e fela motjoletsi ka fa le o ga o leka le kana le tsona ke ya bona fast ba le di sa rena se tloga se re jela letsogo ka lebaka la network e fela a gona bothata ha ka mela ke le tshepisitse o ka gona tla ke thomeng fa ka o le botsa gore se tlhapa sa le Mandeville Golden Arrows se shimile ka thata re ba fenya se tlhapa sa Kaizer Chiefs papa di yang ya MTN 8 di quarter finale ka nwete go le fela mo ile gore yena a kwile ka ne ke na ile gore o nushitse mo motsetseng wa bo masemetlhano o tharo ka le lengwa re lebeletse sekhukhuni United ile gore le yona e fenje amazulu na go nya go keletse ka dino tse nne go tse tharo ka kwa Charlesworth ba bina noko be ba ba etile pele ka dino tse tharo go yete tikulugong ya bobedi ka papadie mo ile gore bo itloga ile e thata re lebeletse gore tshepo le yena give mo lempo wa ga ramala ha ke bona ba ile gore ba nushitse dino tse tharo o suthu ba buile morao ka bogale ba oketsa ile re monakong ya kokeletso ha ke re yena letlapa a netefatsa gore a tla netefatsa gore ba bina noko ba phomelela bo be di tlhopa tse ke tshele gore tla dira loka di partitionong tsa league mo gare ga beke a mazulu tlo raloka le Orlando Pirates se kukhuni ba tlo raloka le tlhapa sa Kaizer Chiefs gape re lebeletse gore se kukhuni ya raloka le bashireletsi ba sefoka Orlando Pirates go legato la latela la MTN 8 Mamelodi Sundowns le tlhapa sa Golden Arrows ka mola ku buditse o ka gona fa motheletsi ha ke na le yena advocate ke moloko pula yo lo gore ke para athlete gape ke mmasebotsana moloko dumela dumela mosadi ebile ke kwa bosekudukudu goba le wena ke rata se sengwe ka gare ga gago gore o moswa yo le gore o re se seja nna ke nyaka basadi ka moka ba ba golofadi a ke nyake mosadi o le gore o šhalela morago
3: ke thome ka moka ka o dumedisa batheletsi ba thobela FM ka moka ka mogashong ke re halala basadi halala
2: namile ke nyaka gore re thome mo tabeng tse tsa athletics ka baka la gore ke a tseba le gore setse o kile wa boa le metale wa slivere re lebelele ka kua Cape Town go jwang bele ka mosadi o monnyane mo dipapading tsa atletiki o kgona bjang gore le wena o kgone o tswelela ka magetla
3: ke taba ya boikgafo ke taba ya lerato la se o se dirago ke lerato la go ba gaufi le batho go senya ke go dula ka gaya ke rate go dula nna
2: wena mane
3: namile
2: o fosha javelin
3: ke fosha javelin ke fosha shot put ke fosha discus
2: metal wa wa silver bo le papa dinyane
3: bele ya javelin
2: okay namile ke nya ka gore ga nyane fela o ngotlolela ka taba ya bo mass botsana ke kwele fa le gore o bile mo o tsere maima a bobedi re lebeletse go Africa Disability Miss South Africa
3: ke nna moloko wa pula ke nna Miss South Africa Disability First Runner Up e ra gore ke nna First Princess ke nna madipapadi an athlete so mo tabeng ya bommasebotsana ke taba ya go rata go bonwa ke taba ya go rata ya go kithata le go tlhakana le nna o tla no bona gore ae motho le tsa dirang di motshwanetse
2: a ke rata gore setse o bolela mantsi a boletsego ke le joyfa a re e seja motho ke o ithata ke a tseba le gore mo tabeng ya dipapadi ebile o moemedi o ke eng se e le gore wa se dira
3: ke moemedi wa babapadi ya ge ba na le se ba sa se kgotsofaleleng mo dipapading ore a ke re latse gore re na le coach re na le mamang le mamang mo bapadi mongwe le mongwe a ka se fitlhe go coach a re coach nna 1 2 3 nna ore a nyako mo ba re keng sporting coach ya rena ana le bothata ana le o tla go nna nna ka ya ka ba biela yona ka busha feedback go yena gore go ska ba le tlhakatlhakano o molo mongwe a ke re latse ba le ka mmere go bona le office o na le manager go na le supervisor go na le
2: ke bone fale le mo papading ya sitting volleyball wa raloka o buile le bona go Zimbabwe
3: hai be ke se ka ya go le bona go Zimbabwe go be gona le ba ba kgethileng gore ba ka ya Zimbabwe
2: okay ke bone gape o le mo parliamenteng no dirang parliamenteng
3: ko parliamenteng be le parliament ya baswa ke emetse baswa ba ba golofadi re ile go bolela ka ditlhotlho tsa rena tse re tlhakanang le tsona gobane mose o eseng mogolofadi a ka se re emele rena re fela re re nothing about us without us ora rena re tshwanetse re be gona re kipolelele
2: ka boripana o ka reng go basadi ka moka re lebeletse letsatsi la maabane la boditšhaba la bosetšhaba le e leng gore be re leketeka re lebeletse go mešomo ka moka ka kakaretso e leng gore wa e dira re lebeletse le botlhokwa bja dipapadi le go dira dilo ka ba fela ba re ke go excela go tswelela ka magetla ga basadi o se sengwe se le go rra se dira
3: ke re go basadi ka moka tjolang ka ntle le tjema le bisha go nna a ke re ka gore ke nna mase botsana ke tsamaya sefaleng nka se go setlhefala ka kwa lebaleng ke di dira ka moka ene go le mosadi o tsanjwe ghetse gore nna ke gona se or a ke gone se o mongwa ka gona ka ofising o mongwa ka gona go ditseleng go tshwana le nna nna ke rata go bonwa ke rata go phila le batho a kenya go dula ke le tee
2: re tloga re leboga motheletse a sira fetsa ke a bona family tsa minchi ya tsena ba butsisha ba nyaka o kopana le wena bangwe ba nyaka o boledisha le sekala ba la shoota ke tla ke modumela gore a le fe di nomoro tsa gagwe molemo le gore le ka ikopantsha le yena ka siripa gare go tsa go iri ya bosesai a re sa re gona fa ngwana ke leboga
4: Patrick Dabafas! Patrick Dabafas! Patrick Dabafas!

0: TLB.
1: Ke mengwaga e masometshela tsela re go thabisa re go ruta ebile re go sedimoša re le ka mošate
2: ke kgoši mathupa mokwena mo sešhabeng sa ga mathibela ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke kgaiša ka wena
3: ke le mmakgoši raphatlhelo wa setšhaba sa babera ba raphatlhaloso go sese thobela FM re re wola wola kwena moetapele wa rena
1: hashtag thobela FM 66
4: Let's go. Drop it. Sela tegeng. Se fatanageng. Le ka lapeng la gago.
5: Go kwagala fela Thobela FM mona kong ye.
6: E ke nete go kwagala fela Thobela FM mona kong ye. A shile metse o tsuke ma so pedi go tshela irinyela ya bo se swa. Di tla misa tsa Thobela FM. Le te ke gore re tla ke re ba kwa gana ka ntla gore lela la ka mola. Me ropa casino. Ee ba tsere di kwa nkwetla nete ke gore le tsa jinlela le gone go jiwang. Se se bitswa gore ke breakfast. Ee di jo ja mesong. Tse ile gore di tloga di fetile. Kuri di le ba ntse batho ba bo me se go nna ke le ka fa. Ke a iputisha. Mara ke a balatela. Ke a balatela ga go ka mogong ka shalang ka no.
7: Wa tsela keng? A ke tsho re tla para skete le tukwana gore o fitlhe ka mo re bo re ska bona gore mo nna ka ba ka la gore.
6: Ke
7: ba side.
6: O ba re ke gender switch. Wa itse ba gender switch.
7: O nyo go switcha?
6: Eh, ke di wa para roko ke bona re nna ka.
7: O tla para roko iga.
6: Ah, re di apere mo na re le bo motshwara maropo ba re nna le ntwe ba re ke gender switch. Wa khumana ke satse gore ke nna ma ke kitibele tshe mo siponi. Hey.
7: Le nala di di ya mo.
6: Ah wa ke nete dilo tse o di botsikuru go ikwa o le motho a mmele tsa jile le te gore na uja a kero ka sefeto le yone re di re ko rena le kwa eng botsebotse e ke nye swa e fa pana le ya rena wa e bona
7: wa bona nna je tsona ke di tsebe ngwane sho a sanga ga dia
6: eh o gender switch
7: a sanga ga dia
6: okay
7: ba no rutse batile ba thola FM gore ba go pula ga botse o re sa le ka mo meropa mo ile gore nge ba sadi ba tla ba tlhakane ke kolo o re ba tla ba ija dijo tsa mesong fela a se tsa mesong fela e be re bula le chef mo ntsha bolela gore wa tsiba keng le tsa mosagare di tla ba di le gona ba no go ira gore ka iriela ya le sobedi go tla ba go thoma go jiwa tsa mosagare e u biya re go ja ba sadi gore le bakale le go lla gore batho ba kopane ka mo le tsheng la mamotla ba sadi ba gone go kopana mo ke le bakala gore go tla ba go matlafatswa go tlotleletswa le go ntwela ba ibitsang networking ya gore batho ba gone go tlhakana ba tla ba dire dikgwebo tsa go fapafapana ba bone tsho gore ba ka thushana kae le kae ka mogwe le gore nge o tswela pele ka le bakala gore la tseba gore Thobela FM e thega tse ba sadi ba di diang ke ka fao re le rena re ke khumanang re le ka mo gona le mosadi wo ile gore nge o gare o ba le di podcast tse ile gore di matlafatsa bile di bolela ka basadi kudu kudu bile lebeletsetsa ba ya go fola ya basadi go le chief re be bolela le yena bolela tsaba gore basadi ba imetse ba nongwe rinya ka gore dilo di bebe mo go bona khanyisa m ke o mongwe wa podcast e bitswang Legacy Collective le yena khanyisa m ba nong tshing la le khono le yena o tla ba le gona gona ka mo ile gore nge re tlo ba re bolelishana le yena re no kwa gore yena o tlotlheletse keng gore a tloge kwa Gauteng a tloga re ke tla ka meropa le nna ke tlo ba le basadi le gore gentse ya tlhakana le basadi ba bantsi na ke ditlotlo tsa mohuta o fetjana ga nang re sana le tsona ka lebaka la gore tse dintsi tsona re a difenya e u pia tse o ka re ndisa thata fetse ke tse dife tse le gore re tshwanela go di lebelela ba no mona go isa fetse o pele re tla ba re bolelishana le yena mo chat.

0: San El Musician I na le ami fa ku ba re into engawe ke ye le gore ngwa e khoga bia le go tsobela FM di tlalemiso ka se popo sona se ke masombe di tshela metso so tsho i ri yela ya bo seswai ka mona studio nga re na le yena khanyisa gweding ya basadi gweding ye le gore re boledishana le basadi ke se tshe go bolelele tshe dingwa ke tse bo rutla dumelana le nna na kirile o bolela le basadi gantsi go ira gore o shetse o tse ba di tlotlo tse ile gore basadi ba gonne go difenya beno mputisho go gore na tse ile gore di satata feel tse ile gore tsonela go di tshwara re le jona jwa le ka basadi ke je dife ke thoma le go tlhaba ka putisho
1: a o ke go leboga ke go leboga ke tlile ke ikemiseditse ke go leboga le joy sure di tlotlo tse basadi tse dintsi ke leng gore bo Helen Joseph ba ke le ba dilwela re a di bona ka ra di politiki ra di bona ka ra di kgwebo mara gona le yengwe ye leng gore ga nke le belelwa gantsi ene ke la ya gopolo go bala ga gopolo ya mogopolo re di lebella ka moka ra lebella di chelete ra lebella bana ra lebella malapa mara gona le yengwe ye te ye leng gore e sa boya e re betha gape ke ya gopolo e gobetse ene gopolo ga e gobetse ira gore mmele ka moka dilo ka moka tshedi ding khaufi le wena a di bereke ka mogosong jeng di bereke ka gona
0: ona gana gore ke ka lebaka la gore no tshola pele re re basadi ba imelwa ba imetse ka lebaka la gore motlhomongwe a re tsebe gore re fola joang kudu gore lebeletseta ba ya mogopolo ka gore mogopolo o tsebe gore ke center ke magare ya gona ge mogopolo o sa diega botse o ka kwa lwala le go lwala wa robala wa ya spetlela ba fitla ba re dipaini re ya re bone selo a ona mo kwa mbotlhoko iupia ya wa fokola wena o ikwa gore ke a fokola
1: wa tseba o ka bona le batho ba ileng gore ba na le dikgwebo ba na le mebereko ya go tsebalega ba na le diposition tsa go tsebalega mo meberekong and a re go shishe gore why motho a le o tla meberekong a kwatile gona le batho ba ileng gore ba bereka ga botse ba na le ditšhelete ga botse di eme ga botse mara motho a thaba man e tswela ka gare ga mogopolo o boletse ga botse wa re mogopolo is the center gora gore ntho engwe lengwe ga e diega around me e betfeta e betha mogopolong mara bele le mogopolo o gona le mo ileng gore o tswa gona o kile wa go bala gona re nagana o ka re mogopolo go go betse ma motlhageng nalo re dutse sore re imetse o nagana o ka re o imetse ke dilo tse di diegileng maabane le beke ya go feta lengwa ga go feta ba bantši ba rena re imetse ke dilo tse leng gore re diegile mengwageng ela re sa tso tswalwa ge ntse re gola dilo tse e leng gore re di rwele e setsa rena gore re di rwale bele ka bana ra gola le tsona bele ka basadi ge re bohelen Joseph ba re lwetse gona le merwalo re rwele bele ka basadi ye leng gore re bitsa di expectation tse e leng gore ge ntse re gola ba re mosadi ke tshwantsa di eso di ema le di ka di re mosadi tshwantsa a swara thipa ka bogaleng mosadi o tshwantsa di esela a di esela re tsamaya re di rwele di re betha mogopolo
0: re tlo fenya joang re le basadi re ya gobokana kgwedi e ke e le goreng basadi ba bantši ba tlhakana go ba le meletlo ya go fapa-fapana e le goreng re ya tlhotlheletsana ba bangwe re aya re ya kwa eupia re palela ko go dia ka lebaka la gore bothata e le mogopolong o sa no o ya kuo wa fitlha wa kwa wa thaba letšatši leuwe matšatši a mararo ga a feta o boetse morago mothola o e le goreng o ka re a senka a tlhotlheletsiwa nna o nagana ka re phenyo ya mathomo ya gore re kgone go fetola maemo a mogopolo e ka ba ife
1: ke ya gore o ke tsebele lebele ka mosadi o ke tsebelele bo wena bo feleletse so go bolela ka mogopolo o lebelela le gore mogopolo wa ka o go na le dilo tse leng gore ba di bitsa di psychological gore mogopolo wa ka o ka mo ke really effing then go na le tsa semoya gore ga botse botse nna ke mang ke tswa kae ke phedishana bjang le motho o ke mmutsang modimo ke phedishana bjang le batho ba around nna then ga o ka ditšea ka moka wa tšea tša semoya wa tšea tša mogopolo tšela ba di bitšang tša psychology wa tšea tša mmele gore ga botsotse mo mmeleng wa ka ke eng dilo tše e leng gore ge ke kopane ke le mosadi ke feleletse di make up my whole human being then ra di fodiša ka nako e tee o seka tšea yetee wa e bea mo yetee wa e bea mo tša tsamaya ka pharologanyo di tsamaye ka moka ee tšhelete ya gago e ka se tsamaišane le e ka se garogane le bomoya ba gago e ka se garogane le psychology ya gago di kopana ka moka so ge re fola re fodiša dilo tseo ka moka di kopane di ba ntho e tee then ke mo o tlo ke ponang gore ao ke mosadi ke feleletse ke mosadi ke a fola
0: ene tlo dia gore ntjoela bathong ba e bolela gantsi he ba sadi ba jalana moya he ba sadi e fele ka lebaka la gore tla ba o ikwisha gore wena o yemetseng mo sadi mo joang o dirang morero wa gago le faseng kofe bontsha re tlo ipsina ka mona meropa bo se re tlo dia ka
1: re tlo fola re tlo fola ba sadi ke khotse khotse re tlo fola re tlo bolela ka ene ke rata gore o thatsitse go topic yone e ya gore gona le ntho ya gore ba sadi ga re ratane ga re nyakane re ya mona falelana and re tlo re wena le mosadi itibelele gore nna ga ne melega ke le khanyisa ba tlhomo dimo ke gopana ge go sna gore ge go sna gore nka ke isha go dimo e re nka mogeleng gore ke gopana and then ke re ke sna mogala re ke gopana ke tshedilo tshedingwe ka nna tshe leng gore di botse ke di bona gore nka di polisha byang then ke tshe tshela tshe leng gore ke di bona re maramo ga botsa ke gathe ga botse ke ska kotela le thabo kare a wa nna ke nyoko ba o motelele ene ke kwatile ka gore thabo ko motelele nna sna o motelele irikie excuse me irikie go le thabo ke re thabo re di abyang gore re ba batelele nko nthushi Nampile ge ba go a gonega ge ba ke a gona gore nka re yela amputjang gore ya diwa nka idea then ke tshiya ra ba re go ra bontshana a ke rafana malobisha ge re fetsa o molomwa ya gae a itse ba gore ke na mang o gona eng ke skeng sa ka se improve ang keng sa ka se diang gore abe mosadi wa nya ka ngoba yena ke se re tlo se diang mo tlhotlhe
0: a ke se ile gore re tlo se dira ka mo e be ke botsa ba teenage ba tswa la FM gore ona le podcast ye ile gore e bolela ka dilo tse dintsi ja go tshwana le jona tshetse ile gore mba ka gona go di bolela go diwe ba di bona wa tsiba ra skebotse ba nna le wena go thoma temane rena o bolela se re botse ba tshile gore kwena ma
1: taudo re ke ka khanyisa ke sho gore ka voice ba kuile gore ke mo feng khanyisa
0: o tsile tshwa tswa la fa mi ke na khanyisa wa
1: the legacy
0: collective a podcast ke na le bone tshe ba re ba ntse ba lena le itseba ge bo sa itsebe ma motla wa itseba ba neng motlaya wa lebella gore botsebotse ke dilo tsa mohuta mang tshe ile gore ndi ya bolela kwa e bua shetse mo kuile ka bo wena gore o bolela tsa mohuta mang ke na le bone tshe ba gore shetse o bona gore re bolela le batho ba mohuta mang go diega eng ka mo meropa chatting la le khono khanyisa re ya go leboga re tlo ba re tlhile le lena le chatting le ri ja di jo tsa moya le tsa nama
1: ya
0: re diega re di betsa ka moga
1: ya tlhokaga
0: re ya leboga ka se pogo sana se ere re fa se gisto a re botsa gore na sha di papa di dieme ka se pogo sepe mo chatse
2: hala ka sha ka mo shubulugo o di tlalemiso le viki se jamo leja
3: tshile jo tshebela FM re gororile ka nete o gona ka fa meropa ke a bona ba setse ba thumile o phetizela basadi go laetsa gore ka nete le tsatsi le ke le legolo ka mola ke o tshepisitse ka gona gore re tlotla re tswela pele go bledishana fa lena le tsana ya rena ya le tsatsi le gono yo le gore re momemile moswa yo le gore ke mosadi le ena o tloga a gwatha maphelo a basadi ba bangwe gore ba gone o kaona fala ga kudu re lebeletse ka mola tlhakoreng la ba go lofa di ba basadi le montleng ya gore ba tsie karolo mo dipapading moloko re sa tswela pele ngwane se o ikwa jang
4: ke ikwa ke thabile ke ikwa ke tlhompherile ke ikwa ke thabile
3: ra leboga ke nyaka gore pele ga ge re tsena go tse dingwe ke botsise gore na mo go tsetsa dipapadi o nyaka o bona o fitlheletse maemo afe a ile gore o tla re o gotsofetse le maemo a papadi re lebeletse basadi dipapading a tla o gotsofatsa
4: maemo a dipapadi a ke nyakang go a fitlhelela ga se ka nna ke basadi ba ba leng gae bosesi ba ba leng gae bana ba ba leng gae ba ba senang monyetla wa go tswela ka ntle nka thaba kudu ge nka ba bona ba le mabaleng le nna e seng gore nna ke ye godimo bona bašale
3: jo ke fela ke kwa basadi ba bantšhi ba re basadi ba e leng gore ba gatela pele mo maphelong a bona ke ba e leng gore ge ba dira dilo a ba re ye e thoma ka nna ba thoma ka go tlhabolola ba bangwe gore seo se name sentle se keke e be e le gona ge basadi ba tsweletsa ntlha ya gore re swara thipa ka bogaleng ebile moloko ke nyaka o bodisa se sengwe fa gore na go lebeletse maemo a basadi ka mogolo gore re tshwarana ka ona shumishano ya basadi mo dipapading ke e o fitlisha mo kae
4: maemo a basadi mo dipapading a se anami ale basadi ba rena ba bagolofadi a se anape a le godimo gobaneng ge re ya re ya go raloka o kry-e le goreng di-team tša basadi ke tše pedi banna ke tše tharo ke tše nne go ya godimo so nna ke rata gore basadi ba be gona le mo ke fetang ke tlhakana le motho wa mosadi wa mogolofadi ke a mmotsiša o busy ka eng ke eng se o se ratang then a mpotse ke re a a re ye ro raloka o rata tša bobotse a re ye kore kamo le kamo
3: ke ke nyaka o kwane gore na ditlhotlho ke tse dife le kopana le eng tse le gore le ya dishitisha kana ko nngwe o gotsa ke tlabega ge ba re setlhopha sa paravolisi ya kae kae o gotsa ba golofa di ba bangwa tama ba sepela le mo di officing ba gopela mashelene re ke gopela le nthushe ka o ya o reka a tsa wa para ka bakala gore setlhopha sa province ba setlhopha sa bo setšhaba se kgetilwe o ya yemela Africa borwa kae kae o ba o yemela province kae kae e fela ke gopela mathuso ya masheleng ke tlosa mokhutse mantse le gore le kopana le tsona bele ka bagolo fa dipapading basadi
4: re le basadi re le dipapading ditlhotlho tse re tlhakanang le tsone tse dintšhi ke tsone tseo tsa goreng humana e le goreng ge re nyaka go ya lefelo le le rileng go na le a reke dipapadi tsa province go na le fundi e e tswang for batho ba province ene gona le tse lo reng go gongwe aba gone go di fithelela go ba ne sporting coach sa rena se sa le fase le di sponsor di sa le aba re bone gona ka mogogo tsona le ba bangwe ba ile reng already ba maema bona go di that's all bona ile reng batho ba gona ya ba re thusheng ka sela le sela
3: ge le parliamenteng tsona tse o le di ya tlhatlha ka sepopo go se sefe
4: ra di bolela re aba botsa gore ba re thushe ka dilo tse di so ga re fetsa re ba fa mo re ngwadileng sengwalo sa tsona ditlhotlhotseo so mara ngwaga o feta re atswa ke atswa gape ngwaga o feta ngwaga o be le labobedi so re boletse tse re di boletseng ditlhotlho tsa rena ge re fitlha ba re fa feedback ya gore ba kgonne go fitlha kae le ge le ra se ba di kgone ka moka
3: la mafelelo ke nyaka gore re lebelele segwerano ya rena basadi ke kwele le joy le moeng wa gagwe ba e kgwathile fa ntlha ya gore basadi re jalana mona basadi a re kukane basadi re a tshwarana wena o e bona ka sepopego sefe
4: go na le baka mo go na le baka mo go ne le ba bangwe ba thaba ge ba thušitse o mongwe go na le ba bangwe ba no rao wa nna nka se mo thuše so mara a go nyake goreng o name o nagane o kare go tlhoile a se a go tlhoe o no ba sena tsebo o no ba sena awe ba tlhoka awareness batho ba mogutong
3: o tlhokega masolo a gore re kwala kwa tse ditaba tse tsa gore re thušane ra leboga la mafelelo o ka reng go ba theletse kwa gae re lebeletse baswa bana ba bannyane ba e leng gore ba na le bogolofadi ntlheng ya gore ba bontšha botlhokwa bja gore dipapadi di ka fetola maphelo a bona
4: dipapadi di fetola maphelo ke bolela ka nna go o dutse ka gae a go nagane selo o bona lebota le le tee metlhe le metlhe le metlhe le metlhe mara go o tswetse ka montle mamotlha o bona ba thobela FM ka bosho o bona bo mangmang kore le wena wa kgona gore o dutse gore okay a o mamotlha nka tshwana le se se seja okay awa kitbe ke na le sese awa ke fitlhapele ke tlhakang se se le joy a bona ke nyaka se se le joy jwale kore o ba le challenge kore wa tlhotlholetsega gore o tshwanetse o tswele pele
3: togare leboga aga motshetso tshobela FM ke jona tseo ka mo meropa ke a bona ba tsena-tsena basadi le jo ke boa go wena ngwana
2: halakasha ka mošupologo go ditlalemiso le fiki sejamoleja
5: Thobela FM go mema go tlaipsina ka dijo tsa mesong le basadi ba e leng gore ke bagaši ba Thobela FM ba tlabe ba farafarelwe ke basadi ka bona re bolela ka Khanyisa M Fortune Magamu Motlanalo le basadi ba bangwe mosupologo one wana le 10 Agostose 2026 Meropa Sun International Polokwane go tsamaka iria senyane mesong go tlaipsina ka buffet le basadi ba bangwe go ka ntšha fela 350 rand batsofe le bana ba bannyane ke 250 lenaneo la ditlalemiso le tlogaša twi ke le thabo le joy la ga mathato le iga kgoši e tshese sejo dipapading o tla ba šala bjang re re gona ka kua Meropa Sun International Polokwane
2: Thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo
5: a o na le mashimo le ruwa go bana ga yo ka dira go temo go yona
6: mongala lo nene FM palapala FM le thobela FM ka tshumishano le bokamoso Farmers Academy di mema ba swa ba ba sina go meshumo go tsenela lana no la youth in farming le o le thabishago
5: go tloga le khona go fitlala le semehlano part 2026 je video ya gago ya motsotso te go ya go emibedi go mo bontshe le ruola ga go mashimo ga go bana ga ya gago hlalosa gore ke ka lebaka lang temo e le botlhokwa mo go wena le gore ke ka lebaka la eng o sonetse go kgethwa
6: via video ya gago TikTok go mo theke mongala lo nene FM palapala FM le thobela FM le bokamoso Farmers Academy ka go shumisha hashtag youth in farming
5: le go tla ba hlodi go tsori tshintse tharo gape le bokamoso Farmers Academy le tla kgetha ba gathati ba ile ngore ba tla khotsa sebaka sa go rutwa le go hlahlo ka tatimo go editse tsela
6: se ke sebaka sa gago sa go hodisha tsebo ga go ya timo go tlhabolla bogoni ba gago le go fetola kgahlego ya gago ba moshume wa go iphidisha youth in farming program
5: growing the farmers of tomorrow
7: Ke dinyame mo sitlentseng tobele FM ituka mollo
8: bona bona bona
7: o shata botsa mo le boithabiso show

0: re a rogana na re tlo gona na ka re ga ditlhapa tse ding chinchin tshijwa gore pele ga go ka kwa rena motho o reng o tla be setse o tlapetse lo tetla ke matlhapa jwale re be masadi ba ba kaone ba ileng gore re gatlhano ge taba ya bolelwa e rena basadi re fuile re gona go bolela ipe mara ha e be polelo ntle le matlhapa re ya bonang batho ba basadi ba re gona go atseletsa mona kong ya gone jwale a ke nyaka go bolela ka banna ka re se nako ya banna ke
1: ke ra gona gore siriti sa bona se bakae ga botse botse siriti sa motho ga ba sepela gae ba no re kola wa go rogana
0: kola wa matlhapa o ebile ba tseba gore go ne le taba ba khumana ba monyaka ba re pretwini ka yena anamele ba tseba gore ke tore ke fitla ka re wara ka matlhapa ka nete ke nyaka gore ke tsebege ka mogwanuwe
1: batho
0: ke mosadi o mojwale ke mosadi wa nako yone a ke mhlomong a re tsebe tlhabirwa nna le wena mhlomong o ditlhapa tse re gonang go dintsha mo nakong ya gonjole mhlomong di a lefela mara hei nna ke tsetlhe batho ba
1: mose a kry-o bona batho ba ka kua thuko jaga borena ba tlo go botsa ba re um letlhapa a se ba re a se maroga ba re maroga a se ke theto go bona nna jwa le nna ge ke tswelela ge motho wa ka re engeng ya go tena o bole kae wa ntumedišang kere kgale ke sa go bone engeng ya go tena jojo ke re a boa itse go nna ya pele o tla babitsa
0: kwapeeitse
1: go nna nna ke gana ka nna kere
0: ande le gonang kere ge se letlhapa ga geno e direnyana kudu ga geno se ka e dira ko bathong ba bangwe ba e leng gore a ba tsoga geno
1: ba e le gore letlwaetsanaa
0: ikwešiša aga mabeseo re ya karelanang ya rena karelana e botlhokwa gomme re rata go tla go tseang ba e leng gore ba latlhile mekgwa mo mafelelo a weke a ke re tlhabiro ba go latlha mekgwa le ba e leng gore ba dirile tsona re rete re lemogile gore mafelelo a beke e bene le mekete e mentši mediro ya gona bone le mekete ke ra botia ka kamo ke re botiwe wa bona lena ba ba tlhadileng a re gane re ngangase go bile ka mogwanu mara go sana le batho ba tswela pele ba
1: ratanaum
0: lerato le tshwana le kereke ge batho ba etswa ba re kereke ngwe ga ya loka go ne le ba bangwe ba ba kolobetsang jale eke no raya gore ka re ke beletla tshwana le nna ya re ge re dimpadile wa no ikgomelela ra wa nna dimpaletse mara se ka etsa gore ratha ra gore ga o sane motho a o ratsa motho age mesetse re ke se sa ifelang go ya go yone e riela e riale some tla re tse motho letse ya mathomo sho yone a re mo moshate re alocha
2: le ka e ka gasho
0: re bona ba
2: le nna sengu skupa sho
0: ka skupa
2: jalo ye ke rata go e butšiša mo a ke tsebe gore le nna maybe kua ba batle go ba balatlhile mekgwa morwa re o tlo ntielela ke jalo wa tseba gore ke na le butšišoše kere go ba ba tsebang spain ke thome ke re go hepy women's month jalo ke botšiše ke re na gabe seema se sa mosadi o tshwara thipa ka bogaleng a na o ka sengwala ga baka re o se seama ka mosadi na ore ke mmago ngwana o tshwara thipa ka bogaleng mo ngwaneng wa gage
1: mmago ngwana o tshwara thipa ka bogaleng ngwaneng wa gagwe
2: jalo ke bona o ka re go tumme gore ba re mosadi o tshwara thipa ka bogaleng and jaanong a ke tse gore ile a thoma-thoma ka yone o gore ba re mosadi o tshwara thipa ka bogaleng nna a ke re kwa sekolong babe ba ra ba ruta ba re fa a diamatse tlhano ka mosadi fa a diamatse tlhano ka monna ko mokana ga ba re ka mosadi o ile gore mosadi ke tshwene o le wa mabogo mosadi ke gano o tlo sepeleletsa gona moo ko moka jalo o bo o ka sefese sa mosadi o tshwara thipa ka bogaleng ke no ba ke sa tsebe ta tshwe ke re o tlo nkielela mora re re ka gore mohlhomongwe a ke dira challenge e nngwe e kgolo e e leng gore e be e setse e le setlwaedi ka gore ke kwa le batho ba ba sa boleleng polelo ya rena bare omosadi o tshwara thipa ka bogaleng a ke tsebe ba re mosadi nna ke tseba e le mmago ngwana mo ngwaneng wa gage
1: mmago ngwana o tshwara thipa ka bogaleng
2: mohlhomongwe ba ba tsebang le spedi ba bagolo go rena ke be ke kgopela gore ke dire challenge ke batle ba re tlhalosetse gore ga e ka ba e le gore ke mmago ngwana o tshwara thipa ka bogaleng ke ga kwang gore e be e feleletse e fitlha kwa go mosadi o tshwara thipa ka bogaleng
1: a ke tsebe date sekupa nna ke bona o kare e no ba setlwaedi e no ba polelo e le gore no e kgwetsa e nabile le rena ra tsrakata ka yona
2: ga re senye polabolole ya gaborena ga re senye polelo le ya rena jalong gona mo gare ke gore mosadi o tshwara thipa ka bogaleng

0: o mongwe le o e leng gore ga se mopedi a se mosotho a se motswana a re mosadi o swara thipa ka bogaleng a be a dira dilo tse e leng gore di kaba e le gore ga di tsamaišane le seema se wa re ai ke mosadi mosadi o swara thipa ka bogaleng mo le nna re e ba re e tseba ba re mmago ngwana mo ngwaneng wa gage o swara thipa ka bogaleng ere jwaneng re change-a seema gape ke seema se pilkilwe
1: mara tota sekopa nna a ke tsebe motlho mongwe ka re lenyaka e re mmago ngwana mmago ngwana a se mosadi gane
0: a ga ke nyaka gona mo ke tsebe le gore go mongwe a o tlang challenge ka tsela eo a kere go na le mmago ngwana ba swa ke gatelela ke mo ngwaneng wa gage mmago ngwana ga e tla mo tabeng ya bana o swara thipa ka bogale and-e mosaki a ka tswa a swara thipa ka bogaleng le mo e seng baneng fula maybe wula intwa tse a dilwang kwa banwang dilo tse thathanyana ko moka lekotlelo le re ke a mophologa le wela mo fashe wa lethiba le seke la pšhetla ga ba re yaskel mosadi swara thipa ka bogaleng o lethibi le potlolo le ola palela ko ke fa
2: motlhaee
0: ke mosadi ake re a tseba gore mmago ngwana ke mosadi mmago ngwana e ka sewe monne ke lebeletse gore ere mmago ngwana re lebeletse gore mmeo mo ngwaneng wa gage
1: mara tata sekopa ge re ka ba le polelo ya gore mosadi o mongwe le o mongwe ke mmago ngwana o mongwe le o mongwe a le bone gore taba eo ya gore re re mosadi ke ge re be re akaretsa gore basadi ka moka ke maikarabelo a rena gore re tshware thipa yane uwe ka bogaleng re ra bana ba nagae ka moka ka gore nna ge ke diwale ke mmago bana ba ga sekopa ge bampona mosadi o o ba reng ke nna ge bana ba ga sekopa bampona ba bona mosadi ke mmago bona
0: ba bona mosadi o mmago bona
1: ke nagana gore motlha mongwe lena ka mokgwa le nyakang e ka ba e le yone ke ya dipuku go rutile jalo sekolome ba ruta ka mokgwane uwe ba re mmago ngwana o tshwara thipa ka bogaleng fela ge ntse re gola re tlhakana le mabaka a bophelo a re tlhotlha mo a re tlhotlhang ra tshwanela ke gore basadi re tshwara thipa ka bogaleng re a thušana ke ka fa o tlileng polelo ya gore bana ba ga matlabjane ke bana ga ba bona nna ba tla re mma bana ba ga monyamane ba tla re bona mma matlabjane ba re mma le gona ke ka mokgwa nna ke ikwešišang ka gona
0: ko moka jaanong wa e bona jaanong ke boela kwa tabeng ya gore e feleletsa e tšhentšhile jaanong
1: mara modu wa yona wa nnete motlho mongwe re re ge re e bolela ka mokgwa ore re mosadi re nobe le gore ka nnete re nyaka no bontšha gore na re le basadi re kopane mmago ngwana ola re tša re lokela mosadi ka dipololo ge re tsamaya re e fa mantšu mo dikopanong tse di fapafapaneng mara setlogo sa yona nnete ya sona nnete ya yona ke mmago ngwana o tshwara thipa ka bogaleng tatawana
0: ke a leboga ona gora gore le yama le nna
1: a se ba ntšhitseleng ke ge re tlabe re ikgabisa re bolela re e fa dipolelo moledi wa mathomo o ikgabisitše yana ma batho ba e rata ba e topa o le jale ba tsamaya ka yona se yona ebile e ya gola mara nnete ya taba ke gore mmago ngwana
0: okay ino ke a leboga e no ba e le gore go senyegeng ka yona kwa go merafi e mengwa ya mazulu ore merafi e mengwa
1: ekengmothomowe mothomowe a kare re ne le taba le bona papa sekopa re tareng a ke rena re a tseba gore nare eakae bale ba merafi e mengwe a re kgone go ka tšhabana le bona ka re bolela ditaba tša rena re nyaka gore di kwešišege
0: mara bona sesipres re na le taba le bona ka gore felelo ya rena ga re nyake gore e tle e latlhele ka lengwa la matšatši
1: ke nnete e noo reng rena re nyaka gore bana ba rena ba rutege ba tsebe polelo ya maleba e seng merafi e mengwe le bona a re tsebe gorena go diegang ka bona ba tla di lokiša gona koo mara nka kwana le lena ge le kare tsebišang bana ba rena nnete e seka ba re ge polelo ka re ngwana o monnyane ge ba re atlatla a rete o ne humana a sa tsebe gore mmago ngwana o tshwara thipa ka bogaleng a re mosadi o tshwara thipa ka bogaleng mme ba rege
0: jaanong ebeke a bona gore eregile ka baka la gore basadi re seta re lo try-a gore re justify re ba godišake ka bona re a ba reta re ba godiši jaanong re tšama re senya go gongwa tate swa ela mosadi ka ote yaka driver passe retho re ei basadi ba bereka ba driver dipase mara re a
1: lebogamotsetse o kote fela nkgo ya gona e riela e re iha lesome re a leboga dumelang lena basadi dumelang lena bommago batho dumelang le ba e leng gore a se lena bommago batho mara le basadi tlhake le bojeng eng re tshwara thipa ka bogale o raya gore re a emela ga e sa le ya bana ba ka fela ke a lefase ka moka e ke tshwara thipa ka bogaleng ke tshwarela le ba bamphetsago mo nakong ya gone jale ke mosadi mo a tlilego mosadi le maatla a gage monna o ba reng ke modimo ke monna ke a botsi shabuda ke nya go se sha etsa gape
2: eh go tlhialo go tlhomo dimo ke monna go tlhialo
1: ja jela sa re ke tate tate le morwa le moya o le khone go ne le mogwanto o leng gona mo phakeng ba re ke mogwanto wa sedumedi tlhabirwa
2: ah
1: go ne le pujipolelo e bolelwa mmola ba re re ka se khone go reka go phatlala tsa lentshula modimo
2: biang
1: ah tlhabirwa ke tlo botsa gona bo
2: wa e bona
1: Mo ka ya nka ya mo go ntlo go khona go kgona go re mara ke dira tsa ba tse ding tshibuti le sa ke tlo sebelala re mo khomo re tla batlela le yona ka labone ra tla ra ilukisha ra ibole di shata bae ke nako ya gore re ye go ditaba tsa rena cha iri ya le some cha chila le khono le cha chila ba sadi ba tsi wa tinti ba fazi wa tinti mpokot ke nna mpokot ke nna
2: kwena mpokoto

0: abudaza ba re tshonjobina ke jwa la ba se se tudumelana le na batho ba ile gore be le mo mafelong a beke le ikwele tshonjobina eh ba re ke iona mabele mabele ga batho ba re ana tisha
1: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientel di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
2: tsa dikamano go sedibeng mo re nwa metsi ya mogako go tswa sedibeng sa go phuphuma ka tirišano le dikeletso go tswa go ditsebi thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
3: Mabele dumela Mabele mpolaya ge nka bolaya ke wena ba re nka smaila nka myemyela Dele a re eng go boledišana re ya go sekhutlwana sa rona sa tsa marato polelesi ba re motho nna ke tse bore tabe e tswelela kae ba re o swantse ore a raloke ka tsa lerato pele ba re bjalo ba re pele a raloke ka tsa lerato pele ba re ga a ka feta mengwaga e masome a mararo goba mengwaga e masome a mane a thoma tsa lerato ba re jo kore e ba thibanthibang nna ke nnete gore go tsenela tsa lerato ka mengwaga e la o fetile masome a mane go boima ee ba re go boima kore motho a ntse o tla tsena ka motho a kamo a tsena ka motho a kamo a sepela le baby ola sepela le ba re batho ba ntse a ba dudišega ke nnete nke re tle re ikweng ee bababa ba re ae timi o tlo re senya menagano le wena le bretwin le re senya menagano gape rena bakreste re re motho a golele ka mo kerekeng e namile nako ya ntshe e tla fitlha ga e le gore go ne le motho wa mo ratang ka mo kerekeng o mo tsebiša moruti ba rawa ba tla no sepela leeto le leto le leto le ba sepela ka mokgwa o kereke e bolelang ka gona go fitlhela nako ya ntse e fitlha ba nyalana e namile ke moka ditlogi o mongwe a re a tewe a se selone a gobe jalo o tla bona motho a ntse o tlo tsena ka matho ka matsena ka matho ka mo ya nnete kefe goba go noe ka maitshwaro a motho
4: o go bone motho o ya kerekeng o ya ka gae wa botsa batswadi
3: o botsa baruti ka kwa
4: a botsa batswadi
3: ankere bele a sala tjole nyalana ankere
4: bana ke godile
3: ankere a sala tjole nyalana ena mi le utlatla re go bona ka rolo ko nyala
4: ba rutu ke bana ba go tshwara sephiri sa
3: salena
4: le sa gathane
3: le go leta taisha
4: yo o ba sa dira ba botsa mola shetse murutu a tsebile a di bona re bolo ka no ba botsa
3: eh ke moka
4: a
3: ankere na o tla bo o khatile masika o tla bo o khatile masika e na bile ke mo tlo go botsa batsadi ba ga gore gape nna ke bone
4: mara o buritse murutse pele
5: e gore
3: ba riado a senna
4: botlhale we botlhale a re mo kwa re da botlhoga botsa batsadi ka re o buritse murutse a reng

0: Aretha Franklin, ever changing times. Se rabela mesese ma sume pedi tie fela go tswa go iriale. So medula le rena motheletsi ska wa shooter. Go pula rena no ke la ga go lena no le lebotse la sidibeng. Re le boga ba bantshinyana le gona ka mo magaeng ka mo tjatjila maikhutjo go iwa go dimo le fase. Ka re ke nna msadi wa go hlatswa tlhabirwa. Ke tswile ke hlatswa ke bone ba sadi ba tshule ka di ba re ke di washing di aparo tja go tja di tshile. Ba ile go di hlatswa. Ora hore ma ba nola ka la botlhano le ma ba ne le maloba ka mokibielo le ma ba ne gore be ba le maikhutjong ke rawa ke sadi mo botla ba sadi le tswale le hlomphega ile ruri re a hlompa ipia di bolela tshe tshe ke dikole mesonya le gone ya tlhalosa gore ha hone gore re ka ha hone gore re ka kgona go thupa sefoka kuduge ile gore ga re thegiwe re sa khumana di kharuru ka molamagaeng ka mola Joale se tlhapa se se botse ge e setse mosadi a nyetswe yena le monna le bana ba gagwe ke ba dira se tlhapa se sengwe sa mabonwa se leng gore wa tseba gore ke eng bo ka duma motse o mo joale o duma gore kare nkebe le ka kgoshing ka mo jale motse wa batho ba go se thegane o ba le ka mokgo e leng gore go imela ka gona ebile o dira gore mosadi a se ka tswelela bosading ba gagwe re a leboga di boledi tse di tla bolelang e tsatsi la lekgono ba e leng gore ke lena basadi tla ba le fa mantswe e ka re modimo a ka le kgontsha mantswe a le a fang bana ba bangwe ya ba mantswe a leng gore a tlo ba aga a tlo ba aga a ba dira bona batho ba go ba le botho batho ba magontegonte ba e leng gore ba ne le tlhompho le tse dingwe tse e leng gore di aga motho gore motho e be wa go retwa setšhabeng metsotso ye masomepeditharong go tswa go iri ya lesome
1: are re tsene mo politician ya rena dikamano tse le gore dipolelo politishano tsa dikamano tse le gore re ba le tsona mo tshupulogo o mongwe le o mongwe re lahletse tlhopo politishano fale nomoro ke 0860002452 le ntshushile ba fela ba le shumisha ba re thutela bogolo ya roba nna ge re ka ishumisha ka thukong tsa marato ra re thutela bogolo ya roba re tla be re foshitse ee na go tsena ka gara ga dikamano ka mengwaga e sale o sale ya tlasana mo masome pedi tsena masome pedi shupa kwa le ge o tsenela dikamano ka gara ga mengwaga ya masome a mane go iša godimo na boima boima ka nnete bo gona ka mora ga masome a mane nomoro ke 0600002452
0: motheletsišwe ena re mo mošhate re a locha
2: monyane je pedi godimo wa motlhaga
0: aemane
2: lesego le botse
0: kore tšašile ke ba tlhokainena kare ke a kare ke nna
2: nna nka sogole kebile tlhokaine botlhokaine ba go tsebaga ka di-voice a le kgonagale nne na le a tseba ke ganana le yone a gone thutela bogolo ya roba ka gare ga lerato a lerato ke lerato motho a ratana wa ratana gore na o thomileng leng a ebile a e depend gore na motho o thomileng neng ebile le gorena motho o ke tshwara jwang ka gare ga lerato maitshwaro fela ee bangwe ba kgone lo tsena ka gare ga lerato ba nyalana e sena bannyane ka baka la gore motho o ne a ke tlhokela mekgwa ee mekgwa ye ke le gore nna motho o ke tshwara jwang ye ke a e gana motho a ka thoma ntse ene 50 years 40 years o e tshwara jwang ka mo gare ga lerato le oeng ka gare ga lona
1: bele mane ba ba reng gape go ka thoma ka mengwaga ya masome a mane goba masome a matlhano ba re o ka se dirišego tla bo o tsena ka mo etswa o tsena ka mo etswa
2: awa ke fela ke re motho a ne ba tlhotlhona ke bongise ka ntame motlhotlhona a sebelela
1: awi ee amane re le kwele manneli
2: ile ba gana
0: le go botsa manneli le tshatjile le botsa le batsadi
1: re le boga mane
0: sadilo
1: hey
0: hey
1: yeah tabashi
0: motho mo shata thobela FM ra locha
3: tshabiro le mathapo
1: a re ratambisa
3: le gaena
1: re bona ra lena
3: ke gona ke gatlhele dipololo ya gago gore go motho sa ntse o re a fela a bapala le bana ba gago bana ee gape ntse ya thusa eng e nna ke fela ka e ruta ke mogala ke mongwe o beele le ke tshala ka mo university of the north kanakoi ee
1: Motho ra loka bjang ka lerato
4: o ra loka jeng ka lerato ya gore
1: taba shi re le kwele papa tloka ine
0: papa tloka ine ba no tlhalosa ntle
1: ba wa gala hore a gona go raloka ka lerato motho o ra loka bjang ka lerato
0: o no ra motho a re ke a o rata
1: kwa marata
0: a ga re keng papa tloka ine nga mong ka mogolo fela ke ka fa o khale khale khale pele ga ge batho ba tlo tlhabologa go feta ka mogo re tlhabologileng gone jwale ge o ka ranna wa re wa nthata wa botsa khajo wa re wa morata re ka diana jwa ka le bakala re ntola ene dithaloko ela ba ikwa na ke a mo kwa mogala bo mo sha tshobela FM re lo cha
5: Morati wa waka.
0: Hello.
1: Morati wa waka.
5: Wa tumba tu waka. Hello waka kamo.
1: Waka wa pelu.
5: Ni kai mara.
1: Rona ralena.
5: Rona.
0: Eh.
5: Awa mara ya tutela uholo ya u ralo kolo muholo salako lo munyane. Aki ki ukisha botse ka bakala hore. O na le batho ba bangwe kere la ukisha batho ba ka o na le ke ba di lebeletse mo bophelong ka nyaka o tswa o tswelela mo bophelong he tsa lo munyana a nyaka o raloka raloka ne a di etsa marato tsene o nyaka o tswela pele up until a tsena ana go 30-40 ana kwa la bona a thoma a ratana mo o nyaka o no nyaka a mekgwa fela o no nyaka gore o go be le maitshwaro le mekgwa se taba gore o tlo re e o thomile la tata na ka mapota ka mo o tle bona le pelo ya manna pelo e tlo go etela o wa itse go no tsana le le ba ba thomileng ka ona nako ba raloka o bra motho ntse a raloka ntse thole tsho eh o gra raloka ntse e le go thomile ana kwa le bolela le re o ralukile a ona motho gore o no nya ka maitshwaro ka baka la gore o gra motho pelo eno ga etela le ntse a khuila lana kwa a ralukile se ba ka ba ba ba re aba fitla ona go mengwa eng e o ile bolela o re batho ba latetse a thomile kwa mara a di a di noke tsa fetse ba lentse le bia go no nya ka maitshwaro lo tse gore o ye ne ka e ke re ke anyala ke anyala then ke la ke dikwela ka kwa go fedile a ke sa dia la
0: o
5: kwishisha
0: mo ga di bo o ra gore re ka thomela ka bomengwa ya bo so metlhano mo gona ke game feel tse go thoma ka 50
5: eh ha o nyoka go thoma ka 50 a ona botata ke re tebelo re o lebeletse mabaka a bophelo bao
0: a ge ma re a lebo ga mo le tsoma re le tshila basadi ka mo ue gae
5: a wa ga tsene nna ke ne ke tsile mabane ke saile ka modimen le mo ga tsene ke ka mo hike nne ke thobela tsene ke khuleditse le ke la ga bushuki a tsena
0: re o no khwele ma tlhong ga botse le jeng le tsa chile ga botse le ipsine ka lona mo tsha thobela FM ra locha mo tsha te
1: da
0: thobela FM ra locha re tsha mo tsholo tshe mo ga pere lo chiche tsa re bone mo tsholo tshe mo shwena re mo tsha te re lo chiche
6: thobela
0: ra locha
1: ke tlhoka ina
6: eh awa tabe ke nete tshela bolo ya roba taba ka la hore ke ba bantsi ba re ba tseba malapa a bona a tsweile
0: papa
6: taba ka la hore
0: ke gopela go le botsisha se ema se sa tshela bogolo ya go roba le se tlhaloswa jwang papa ba bolela ka eng
6: ba bolela hore motho ha ithuta dilo tse dingwe e le o mogolo o tlo o palelwa o tlo o palelwa ke dilo tse dintsi oke motlhala motlhala ere ke sori ya nyane motlhala motho se o goletse kwa golegole kwa a bommale ko kwa ga ona diroboto ga ona eng o ke o mogolo a sente a tseba diroboto o ka toropo o nyako tshelela o nyao tshelela bja moko oba o tsela ka koloi o ile o feta bja
1: pele pa a re bolele ka tetsa
0: marapapi ba beile a tsare e thamele le gore ke yone e fedileng e ikgopisitse ka baka la re be re sa tlosa ra tabeng nna be ke boyako ke amo gore ke papa mogolo wa ipheditseng mara gore eng thutela bogolo ya roba ke nyaka go
1: kwa rena re fa metlhala gore o re gone le malapa a thubegilego
0: ka o thutela bogolo
1: ka gore ba dithomile le ba bagolo
0: o ra gore ba swantse ba thomile neng ne mara ga ba sebetse dilo jane te motho o dithoma ka ngwaga a ora re nna re tlo baesa tla ira babe ora re kopele kwa lenaa re ka se lebone a dumelang le koela kere oo malaika nguwe dula le rena o seka wa shutela ga tee tšatšhe le kgone ke lenaneo la sedibeng dula le rena o seka wa shutela ga tee re tlo jwa ka mo ka iri ya lesomepedi

0: kwena kwena no shimurati wa ka dumela mbaratani dumela mbaratu wa ba banshinya na ke le bone ma ba ne mola ka bakala hore la mafelo a beke a matelele ei mele tlobe e gatana tlhabirwa gore ge re bua mo gombane re bua mo kopano wa tsa re bona ba bang ba na metsi kolo ya se la tlhwa tse ba ba se na metsi wa tse ba kire ya bosiwe wo se go se botse botse e kire ka mutikana o mongwe ka mo toropong ke bona ba bang e kire lena ba tlo tlo ba nyana lena ba re le ratwa le tsara bona ba bolela kaenye ba timetse re be re timetse kire le ratwa sala gona ba tlo ba tswela pele ba nyalana e kire kwashana tshedi bosa na magagetso ska la le tshana fela ge le sa boledishana le ge le ka mogare ga manyalo le le fela le tshola pele ka tshona ai akenya go fa maele ka bakara re ankirela se ba ra kidi tsebe jewe a kidi tse re tshola pele re ratse go ba le thuto re batemeleng gausing botsa le ba bangwe ba tshumenye ba gagetso matsatsi ya re phela nako nyengwe o tsaba re khale tlhabirwa ge ba bolela ka maloji ya mangwe o re a wa ke a kwa America maloji ya o sa ipale ka bakala ha mohlomong ka re rena ma Africa re re phela ka re be re phela ka mogomongwe wa o phela na kontjela tsa pele le Miriana gona ke a bona be le ya la ya tlhago kwa le mohlomongwe bo khumana ka kotane tse go gona go ala fa dilo tse dintsi pekela go fetse tlhabira re tlhalosetse re ya tlhame malobana go la ka go pula ka laboraro re boletse ka sego thong gore re ga beke ya rheumatic fever week rape le rheumatic health disease ke bere le moshaka tsona dilo tse uwe ka mokaga tsona joale rena ka mo sedibeng ri le e fedile maloba ka dikala shupa e ka tshone go fela se tshwiri bijang a ka ba tlo re tlhalosetsa ka ga yona ri gantsha ile ruri ka bakala hore Dr. Phukubye ke Dr. Edgar Phukubye o tlile ke o tlo re thusa re kushishe gore na ke seemo sa mokhuta mang gore tle re gone go tsa dikgato tsa maleba ge maemo ao a itsweletsa go dimo ga maphelo a rena a se motho fela magagesho Dr. Edgar Phukubye Dr. Phukubye ke cardiovascular researcher go tswa ya kwa borwa ipe ke ngwana gae re a mothabela re ne le bona ba tlo re tsa go phuma ba pili malwetse ya le go ba seemo sela sa bolwetse se ke le boditseng ka so
1: Are doctor re le tamisha re la morena
2: Thobela le kaena
1: Awa ke rena ba
0: Ra locha doctor la gore ke go putjwa le Ra locha
2: le le gabo
0: Are
2: ke le bo
1: re le bo fe le fa re bolela ka se mo sa mokutama
2: So malocha rheumatic le rheumatoid ka rebe ka fa tebere ke rheumatic fever mamotsara le ka rheumatic disease le ntshila rheumatic ke le bolela gore nge gona le ruru ga o dirala ka mo mmeleng so ruru ga o asola wa o thuti khona ya mpeto wa tongkunka asowe so ska kra o tshoga gore mthlungwe pelo ga o rurugile o ruruga o dira ge mmelo wa gago o ke tlhasela ka bona and mmelo o tabo ke tlhasela ka re o tla bo bone twatch ka tlhago ge o na le twatch a go tsore ke impika tsore ke mo khotlane mmelo tshwantse o no tlhasela twatch ewe mara e tlang ka bakala yona rheumatic fever e khosa ke bacteria engwe ba re ke strep ka tso ha o no ka motho re ke tsore ke strep a ra me go le botlhoko so bacteria le ya strep ge e o tshwere ra na mara ra se o ke ga botse ka mara be ke tse pele tse tharo tsenne re bona e bua e dira gore mmelo o ke tlhasele wa na mo khotsa ntwe re reng ke yona rheumatic fever e dira mo be ke ntwe pele tse tharo go ba tsenne tse tlhano ge motho a tsore ke strep Nemi yo rheumatic fever ge o ka se tlokomele e tswela pele ka morameng wa ga e ke tsoletse jwa ka rheumatic heart disease e tlhasela pelo
1: go fitla mo se monse o se re tlhasela pelo go go tla go diregileng go fitla fao
2: so yona e thoma ga ke boletseng ke khate metlhala e thoma jo ka yona bacteria ya twatchi e go tshwere re motho re ke strep e ka re ke mphikela so mana se mphikela e jwang na mo go le ba botlhoko dithakata ba botlhoko ka maganong go a ruruwa wa kera gore o ija gore wa metsa go ba botlhoko ka maganong o pala ke go metsa so ke twa jona e tsena kana tsela neuwe ka ga o kereng a se flu a kere flu e tla le dinko le go ethimola le go otlhola ye a ene go otlhola le go ethimola mara o doka ona le letadi o doka go metsa go le botlhoko dithakata a ruruwa e sa thoma kana tsela neuwe o kwa gona go tsa dipilisi antibiotiki tsa e tlosa ya fela moka ka gore na le go iphitla ra se bona gore ke yona strep e boa ke mo etlang le yona rheumatic fever e we ge e boa gape e tla le rheumatic disease re bona ka yena re bona baneng ba banyane ka gore ko kretseng kwa kere a tšhelana ko kretseng kwa ba tšhelana ge ba tšhelane ka mokgwane uwe ga e fitlha ga e le bona ba re tšhela re bona ka mo basweng le ko dikolong re e bona nemele ge ke tsweletsa jotso ka rheumatic heart disease e ba le gore nge go ruruwa ola o ba o tlhasetse pelo nemile pelo thoma go feila pelo ka mogare ena le dilo ba re ke di valve re ke reng ke ba batinyana mabaiti a thusa gore hente madi a tsama gona le mogamo go tsentsa eme ka gona ka mogase nga tsama ka gona o lotse ba rheumatic o bo tlhasela tsona di valve go ba mabaiti la o thusa gore madi a gona go tsama ya ke mong e na mang e go batla pelo gona
1: le file motlhala o mo botse ka mogolbelentse le thethala le yona go thoma ka ganong megolo bele shile e fitlhile pelong gore e fitlhile pelong motho o tlo ikwabang gore ke ne le bothata pelong yaka
2: so re e thomile e le kare ke mokgotlhwane wa se tshwara ga botse la bobedi ge boa e tla e tlo tshwara ditho a ke ratsa gakolo ba tshwana ke dikhuru ba tshwana ke sejabana yotso wena o ware o le moswa o nomakela dikhuru tsa gago shitsiwe ka bošoo ke sejabana ka bošoo ke letsogo ae o thomone ke šiša le mo letlalong go na le o notswa e reng ke re ke rusha rusha gona re tsa go tswa ka mokokotlong and rusha gona ga e botlhoko o dobala rusha ka mokokotlong mara ga e botlhoko ga e go lome e di o hibila so ke ditshwetso tse o ka di lebelelang gore na o na le rushanyana o na le ditshwetso tse ka re ke tsa arthritis mara go sa ntsene o le o monnyane and arthritis ya gona ne a se la bagakolo le bagakolo o kry-a tshwere dikhuru ka moka ya tsona ka bobedi ya gago ma motlha tshwara khuru ya ka ngele ka boso ya tshwara khuru ya la goja ka boso ya tshwara sejabana sa goja so ya emaema la mafelelo le ka moganong ela e na le go boa gape ke ge re tla reng e ipušeditse yona rheumatic fever eiwe pelong e fitlha jwang pelong ke lwetse ka go ruruwa kere so ge mmele o thoma o ke tlhasela gape mmele o tla bo gore o lwantsha twatsi ela so o tla bo ke tlhasela re bona o thoma go tlhasela ko pelong pelo e na le dinama e na le muscle e thoma go tlhasela dinama tsa ko pelong pelo ya nama ya ruruga ge e sena e ruruga namile ke moka ya nama ya go batsa le tsona di-valve tsela mabaite ela a o tsamaisa madi e fitlha gona kana selane o ka baka la mmele o ke tlhasela ke ka bo ba re ke rheumatic because mmele o tla bo ke tlhasela ka baka la inflammation
1: bele ge e fitlhile mouwe legatong leo ka ge o boletse gore ge ka moganong ka moo ka no tja kalafi ye e leng gore o ka e fiwa ya ba ya fela pele ge e fitlhile mo pelong
2: so pelong ge e fitlhile ke moo e tlang le bothata gona ka gore ke le e gana go iphitlha kere and ke le e thomang ko bane ba ko creacheng ra bona bana ba good high school ke moo ka ya iphitlha motho ya ga e fitlha mengwaga ya bo ma 1920-21-22 ke moo go o tlo thoma le yona arthritis ane o keletseng ka yona o tlo thoma le go ruruwa le yona rushana ela so ge e fitlhile ko pelong e gobatse tsona di-valve tela sante re direng to re bitsang ko replacement surgery re kgone go alafa pelo ya gago re kgone go lokisa tsona di-valve tsona tseuwe go kry-a ba re ke valve replacement ge e le gore tla ba e gobaditse pelo ka moka o ka tlhoka gore e re gapeletse gore re be re re motho tlhoka pelo e mpya and-e bokotsi bona bakae e mo baneng re bona baswa kudu bokoko boragolo ba le ba bona malwetse a pelo a ke boleka bo bolwetse wa pelo a le re a tseba le kotsi ya gona mara e ya rheumatic re bona ko basweng go thoma ko age ya 14-15 go fitlha go 25 le ba le ba 30-40 re na le go e bona rheumatic e go baditse di-valve jaaka mo peleng jaaka mo pelong e
1: bele re thibela malwetse iphala kalafo re tshwara bjang kgatlhanong le malwetse a go etsa
2: okay yona e gabedi sa mathomo ge o dio kwa ngwana a re megole botlhoko o seke wa ignore tabeo mocheck ga re megole botlhoko kudu ebileng o tla re megole botlhoko mara a sena mamina a sena go thola bara wa se nta go tshwenya ke yona strepe thoma kana tselane uwe ande ke lotse re sekolong re a tšhalana ka ga re a tšhalana so megole ya botlhoko e tlhokomele megole ya botlhoko go ruruga ka moganong go metswa botlhoko le dithaka ande o sena go thola ditlhokomele o tse yona barkema dipilisi di go thuse namile le ko sepetlele ke bona re bonang ba na le go tlhaelela go e bona re bitsa primary health care ka nako ngwe ba re gane ke yona flu ba go fe diphekolo tsa flu e le yona rheumatic so re tlhoka gore re thusaneng re na setšhaba go re bona ngwana a balabala motsamaisa kwa bookelong kwa ditleliniking bona ba thuso ya pele ge motho a fitlha a bolela ka yona mogolo a bolela ka yona gore ditho di botlhoko arthritis mangwele di botlhoko mara o sa bontshe gore a ka bana lemphikela goba o mmona ka re ko monyane gore a ka ba le arthritis dira gore o dire ba re ke swap o ne o jea swap ka moganong gore o teste o kgone morana ke twatse e feng ke yona strep na go e kry-ile ka pela e kgona go thibelega botsata ke go ka sekere ka pela ya boa tshedi ke nemengwe 25 e tshedi e go ba ditsepelo pele ga e go betse a e boebe gore e fole
0: Dr. Tsarleng fela jwa letla ba re tshwela pele le lena mhlomong re fetse le lena re ya mo re a boa
3: re o nagana gore o ka se kgone go le faramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka

0: tshwerwe ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Jamapilo mo sedibeng ye ke karolwana ya go tlotleletsa le go matlafatsa ka thuto ya jamapilo fela mo go moshata wa tsebo le boithabiso.
2: Hei, abena. Ile pelo ka ebe thaka pele tlhabi.
3: Ya unxase.
2: A jo thapu go go re tshosha bana. Ape tabe ya megolo e gona re a ikwa ga ntshi ka ka mala peng a rena.
3: Mm.
2: Doctor ape na le ntshushi.
4: Awa. Tsetse brod. A ka nna go go tshosha. Taba mo gore a re sedimoshaneng. Taba gore a re tsebeng gore na di thota rena re di lebele jwang. Di ka tse re lebele jwang. A ke re nako ya flu re a tseba. Sehla sa flu re a tseba. Awa ke mara ga go atonya. E. Mara go no bona wena megolo ona ba botlhoko. Mara se tla se sa mpikela a wona ke shisha ke ga o kirileng e go bona o sna go gothola go bona o sna mamina nya ke shisha yona ka pela e a thushega re gona go e fodisha ka re go fa antibiotic ya fola moka e bile re tlhoka gore ba thusha pele ge ba e bone ba go fe dipilisi gore le ge fodile o di tsese bakanyana ba e bitsa follow up o di tsese bakanyana gore ena maela sa maruri bo tsata ke ge e ka boa kana ko ngwe ge boa e waena le matla ene go prodigrileng e go batsa mmeli mara tshaba sa go tshole skala tshoga e ya thibelega ge re ka e swara se ka pela
5: o boletse ka taba ya go fetela gore e ya fetela wa fa mahlala ka bana kwa dikolong kwa gore bana ba ka fetetjana e fetela beng
4: so e sona le mpikela ya mogone o fetelang ka gona a ke re mpikela ge o ntshwere ka moka ka gae le nna kenokenokeno e timola kenogore re a tšhelana so nona ka natselane uwe mmaare bona goreng ka gore o tla bo sa go tlhole yotso re tshelana jang go tlhapa matsogo go botlhokwa ka gore go ntse o tlhapa matsogo go šomisa tsona disepetela tsa go bola ditwatche e ya di fokotsa re bone goreng ba re ka sego ba re ke sanitation re tlhoka metsi a go tlhoeka ka gore kudu-kodu kolo ngwana ba rena ba dio raloka ba digomaselesela ga a fetle ka gae o tlhoka matsogo a ditšhile so go tlhapa matsogo sanitation le gore at least re ketimele go thusong go bona ka re mmele wa go tlaba a ketimele thusong ka gore ge o sena go thoma go tšea yona antibacteria e bola ka pela-pela-pela-pela ge re bena ke šiša mona ke nnang gona jese ka sese prota boletse gore ke tswa kwa borakwa mara ga e ke gona mo moletse re bone le goreng mo go nang le go pitlagana ga batho kudu kwa mekhukhung ke mo le yona e atang gona ka gore go pitlagane nemile go na le mathata a hygiene go ne mathata a metsi so ga re tlhokomeleng ga re se ka ra pitlagana ka gae gona ge ngwanana le yona la mofa dipilisi rena ba bangwe re a phema
5: botse mo re bolela ka lifestyle ka mogore phelang ka gona
4: ehe
5: bophelo ba ka mogore phelang ka gona re ka ipe ya kotseng ga re ka se tlhokomela
4: ka nnete gore rata gore monna ngwana go tlhoeke mme mongwe o beelela maloba a re ena o tlantsha ngwana ka sekolong ka gore o dula a tshwere ke mphikele ngwana wa gona ka nako ngwe mephikelela e thusa gole gore le mmele o bee le mašole a o tla gore lwantshetsa malwetse a uwe mara ka pela o se lo mmona a go makatsa moishe bookelong ba kgona mo fa tsona di-antibiotic tseuwe di a thusa
5: aa doctor pukube re leboga nako ya lenatlhe le ka moso
4: ke leboga tsaletso mošhata
5: re a leboga
1: jamapilo mo sedibeng ye ke karolwana ya go tlhotlheletša le go matlafatša ka thuto ya jamapilo fela mo go mošhata wa tsebo le boithabišo
6: ke sedibeng ka breadwin le timmy thomas fela mo go thobela fe mošhata wa tsebo le boithabišo.

0: A patina bell, if I knew, if I only knew, nke be ke sike ka leka go go leka go ikala fa man ge ke ikwa malotsa o tsena go go ga botsa re tlhabirwa ge o ikwa o mofisha fisha ga mmele e o bone ditsebi e o tsara doctor taba doctor Phiku ye santuji mo ka magare ka re leka go ikala fa ga ntshi re o kobatsa maemo dilo ge di bua di bua di ne le maina a technology akere mo go le no ba mo o no rega le sebitsana le la la ba le mindi
1: o ba re ba ikala
0: wa re ke ikala fa nnete ka baka la hore twatsi ba ile ba bolla ba re twatsi ne le go ba le mathlale le botlhale ya u dia o re o go ka re fodile ga yo boa wena o kwa mo mogolong o se re o senegile kwa gole
1: ai
0: jwale go botlhoko magagesho ge be mothlomongwe malapa ga le kana re a tseba dingaka re ka se di kgone nako nngwe tsa mainaina ipe mara ditliniki tsa mmuso maokelo a mmuso a gona e ya gona kwa mpe ba o felelo tse e leng gore ke tsa male ba di kgone go dira twatsiwe ditlosetse sa ruri
1: ke nnete wa resa pele re lebile ditabeng tsa Real Summit ge re boa ditabeng tsa Real Summit tlhogopoledisano ela ya tsa dikamano re boa le yona re bolela ka taba ya thutela bogolo ka gare ga dikamano ba re e boima motho o tsena ka mo a etswa nna ke thereso nna motho ga botsebotse tabentse tsa marato tse o ka di thoma o sa le moswa e nabile o ka re disepela ga botse ge di tla moo ge di tla mola mengwageng ye masometlhano go ya kua wa re ke a thoma o ka re ke mo e le gore go ba boima nna ke nnete tlan re tle re boleleng nomoro ke 0600002452 gona ba lera go theletsa ditaba tse e ra somete ka morago fao re a

0: ba raone la pale leng ra lena yona a cha le nna kwa ga e gona ke nya go bolela ka nna ke tsebe kwa tlhabirwa a le ja cha lena ka ga e ai e o ruha taro ya ka hot o ba mild o ba lemon and herba o ba garlic and hot ke di tsatsa tsa gone magagesho ke a cha magagesho nna re ke yona e dirang mokgwana gona ka gare ga dijo tse dintsinyana batho ba ntsinyana re tloga re rata e le ruri gape le mesotso e re ke ye masomepedipeding go tswa go e rie ya lesometee moragonyana re tsere dikwešetse mmalwa ke re tlhabirape mati ba motlhaka letsatsi la maikhutso re gona ba bantšhinyana ka gae black five tebogo ke mang ba re ke a o bona gore betse mosadi ya modimo ba monna modimo mara leina shele lona man leina la thomas jale ke mang thomas o re tswela pele re ya go karolwana ya rena ya mafelelo ya leneno la gago la sedibeng gomme ke gopola gore re na le ponelopelo fa ipia tsatsi le kgone re rata gore ka baka la gore ke tsatsi la maikhutso rename re tswele pele ka tlhogopoledišane setse re bileng ka gare ga yona banna le basadi setse ba tsene ba ipolelapolela mola le mola ba gore bona ba di bona jwang jale ge e le gore le wena bonya kontšha sa mafatlheng ke nako ya gore o tsene
1: nare ke nako ya gore o tsene nomoro ke 086 00 0242 086 00 2452 fa re bolela ka taba tsa marato re a botsiša go ne le poleloši go thwe ge o fetile mengwaga ye masome a mane o thoma tse tsa marato tse ba re o ne le go se iketle o tsena ka moetšwa o tsena ka moetšwa ba re thuta la bogolo ba re go ka ithoma ka mengwaga ya masomepedi seswai kua go ya go masometharo ba re o ka re go kaonana ya nnete ke efe 06002452 ratamiša a re ratamiša thobela
2: thobela kini thomas le sese breadwine ka gašo
1: ratamiša
2: le gona
1: re gona ra lena
2: aorona le bolela le moleke Sigmund Mampa ke ka mo tutuza Nigel ga ke ga mlepo a mama tsaka
1: na ge
2: thutela bogolo ga gona ntwa gore thutela bogolo ya roba mo go tsetsa marato mo go jo ya ka motho gore na motho yena o tshwara jwang gore o ka di thomoisa le wena o monnyane wa nyalwa ise wena o monnyane wa dula ka lapella ga go le monna ga go la ipila la ipina la iketa ba tsebeleng ntwe le gore ya letshwenya wa tla wa e thoma e le wena o mogolo e sale o e tshwere gabotse le gona wa dula gabotse ba tla ba re wa tseba ngwana motho ola sale a bogolo a iwanoo ke motho a go e tshwara botse a se motho a go kitima-kitima e iwa ka gore nna wena o e tshwara jwa o ka e thoma e se o monnyane wanoo e sale o no kitima le naga e bane go tseba e le wena motho a go kitima le naga e o tlhoka maitshwaro thutela bogolo a ena bothata nne bothata ke motho gore na ena o tepotsa eng
1: bothata ke motho re a lebogatlhe
0: re a leboga re tsa motheletsiši wena re mo mošate re a lotšha a re lotšheng mane halo mane
1: mane
3: re letheleditse
1: re a lebogatlhe mane
0: nako
3: re letheleditse diamateng ke ke dio ditela fa ya roba
1: mane e robile mang
3: ya roba e re ke le botseng motho o kgona experience gore mo maratong go na le go kosiwa botlhoko ka lemelela wa dimisiwang ke re ba re ke a hetea o kgona experience gore mo leratong go na le o hetiwa go na le go tlhadiwa dilo tsana ke motho di experience a sa tla botse la bona a tlo gore jwale mo ke ema ona moo ke a nyala o a tseba gore na leng kelo e ba reng ko heta jalo wa o di o thoma e le o
0: mogolong manoe nkompotse mma na ge ke hetilwe ke sa le ngwana ke re ke a ithuta ka re ke tšhaba ntw yane le reng ya roba ye go tlhoko ba ona botlilo fapane e bang heta ke le kaka
3: ya ba o heta o le kaka wena o ipolaya o ka ipolaya ke rona na re ke
1: mašalmanewe
3: o nana re o dio felelanamo ke ena ona o mofilwe namile ga o tshana gore o ka kry-a o mongwe o dio humana lefase le lefedile namile le setefeng ee mara o e le gore a utswa lepha Unora le mokete ke tsa teng kila ntia gana wa tsara ne di seng wa ona ra ke tla bidi ya soka ka 50 cent
1: eh
3: mara ye lo re wena o thoma ana mona milo bo ke kreile monna o ra ntate Thomas ke ke tende ka Thomas o tla tsa ba tsotsa ba u di ala mathaitse bo ka ke ke mara ka ntate
0: eh oh la o baba
3: Matheka kana ba tsitse tsitse ka ra tsone ba tsiye ba hore le motho a re ga o rata ba re wet is very cheap.
0: Yeah, manjwa no la re ke ga.
3: Eh a bulele ya mara ke hore a tswa boteng ba pelo ka molomo a ke a o rata bread ke o rata ru mara di ke tsa tsa ona tsa lo bona la. Ya le wena ka re kona o thoma mogala ga modimo.
1: Hey. Mane we.
0: La le mogama. Eh bare mogala me. Mogala yo le mogala ba ba bare bona ba sa itsi, da bare ba sa itha, bare ba sa nela gana bo wetlabirwa. Bare ingile a ba bo a bolela mogatsa. Eh. A le la mogatsa ge tlabirwa o mogala bo ka ra lenyalo. Jwale ya ke tsebore na mohlomong lenyalo ke la gona ke le buang ka bakala gore mogala bo ne le bagwera nyana eh ya re ge ba mo thula ka tlhogo ya o bolela ke mmane re batho ba hetiwa e ba mo thula ka tlhogo kwa le ba raolela mogatsa gare e preta man preto ruwanta
1: a le la mogatsa
0: o mogatsa
1: iya
0: eh
1: hai
0: ka mogolong re be a tlaloshe ka gona
1: wa dikwe
0: lo je dingwe di dira bogolong ba re lo je dingwe batho ba di dira chalo batho ba di dira ba sa gola ya re ge ba gotse ba be ba dutse felo go tle
1: ne ba re tleng
0: ga re tleng mara ge lo ra a u di dire kana go di dira o tlo re go di dira ba bongwe kana le tlhabire bale mm ka o lela khatjo mo sha tlo bele FM
2: eh bre
0: Ralo Chabuti?
2: Laipsina?
1: Rona Ralei.
0: Laipsina, David, Rubichale, Nabu David.
2: Rabu Thomas, come on here.
1: Ave, what David?
2: Una, Aunan, give her into Tutela Bull.
1: Eh.
2: Aper Tamar Tutela Bull, Yaro. Murari, but Jolang, and then in the Sari, or in the Homo Valley experience. Le jonne hore le tsene le experience le tsene go re teng yalo e ke le khamphile mama mm nawa a bona ntho e ke ya le o modimo o file molekane wa o le baneng o le re na ka sotshwenya ka sotshe mathata
1: mm
2: then a bona mo ya o ke experience ya selo ene ntho mo ke le mo leng re e bona re na batho re tsena ka mara le nyalo re na le besting ya gore ikore e no ba obvious o dire no ba le mathata o tlo batho ba bonela taba gore no awa ke thao gore re tsantse re nne re lwa ka mo hara le nyana a e go ntse mmh so hore re taba experience a e rona mo so o ba le ene o motsatsi mo di o mo go pete mo di go a sa o feeling sona ba le re se se tlotseng ke merena ha o le motho

0: se chikile e re ntse e tsa a wa ke morena ba ba yona ba itepsha ka nfe
1: ai phora
2: no koile
0: bo are ne leng fa ke modimo then dilo tse go di tla tlela go dira
1: kele go dira le kwa boti maele a botlhokwa tlhabira o polelwe are na mere le rena re gapata ba gore batho ba no thoma dilo kana go eleng gore maikarabelo ga a gona re no gapela gore re ko rena le bona bona ka mogwa mama lena batheletse ba letsenang le ntsha maikutlo a lena ka mogolo motho mongwe wa go ba le tlhogo wa o tshwana le nna o itopela ka mogwa ka itopelang ka gona moshate thobele pe mre locha
3: moshate lelai
1: re bona ba lena
3: le bolala le Anthony Jacksonvela
2: tare re la moretse
1: ra la mogala
3: a ile ga mmoka wa ke nne ke go tshila bo go ya roba tsimaka
1: he nga ni le riyalo mola ba re modimo ne lo wabela batho kana kwa nnete
3: a wa je ni mola ga re tsira dia ska le nja modimo ga re
1: eh ri yo bolela nnete
3: ri yo bolela ndi re tsai ke tshila bo go ya
1: mara ba re ka dilo je dingwe a ba re ka dilo je dingwe buti wena ape le nna ape re bolela ka lerato mo banna
3: lerato lo na lewe ha ke le so ke na le 52 years nna
1: eh
3: lawa
1: eh ira luka ba
3: ke ga ba shapone maobana ba ga ke dai pina maobana ba ga o pro ya pele a ke bo ka ke me ke ke nya ka le bela mo tjo mo tjo mo a ke ke na lwaka
1: eh mara le tshobile ne ke tshobile ne mo ba le bona bo mo ga di bo
3: o nna ke na le ga go ba le na 19 years
1: o le tshobile ne na le tshobile na bila go nwele le ne le 50 ya ne we
3: dire ga nte before ke jiya waka
1: Oh la la la pitika mala se wa matoko mudumo le thushala khumana wa lena.
3: Ka etsa sho la kana bela tsa tlo go mejiena.
2: Eh, bele le rimle re thutela bogolo ke nnete e ya roba. Lena maitemogelo a le ya bona kae?
3: Mingwa ga ya motho, ge mingwa ga motho ya 35 years. O ka re ka ba tsholo sharp.
1: O sharpu bang, sharpu ya gore ngone le motho e lengwa ga go bone.
3: Eh.
1: Mara go ka bana se tshwa bona selo o ra gore eng e tlo ba bogolo e tlo ba thutela bogolo
3: ra le le ke se le ga
1: ra lo tsha
3: ra le le ke se se bona ya dingo ya ga
1: nago monolo o tla re lo kwela papa o wa bereka monolo mongwe la ke ke go tshwana le ga ga Chavela femi busi man as finas mana maria throwing a good love away but utu love go lo ya roba
2: eish

0: wena o ska ba leka wa sorisha Robert for kidnapping
1: kor mmaki beke iphora na go e ka moka ke nagana gore nna le wena re ya kwana ke bile ke nagana gore re lebeletse selo se steng
0: o bo se iphora ngwanaka
1: tsholo ke enge tsema
0: re re kwana ene botsebang o bo fithela pizza tsena magareng ga ka le wena a o botsa maka ka nna le papago
1: mpotse e beng nne te mma o sanya ka re chata go ba jwa a ke re ke a gona go bona gore o fetogile matjaji
0: before ke a raba botsi show ya gago ke nya ka mpotse nne te le nna thabile
1: ya eng
0: ke nne te se ke sekweleng sa gore wena o seno shatha le Robert le a sepela mo mathlakong le a kgole mo le gore nna mmago a ke o tsene
1: botsi wena o kwa mang taba tjaka o sa kwe nna mongwa tjona
0: pizza
1: yo
0: a ke re pizza o laola lenyalo la lena ibile o tsene le ka gara bo phelo bya gago wa go laola bo phelo bya gago re thabile
1: yo
0: e re go botse sesi wa bona Robert o betsa o rata bile a nya go nyala re tse ka moka
1: mma
0: ke ga ke pizza
1: yo ke bona gore go ka one nna ke sepile ke ikele moshumong
0: sepile
1: jwale
0: sepile
1: sa sengwe le sa sengwe se o nya ka go setseba ka bo phelo bya ka o tla kwa yena pizza
0: aiye
1: a ke re ke yena Robert
0: amaya
1: hey ke tshwile a tshile Na ena ga botsile ya ntla bang tata Alfiusi.
2: Ke masedi bya.
1: Ke putshe le mputisha njona. Gape na ke ne dikarabo tsa tsona. Ene le mmaka tsa go rena. Wa ile sa botsishi papa ka gore ke a bona gore matshetse o ka re le close.
2: No, wa bona phetola ka semputse selo manne. Ka baka la gore botsotsi be a be feeling tsho ke tabela go kong.
1: Mara ka botseng ke le no mputsha.
2: Eh?
1: Wa ile lwa le go kong. Le belelwelang le go kong ka gore go kong ke morwale.
2: O e bya bo shaedi o re be re lwa ke metile. Eh?
1: Hey
2: bana, ke mo khalela hore ne a tloele o nwa kudu mo le a tloetse mo sa dikuku a gae. Oh, motho o geta o ra ka ntsha di face na monna. E ya go nna ntone, ba ka se clapa nna.
1: Mara ntata le fio sala no bona go le ka one gore le match.
2: Ai.
1: Tsone mara mputeng, jole ka gore le ile go metha motho la se gae. O ile kae?
2: Ha, na na ke tse bo ra ka ba ile kae. Se se no bona ke gore nna se ke tse bang ke gore be ke mogala fela. A ona engwe le o reng ke modile ene ne bele a. Papa o
1: okay o ke a lekwa mara jwa le ntata Alfiusi ke be ke gopela gore nka botsisha potshonya ne nngwe so ye sensitive mara ke be ke no
2: wena
1: okay
2: botsisha mwanaka
1: ke be ke nyaka go notse ba gore na a gonne something yana se sengwe se ile goreng papa ila ka le sebela sona so
2: oh ah papa
1: wa tjola ka dikone mara
2: oh wena u japujwa botlatla man
1: a mark ya botshisha gane wa ntshega mara
2: eh o bona petula mo ba sa dinga gona motlo motlo la ke motho le chelete ola
1: that feels e gona ntwe papa e dirang eno ba goreng re no ba re sene bonnete ba gore ke eng le
2: ba wa eh ma come on petula ke motho le chelete as motho le tshu tsha basadi ni
1: ke a lekwa nna ke be ke no gopela fela gore na nka se le gopela gore le mpiele ena le ihlona
2: eh ya eh bya le mpotse re ke mmile leitlho nna ke benefitai
1: wena mmile leitlho o ntlele le ditaba o tla bona gore go leboga jwang
3: ah sister
1: mmonesh
3: o ra hore ka nnete nnete wo Robert ga botse botse ba sene maikemisetso a lenyalo ntongwe lengwe ba dirisho ke brabisa
1: wa tsaba ke so seng go shambo tlhokole go feta
3: ai bona
1: tswane ene re thabile a e bone re thabile wa iphora o nna kana gore gane Robert o morata
3: le mpotse mo wena o tlo feletsa o dirile jwang ka tabae
1: nna bana ke tlo stopa lenyalo le la bona mo ke toka se diragale gape ga ba ka tswela pele ba shata matsopane re tlo sa gwa ke batho
3: ya fa o bona o bolela nnete ka lebaka la gore ge ba ka dio signa fela e rela gore rena ga re sana taolo godimo ga re thabile a ke tla ba le mosadi wa gago wa semmuso
1: wa tseba ke a tshwenyega
3: ai man
1: ge ba ka chata fela gore ka nnete re thabile wa ka kona sepetse le Robert ene ka sebele mo ba le go ona
3: bona mo sister o thoma go bona gore motlae ka kwena o ba bolela nnete wa bona gore motlae ka o ba re rish
1: yes ah ke ke ba ka signa fela mwana sho yo
3: Yo bona sister bona re tshwane ke re dire sa sengwe ka pela pela pela ga ge go bona Robert a ka tla dira taba e leng gore tlo e tshola mafelelo
1: we must take action what's more get that right ne
3: eh ke go kwa sister
1: ke ka fonela le fuse ne gore re phetagatse

0: ro ro isa le ka pele
1: nnete wa re re sha
2: ga ba ga mabona
3: hey love love
0: ke gore re mo khuta mangwe leng gore le ya re ra o ka re le re ra go bolaya ngwana motho
3: aa re na ra bolaya batho
0: jwa ke gore ngile bolela ka sebe
2: anyway ha re go leng tse wa sitse ke ditletjing
3: okay
2: le dikudi tsa gago
3: go tlhagala ka gogo
2: le nya go mpotsa re le tsebeseng ke ini ke tsa ba tshusha bona bona matsebana bona go liki ya gago bona ba mo hlasetse ba mo tsetse di o le di talente ka moka ke go go go tsono e ura ura go mme re ke na mo ha a le ke na a pele go apara apara go bona e ma pele skwiza o itse ka di diwe a skwiza ntwe e tlete le social media e ka moka o tsebise go ba go go
4: masedi o kgopela lefiese gore a lebelele mesepelo ya tate go phetola yena o tla bona gore na o molefa bjang na lefiese lena o tlo kgona go tulela sephiri sa phetola le mma batho goba masedi o tlo dioloba masheleng ka lefela la mafela fela ge a seno lefa o motlaika a sekhubane selo
5: thobela thobela seselebo ke re aua phetola bele o tshwantse a tsebe gore o ba kotsene selong e se ba ile ba re motaila ke ena a tshwantse a mme letho o netefatse o ba show ya ro mme ya letho ke ya lebeletse gore o khumana setsekanyana o rata challenge too much ya motaeka matlhakono rocks tamele mokone ka mo bolebodi motabaneneng ke tswantswe
6: ge e le sa kethuso yona a ka se ikhumane yena o lobile a gona se a ka se dirang mošate se sele mantšhumo ka sepeta ya magoma
7: thobela seselebo ge e le sake a no lebala ge e le tšhelete la gage a ka se tsoge ebile a ihumane ka lebaka la gore le yena ebile o ihumane ka boradia ke a leboga ke dora le khulene go tswa ga mašašane mapeding
8: kgotsong se selebo nna ke re ge e le sadi ke gona ge tšhelete a e lobile le ge maphodisa a ka utulola re phetola le tumi ke bona ba ropile go sadi tšhelete a gona ra ka fa sa e fetsa sa gagwe ebile ba go duela masamotsela kere le yena tšhelete a seabo o eutswitse ke senya ke rialo mogadi tšhelete a pantama gore ka maa masekra le dilope ke a leboga mošate
9: se selebsa se senya ka o dira ke matshedi ke bona le nyatso le legologolo kudu a tshwanela go tsena taba ja bonyatsi jwa papage jalo e o e nyaka mmaage matsheko e sebe go yena yena a kgone ya ka moragala badie a re bontshe oage monna ene o tloga tseba ga botsebotse gore motlake ga bona tšhelete ya pampiri ka mokgwa e bile maatla go yena o dumela se sengwe le se sengwe gapa a ka se kgona go yena le ga o tseba gore a ka se kgone selo ke a bona o nyaka no fa motlake ka tšhelete ya pampiri ne le molepo ga emang ga ile ga molepo ga kgose molepo
4: se tlogane matlakaneng a re se selebisa go bolela nnetse motlaika a na a bothata le tšhelete ge e le masedi ena ga ka theletša alfios a o tlabe a di o nyaka go hwelela alfios o utulola sephiri sa phetola le mma batho ka gore ba mo tshepisitse tšhelete ke nna gabriel ba tsisidia mapia go tswa ga podile go la pegasport se selebisa masedi o ile loba masheleng ka lefela tetla tšao ke ga mašašane jupiter mahlaking rocks yo gape mo masedi lena o paletse ke go nyaka thuso ka nnete gape motlaika o tlo botswa mongwe gore masedi o tlile go mo lefela gore a lebelele phetola le mma batho motlaika ye a ka se e kgone mogadi sophie mašiši ga e phake re bone extension mamadi ga kgotsong alfios o tseba taba tja gagwe kudu o mo tshepisitse tšhelete aa o tlo kgona go utulola sephiri sa phetola le mma batho like ma seven ka ngwabe alfios o rata tšhelete wa tseba o tlo leka ka mekgwa ka moka go šala mesepelo ya phetola morago mahlakong ya tsefa ke ana senona matshelapata ga mmamabolo se se lebsa wa tseba gore ke eng ge e le masedi o tlo fa alfios tšhelete ya mahala ka gore alfios a ka senyakešiše ka ga phetola le mma batho o tlo mmotsa maaka gore a mofe tšhelete ya mahala a ke re re a tseba gore motlaika mo tšheleteng ai o tala kurushemo mologadi MJ ngwana sa ile tele park phase 2 ga e ga melepo makatšane se se lebisa ge e le masedi wa tseba o sa tlhola ba mašheleng a gago ka lefela tlase moleko sebe diela mapatšakeng a ke lelebogeng lerato la marato ma motlhakeletšatši la maikhutso a re ikhutšeng re tsheleditše thobela FM le tsebe gore le a rato a thara.

0: ka ba leta dikgoro. Bokgwabja rena. Re ikhwetša go 89.2 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
1: Tseleng pele bagešwa re tseleng pele re seke ra tšhirela ka letlhokwa mo dilo re di bonang phatala tsa gore tse tsona ke tsona di a re diba di a re paledisa a re di boleleng re di bontshe magagešo ke re na ga botse o fita lebakeng le re lego go lona o fita lebakeng la bjale ke eng se motho mongwe se ka re thusa gore re bušetse ikonomi ya rena mo e tshwanetse e dule gona re be re e laole ge e ka ba re tshwanela ke gore re e laole o bontsha gore ke ikonomi ya rena e re ka no e laola ka mokgwao re ka e laola ka ona o theletse Thobela FM ya lekgotlakgatho la Aforika Borwa ke boleletšhan le batheletši ba mmalwanyana mo e re ke bone mongwe šon o ngwadile ke ba ba ngwalago bagešo ke bona Phuti Mabotja re Thobela Dr Mashamaete le o ratileng ka mokgašong mokone go bolela nnete go sa ba le bao motho mongwe ba sa šaletšego morago kudu mane kore go sa na le bao ba šaletšego morago ebile ba latlhetse toulo gore o ka re dilo di taloo ke nna Phuti Mabotja go tswa mo moletši ga Mabotja dithabeng o mongwešo ke Daniel Solo wa re kgotsong Dr Mashamaete le o ratile ga mowe a wa mmušo o paletšwe le go feta ge ba re baswa ba šoma ba ra ba mekgatlo e itseo ya dipolotiki ka baka la gore folo mo o ka re go lebeletswe gore na o iwa kae ke tabane la thare le botsa re re sepela le go kgetha mekgatlo e lena le e nyakago ge e ka ba lebelaela gore ba leng ka mokgatlong o wa letsogo le ke bona ba tla tswela pele ga botse ba ba leng ka mokgatlong o ke bona ba tla tswela pele ga botse nkane lena le sa emelele la le ra gore mekgatlo e le bona o ka re ka ta lebelela lena ya letlhega e ke yona e tla lebeya mo letshwanetse gore le dule gona na Pete PSTG Loretta Arthobela Dr. Mashamaete le o ratile ga mowe mmušo ga wa dira ka mo go lekanego bagešo a re bolele nnete ka mokgwa wo o fokotša taba ya ikonomi le go tlhola dibaka tša mešomo nke be ba dirile go feta ka mokgwa ba dirileng ka ona taba ya go tlhola mešomo go thuša baswa ga e thome lekgono ebile le rena re bile baswa lekgono šomo re banna ba bagolo gore ba kgalabe empa a dilo di sa re palela man ke nna Nel ke ka mo Nel Mafias ga go šikomola Leo Fontain ka digware fetile gona maabane ka JS Morog fetile mo uwe maabane o mongwešo ke motlhaba a Thobela Dr Mashamaete le o ratile ka mo uwe re litheleditse bagešo lenaneo le re ithuta tše dintši ka lona ke litheleditse ke le mo maletswai mo village ka lephala le maabane re berena le tonagolo a tlile ka mong o mongwešo ke lesiba James Comfort Modiša a Thobela Dr Mashamaete go tele kgadi ya ditlou ka mo uwe o ratile ke kana ke nyako tšea ya bobedi mokone mmušo ga wa šoma go lekane ka gore ka gore gona go na le badudi ba bangwe bao motho mongwe ba nwago metse le diphoofolo ebile ba sena le motlhagase go fitlha lebakeng la bjale go tlile bjang gore badudi ba ba tlhoke motlhagase go tlile bjang gore badudi ba ba tlhoke metse ke ngwala ke le Montana ga šeko mola ga mokopane molamo Thobela Mabuši goodwill tšie nkile ka gore ke bolela taba e le motho o mongwe a nkwela thoko a se nkwe gabotse a ba tla nkgopela tshwarelo tšatsi le lengwe kere go na le nako e nngwe bathelete go na le batho re yo tswelang re matšha ba tseba re kitima re matšha ba re ba re thiba re gana o thibeya ra re nyako dula moo namehle ba re dulang e re seno dula mola re dutseng one ape re apele ditse o dula mola ra thoma ra re nyaka ditirelo ba rena ditirelo dife ape nna re le bodite ra re mowe re nyaka o tlo dira enyana yale batho ba re ape a one rona metse le diphoofolo a kerele gape le ditse o dula mola ba lebote ba re mowe a o dule bagešo Teboge Setlola Baloi a Thobela Dr Mashamaete le o ratile ka mo mmušo a wa dira mo go lekanego a re bolele nnete se segolo go senetse go fa dicompany tša private mašheleng gore di tlhole mešomo kudu moetapelo mongwe a kile a bolela a re rena re tlhole mešomo re bula dibaka tše di botse tša gore dicompany tše dingwe tša private di kgone go le tlholela mešomo ke kwa motheletši wa ngwadi le mo a bolela gore a ba fe dicompany tše tša private mašheleng a gore di tlhole mešomo e tle kgone yane o monatebo ke Teboge Setlola Baloi go tswa ka kwa mmapela go la Armut o mongwe šoke makwa le tšhipi wa Thobela Dr Mashamaete le kgaetšedi ya matebele ka mo weng a taba ya mešomo ka mono nageng ya rena ya Aforika Borwa e sa pala kudu nke go ka ba le komiti ya go kgetha ya go tlhogana le ya go šogana le mešomo gore komiti e be yona e bonago gorena batho ba ka fiwa mešomo jang batho ba ka fiwa mešomo jang

no mongwe ke bone ba aga kae kae kae kae ke re bana le na a le na sontana bana ba ra ona mo re tle ka o nyakana le moshumo re a shoma re theoetse ke re letswa ka le tswana mona ba ra aga na re tshumo re tsaka kwa mosheka kwa ja na ntja ntle a wa bana eh a wa bana yele nga ne ka ra la hira ba ka mo Africa bo ra ba u ba ka shoma ke re mlatlo bare ba ile jwaleng ka rao wa lena le tlhapale le kaka a res motlho mongwe motlho mongwe ke nna ka mokgwa ke be ke e bona ka gona ka gore yape o ne jwale a se le tlhapa kere o mongwe somo a re phasane phasane ke nna phasane phasane le o ratile dienywa tsa democracy di ka se tsoge di fitheletse gore di fithele di atleng ka moka tsa batho ka moka ka mono Aforika Borwa a o kgoneng le mmuso ola wa kgethololo ya semorafe le ona bo sa kgone go fa batho ka moka meshomo le ge e le gore motheletse mongwe o boletse mo ke mokwele a re e ba sa dumele gore motho a di o sepela ba re on sukni stanen cake a re ne ke batho ba o di ema ra setse o nna batho ba ba diyang tshwanetse ba shome empa le ge o lebjale e ba sa kgone go fa batho meshomo ka moka e tse re boledisa ko gore re ka rya mmuso wa democracy mengwaga ke eme ka ba gešo re yela gona re ka rya mmuso wa democracy empa bothata ke gore le professor o boledse tabengwe a re le baetapele ba ba leng ka bommuso le bona ba kgone go thola meshomo ka botse ka baka la gore ba tshwanetse ba itshepe di-company tsa private ore ebe tsona di tlang ka mo nageng e di bieletse ka mo nageng e ore di re kgone go fa batho meshomo ngwatlo phatlhane a re kgotsong Dr. Mashamaete democracy ya lekgono a e re somele gabotse ebile a e re somele selo re sa tlhoka le ka metsi a metsi metsi mo makhuduthamaga municipality sekukune re nwa metsi le diphoofolo ka nako ya apartheid re be re na le metsi lekgono mathata ke gore democracy ke ngwadikgolo ka o ke kgwadikgolo o kgwadikgolo e ke ngwatlo monna ngwato dumela dumela ngwato ore awa democracy ya peleng ke ra gore puso e le ya peleng kare le ge e be e le kaonana e be e kgona go di gore batho ba šome dilo ke di bjale ka tseo le a di kore ba di bolela batheletse ba rena aga a re gomeleng gona mmagageso ke na le kolofelo ya gore bo phuti baloi bo poli magamata bo bishopo rame rampi rasimpi le bo jimi el masopo ga wa tseba ke bolela ka batho ba ba rengwaletse bo motlatso moyo bo ana senona bo oupa thukala mako bo putu delta wa tseba bo sergeant mwela ka moka bona ke ya bakwa bo petros maba maibane le bone le siwe molepo ke batheletse ba rena ba ka metlha ba re ngwalelago ge re ba kgopela re ba ngwalele ta ke le le mošemelete ya lena re sa tono tswela pele ba e bala ra kwa gona le eme kae o theletse thobela FM ya lekgotlakgaso la Aforika Borwa le etse o ka one boditse batho ba re he mamothankane le sa emeberekong lena ba bangwe ba kano setse bona lebaka keng ke go se shetse dilo tse dingwe tsa rena maabane be le letsatsi le legologologologolo la basadi ba Aforika Borwa mamotha ka letsatsi le lebelele ka la morena ke ka baka leo le le bonago mamotha ba kgethile gore mamotha a re bone o nna re ka tswa jang pjale nke be re thušana magageso go emeletsana gore re tle re kgone go lekalekana se ka re motho ga a palelo a tlhoka le ka ya go reka bopi o khumana o mosega wa tswa o mmija le ka maina go lokile a re gomele ke lebogile wena o ratile ke lebogile monetho le lena batheletse ka moka lena le bao lebego le re theletse re a lebo tswelang pele go re theletsa lenaneo le a lefele moge ke itswa mo go tlo tsena lenaneo la e ba le nna a lebela nke re theletse kgaso ya ditaba ka bone ke morodi ya magopa

0: Tobele FM le boga ke le khurile ditsela le gone re dilwe pele ke bo Professor Thuli Madonsela Mama Nomza Mombatha na le dipando ngaka Phophira Mathuba sitsibi sa molao Bodu Mama Holomjuli Professor Kholofelo Ragubu le ba bangwe ba baitsi Tobele FM ke tika le wena kgwedi ya basadi Tobele FM mošeta wa tsebo le boithabišo.
1: O saratharatha o ka mpotsa gore o monyakelang ebile ka resimo o a kwala ra o nyako o mpotsa gore o monyakelang gona o tla mpotsa e ye o bego o ebotsa moruti kgole wena bisa ya pheto ya goreng o na le botlhatse o bolela nnete phetola le mma batho ba ratana ka nnete
2: yeketo di ya mushipulo go ya ba hlakunga hloetse be ka kota rapela ira se sai kora to e ita ma hlakunga bo shego bya mushipulo go
0: basadi bo ba para o le sego ka gare ga go imelwa basadi bo ba la go sa masetapelo se lo ka tla isho ya bong re ga re re sepela le lena le tole re le thusa go fola mo Thobela FM Shut up, what's the matter with Tavi Shaw?

0: Tobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: O saratharatha o ka mpotsa gore o monyakelang ebile ka resimo o a kwala ra o nyaka o mpotsa gore o monyakelang gona o tla mpotsa e ye o bego o ebotsa moruti kgole wena bisa ya pheto ya goreng o na le botlhatse o bolela nnete phetola le mma batho ba ratana ka nnete
2: yeketo di ya mushipulo go ya bahlakunga hloetse be ka kota rapela ga ira se sai kora to eat mahlakunga bo shego ya mushipulo go
3: no ke le tabo e balena
4: mino ke le tabo mo go ibalena
5: mushipulo o fitana botlhano.

0: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye botlhokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientele life ke fsp yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
1: a lekolola maatla dipilisi tsa prosidin 4-in-1 formula o ka ba o nyaka ditsonetswa tsa go tlhokomela le go hlwekiša mmele go tswa ka gare gore o matlafatse bowena mengwageng yotlhe dipilisi tsa prosidin di thega seemo sa gago sa tša lephelo go tswa ka gare gape di tla go thuša gore o be le maatla prosidin e šireletša mmele wa gago kgatlhanong le go tsofala malwetse a go ruruga a pelo le a marapo le ka prosidin le gono gore o tswele pele go ba le lephelo le kaone le ka moso e humanega dikhemiseng ka moka ge e sa re prosidin ga se prosidin
2: ga ke sa gopola dithoetse ke bego ke di gopela fela ke gopola kobo e katakatelwa ka mathoko a ka ge ke sena go swarwa ke boroko di-voice note tša di bego di re o nteletse ge o fitlha moya go ngwanaka o phetse bophelo bjotlhe bja gago o ntšhireletša le ge o se sa le gona lefaseng tšhireletšo ya gago ke sa ekwa ke a leboga mma
3: tshepa Capitec cover nakong ya poloko le matšatši ka moka a latelago Capitec Live Limited ke live insura yeo e nago le license ebile ke fsp 54090 yeo e lego molaong go latela mabaka le dipeelano
4: Mino ke le thabo mo go iba le nna
5: Hashtag Mino ke le thabo
6: Hashtag Mino ke le thabo
7: Hashtag Mino ke le thabo
4: Mankuku baby Mushupulo Fitlana botlhano

0: Awoke ewanya Puff Johnson we long robele go tshatseng le le some go deng ya mantsole ka 1972 ya ba le gore ka tshatse le masomepedi ne go deng ya Pupu 2013 so pedi se mongwadi wa dikotse tsa R&B go tswa ka go la America a feta alfa seng la ka keno ka baka la kankere ya molomo wa popelo ko elong ruile atume go dikere go tshwa go tsona le bo yona forevermore le bo over and over tshele go dile tsa atlaga kudu dinageng tsa go tsona le bo Europa Australia bjalo le bjalo go pola gore album ya gago ke elong gore o ile a elokolla ya miracle ka 1996 mo eleng gore dikotse tse re go file go tsona di tswa gona fao e re nna ke nape ke go botsa ge e le gore bo iputsa gore ba nna ye ke kweleng ke yona re go file outside my window e leng gore e ka nnete lekolo tse 96 ye latelwa ke God Send You gomme forever more bora review ke bo e leng gore bo lekolotse ka yona ngwago gona woo ke ka mokgwa e leng gore nna le wena re gopotsana ka yena ka gone ka baka la gore ra tseba gore Johnson ko mongwe e leng gore o rile ga tlhaselwa ke yona kankere ya molomo wa popelo a lwa le yona ka mokgwa e leng gore a ka gona ka gona e a ba e le gore mafelelong ash ke yone e leng gore ile ya tja bophelo bja gagwe morago ga gore a hudugele ka Aforika bora gopola gore o ile a thoma go soma go albumo ya gagwe ya bobedi e leng gore le go fitlha ga bjale ga e a tlhwa e ba lo e leng gore wa e lokolola morago ga gore yena a fete lefaseng la ka keno ye re thomileng ka yona go tswa go teba yo ga ke se mmone yo a tshwanang le Jesu le nna ga senke ke mmone a bona ga e sale e a bole gore ke re tsa gore letšatši le kgone ke letšatši le la maikhutso morago ga letšatši le legolo letšatši la basadi re dumela gore basadi lepsinne ka tse dintšhi lepsinne ka mekete lepsinne ka melaetša lepsinne ka go godišana lepsinne ka go tshwarana ka matsogo lepsinne ka go fana maele go fitlha ga bjale re leboga tsotlho tse e leng gore le di dirile ke mosupologo a re khutse re tukisitsa letšatši la go sasa letšatši la go ya mmerekong dumelatle nna ke mangkoko baby wa ka motsweletse ke Dr Ebzen re mma gore ga o gantšha ke iria raro
1: Thobela FM
2: mo shato le tsebo le boithabiso
0: ye ile mo re tla be re dira monokeng leng gore ga ifetse pele re tla be re ikana wa tsore ge ile mo shopologo a gone ka mogomong o mongwe wa ikana gore wa tseba keng re tsore go dingwe leng ge ile go di ba sa di repotsa gore ei a ifele re le bana a ifele re tla ba bontsha a ke ikana gore nka tsoge ke bile le pololo mo hutao nao ke fa mohlala a kere gore ka moka ikaneng gore le ka tsoge le dirile bjalo gona le se se tsebang ke wena le pelo ya gago sonyekang go ikana ka sona re ya go dira so go 086 000 2452

0: your love is power go tswa go CJB meeting em simipidi pidi fela nelo na re ke la go irele ya bobedi a re go gore ke bele gore nalo na re kana ka gore eng mona ko nyere le mogo yona mo tshipologo ngwe leng gore mo go bona morago ga mafollo a beke a ile ngore re be re lebeletse go keteka le tshetse le basadi 0863002452 nalo na re kana hlebana ka bakala gore gona le tshedintshi tseng gore di diragala go menna le wena re nya ka go thoma ka leswa gona lengwe yona re re a re ka story re dirile yona e nna ke nya ka go kwa go tswa go yena gore ke efeng yona yeo e leng gore wena o ikana ka yona gona le tiraga le lengwe ile ngore ya diragala go SABC 2 ka morago e re obedi re tloka go tsonyana ka yona the masked singers re tloka gore ke bele gore wena ke mango ile ngore ya go mokwa gona fao ge le gore a wetse botle ba re go tlhalosetsa gore ke bele gore rafolela kang e tswa kae e ya kae e fela ga diele re mo re ikana dumela thobe
1: ka mo ha wa mdi
0: a lo che
1: le kae mo tsadi wa ka
0: a re tsogile re lena tle
1: a wa ka mo ha o ile ke le bo tsatsi la bo mmeli fiti le botse ra kwa tshe lo ra di botse
0: re le boga
1: ei na ke ka na mo tsadi wa ka
0: e ka ne tle
1: a gro ke na le yana wa sna pe sa le botse na ke na mma o bana
0: okay
1: ke ikana ka ba ka la hore ke motho lo re ke ya bona hore bo phele bo ona so ke ikana hore ke tla ba le yena mona teng botlhokong ke tla ba le yena
0: a ke a bona ke le bogele ke a le bogele tshobela re lo tshe ari ka nena le wena go 0863002452 e ba le nna mo go thobela FM re ya lotsa thobela
2: angu ku baby
0: yebo
2: ka tsamela kwa ga tshai monnadi wa borola ka mafetso madu
0: monnadi wa borola ri ka netle
2: na ke ikana ka hore nka se le tse kereke ka bakala dipolelo dipolelo ke madika nka se kereke ka bakala dipolelo
0: Mna ba le go kwele.
2: Ke mabi. Hallelujah.
0: Amen. Re a lo tshetobela.
2: Eh, se se mang go kgolo ka ngwana bo mmana.
0: Re gone le kae?
2: Se tlo la le mmana le ke go mala ka re ka ntse re ga mo lifua ke re.
0: Ke a go lebogatlhe.
2: Ah, na ke ga na sa magre nka fa go fanye mo sa dile bana mme bana kwa hae kwa.
0: Okay.
2: Eh, go fara jo re go shore go di fela ba ya ke re.
0: Yo, kwa getse.
2: E tlile go ba ya mwana bomba ke a ikana go fela se a re na ke thank you.
0: Ah o lebogwa ke nna wena o lebogwa ke nna a re ikaneng thobela re ya lotsa.
3: Mo a sa mai la tsenya le tumela.
0: E tumela tle.
3: Ke tsa tsinga ba sadi e go dinga ba sadi le nna ke no re e ke a ikana gore nka fishi mo sadi le tsogo go mo khodinya ba sadi.
0: O tla misha ka morao ga go di ba sadi.
3: Ka go a go a go ina ba se go pole sport. Se wa se diu ga le ka leng khodi ya bafadi.
0: Oh, aba kere ke go shisha gore se ka khotsa bo ikana fela mo khoding yo rawa. O tla ntse ba ga botse ka moro ga khodi.
3: O ne to tsela ya gore tsa Samuel ka dipotsiso ona mo sare o le ntse le go tsebo.
0: Re tsene tsere tse ba gore re senya ka ire lokisha ka e tle ke go leboga.
3: Ke go ka mwana le ntla ka u tele go ganna.
0: Ke go leboga ile tle a re ikane tshobela re lo tsha. Okay, iba lena go tshobela FM tameng.
4: Hi go kubebe.
0: Hello.
4: Ke nna o le nna ka tsholo sa matebele ke le nna ke a ikana.
0: Bona tsholo sa matebele e ka ne rekwe.
4: Re le nna le tsholo na. Nka swe ke le tshe. Ke go khopisha ya go kula ba fa ka re Kriste mathata ke o eng ka polele ona.
0: Wow.
4: Ka tswa ka ba isa matso o ka re. Motho mo le mong ke se bua sa modimo o pile ka tsantsa sa modimo.
0: Mm.
4: Modimo mo tshela fa seng a sa mo khoshe botlhoko mo tshisa morata dilana le lebaka re wa mo tshisa le fa seng
0: a ke go kwela
4: wena o file ke mamma ka mo khosha botlhoko dile ke thoma o kena gale ke sokola ke lebogela mmago go bepe mamma ka ke a mo si wena ke re tena note go kentsa le yena
0: wa tsaba ke a leboga ke a leboga ke a leboga
4: go tswa modimo ke yego
0: ai go pota go seng go bare ka bandwele morena ka bandwele yehofa ai re lo tsha tsobela
5: Rona
0: le kai.
5: Rona ke tsela tsa go tshwana na ma.
0: Bona ari ka ne tle.
5: A bona ka e ka na gore never ever ke ke le wa hala.
0: He bo go dirileng.
5: E ke bona la ke go tsama ka tsela ne. Ena go tsama ke tsela tsela.
0: A o go bona la o dirile tsa go tla ka tsela bile bo go senyetsa tshelete.
5: E ke ntse gore ke puri tsa gore ke ya botloge.
0: Bona ga o ipuritse wena mong o sa gapeletse ke motho o tlo gona.
5: Ha wa ibile ka mogoko a re ke a gona ka re ke le 2 weeks ke fane.
0: Ah, ke a go lebogisa, ke a go lebogisa bona. Se ke tsa masheleng a uwe. Re a lo tshathobela.
6: Delicious.
0: Delicious. I'm going to go to the house.

0: ka gore ba go ene wena nka tanga ne go rantsa gore tano yo tsiba somogala ga kena tab a kena tab gore go nye ka go tsiba gore motho wa gago gona le batho ba motsebang go feta wena a ino dira re batho ba tsiba gore wa nyala yo gore bolela le khono re ke nyala mangkoko nengeng o tlo tsiba mangkoko wa tsiba le ka fatsa ga minwana ya gago e megolo ya maoto gore gona leng e le ga ba le ka go tlhalosetsa gore yo wa tsiba gore o bile a dira eng le mang ya gore yona ba itseba gore wa monyala yele yona ya go dimoga motlhare o go buditse he ya ka studio yona ya ga ge le doctor bzen yona gore a o re ba nna mputeng ka mangkoko gore ai batho ba sugar ke le tsebisa gore ke a bona yo e fela monna wa nnete monna wa makgonthe gore ke mo rata go le jwalo a ba boya se ka go shekisa go botsa yo mogatsape bomang ke le ke ba botsa gore ke a nyala bare le wena mosadi dira bjalo o ska ba shekisa monna wa gago ka mabarebare e re ge o rile banna ke le tsebisa bašomi mmogo ke a le tsebisa bagwera ke a le tsebisa meloko le metswalle gore ke a nyalwa ba se ka re yo wa motseba jo wena yena ne la ka mokamotswedi tswa mangoko baby wa motseba yena le wa go direng eng kaekae a se o re mputseng ka waka o bo ba botsiša o ba botsa fela gore ke a nyalwa tse ba go botsang tsona ga dinyake wena e ne o nne o ba lemosetsa le gona bele gore ke be ke sa le botsiše ke be ke sa re monyakešišeng ke be ke le tsebiša jalo wa go tlhoka lerapo la mokokotlo ga a fitlha ga he orenge o ntumelela ke go nyala o sampotse ka mamang orenge o dumelela go tlo nyala o sampotse ka mamang ba sabogala ganetse a re bona ke go rata go le bjalo ke e leng gore o fetsa go yopela gona bjela re ga ke na taba go e ba le nne thobelo fem nke re feleletse re feleletse ka lena ba bararo tharo fela wa etseba 1 2 3 ke lena letswalelang taba ya rena ya go ikana 0860002452 a re ikaneng re kgone go ba lebeke e kaone kaone re yalo cha thobela
1: mangkoko le kae
0: re gone le kae
1: Rona, le bona le France go be ka mo tsendisetso le PlayStation, e tla ke ka mo le dilo ka.
0: France ke ya go amogela tle.
1: Ke ka na mamo thake mi tsela tsola ka ke rompone mpolai, mpone ke adimia motho tsheletse, mpone

0: hai nka sa tshoa
1: le baka king france tle ba nna radimishana ka mogho
0: ba tshoba ba o ba di mile mashelenga ba bush mangkoko yo mongwe mo wa di mishe go ro eta bo ya ga di 10 rand ga di 15 rand tsa eta jo ba di 10 yo le ke re nna no more
1: ke go kwele ka tsebetse pedi a re bona nna no more re a lo tsa tshobela
2: mo go go le gaela
1: re gona le kae
2: mo matlo ra mo tsaba ga mo tlhomisa
1: a re go bona o reng a re gane tle
2: la ke gana wa tlo ke go budele re ke la mo tahasi mo ke la mo tsora tsa wa be so bitsura da wa tsuja o ya na ke mme bin la wa donna ne la ga re se ke ga mo re la mo tahasi ne ke yiri ne ke tsai wa don tsulela wa tlo la ke la ga di bubu a ka mo go bula
1: a ja bua mo ke go kwela re a locha thobe
3: Mangoko baby.
1: Hello.
3: Ore yo baby.
1: O lokile go reng?
3: A sha bona Mangoko baby bona ke ka da hore a o na ngwana o a torobana ka tsala a tswa re kwaka mo lefaseng.
1: Ah.
3: Ya, le le re wena o na na o ka re wena o na na ngwana le nna botlhe mo di DNA di ona and then re tla dia di DNA de a ile wa ka ke ga ba ba bua di ke mo di sha bo pulo ba ka moka ba khala yo ba ho molela o re bona bana bana kae kae ya ba ke ba robe ke ba da ba re phasha phasha le bile ba tswala le tlhoyo mo ba ne ba ile re ke bana ba motho be tsanti a ba se di tshe kha
1: ke go kwele ka tsebe tshe pedi
2: be ba ba ba le men
3: chau chau ba ne tsai tsai ka bana ba xikwembu kamunga ka dai munga no le sorry ya thobela fm
1: ai canceling ona manye ei ya raitswala o mokwela ke ara gone o tla re balang ka tlala ngwana tse boga botse gore kwa gagwe a go khonege ai raitswaletse
4: Basadi ba ngwaga sekete magolosenyane masometlhano tsela bomma Lilian Ngoyi Helen Joseph Raima Musa Sophia Williams de Brain le ba bangwe ba diketekete
5: wansadi mofumakadzi mosadi
4: tobele family lemoga ge le gorile ditsela le gone re dilwe pele ke bo Professor Thuli Madonsela Mama Nomza Mombatha na Lady Pando Ngaka Phophira Mathuba Setsibi sa molao Bodu Mama Bolo Mdluli Professor Kholofelo Ragubu le ba bangwe ba bantsi Tobele FM ke tika le wena kgwedi ya basadi Tobele FM moshato wa tsebo le boithabiso
1: annete re Tobele FM bele ka moshato wa tsebo le boithabiso nna le wena re le bethu go mpho wa ga morose re botse gore gona bele ka ire bobedi re letela dife

0: Album.
1: South Africa is to be Morata.
0: No way.
2: O bo dirang ga le shata le bele le ka tsela e wena o bo dirang o tlhobola bo cook sister. Ai na bona o dirile gore re rate show ye ba ile ngore be re sa ikushishi tumire gantsha ka wena tjola pele go ba modiraga tjo mongwa kwa o mo top notch.
3: Ke le bogela le rata le o teng.
2: A re a le bagatlhe timi bele tsetsi le botse.
3: Le lona happy women's day bo ma.
2: Oh bona itsine ka khoide ke rena ka moka. Re go lebogile. Bona e we tsine ka yana SABC 2 e go tsara tsona. Tamasinga e leng gore a ya sonela go hlaya. We re beng re nya ka gore o mokwe o mokuse gore ke bele gore ke mankena mametla e ba rena tumi morake we leng gore bona ka bodiragatsing o ka se modiresele o ka se mothive ke se leng gore ka nete o tumile ka sona. Ko mongwa ba diragatse ba leng gore ba feta go tswa gona bya le person ye ya the Masinga South Africa ka bakala gore o ba apara bya le ka cook sister. Dira gore bona we tsine ka go bogela diragatso ya go SABC 2 e ska go hlaya. Mokibelo o mong no mongwe ka iri ya bo shupa go mekala bona le gona. Ka bona ka iri ya senyane go SABC 1 ke ka mogeleng gore ka ipsina ka yona ka gona metsotso ke masebedi senyane re go irele ya boraro
4: o shata what's up with Tabi show basadi bo ba para go le sego ka gare ga go imelwa basadi bo ba la go sa masetapelo selo ka tlaisho ya bong re ga re re sepela le lena leto le re le thusa go fola mo thobele FM o shata what's up with Tabi show.

le dumedise mo goranyana baka e bile ke le amogela phatlalatsa mo lenaneo la rena la mmamorato la tsogang lona le tliša go wena ka boikgantšho ke SABC Education ga mmogo le Thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa. Ke tshwere ka nagelo go tswa mokotleng wa ka bjalo ka metlheng mme ya lekgono yona e re phefo e le jere ke a bona lefela pelo eupša re direng se moraya gore ipsineng ka kanagelo ya rena.

0: botlhale lena re sa lebale go dumedisa bagwera ba rena kua gae.
1: Dumelang bagwera.
0: Bagwera ba dumela, ke a bona ebile ba fela pelo. A re duleng fase re tseneng kanagelong ya rena.
1: Yay!

0: ra dilo tse di botse a nape a lale a se a robale ke a lebotsa a tlhobaela ka mona o be a sa nyake go bona a mophala le ga tete go fitlhela ka letsatsi le lengwe mo dilo di ile go tsa fetoga ge ya re le mosegare tshepo ya ba o tlhatsitswe diaparo tsa gagwe mme ka nako eo o be bjale a dianega a sa le gona fao go atla sesesedi se sengwe sa maatla sa napa sa tšea lepai la gagwe le wa bego a re wa lefega e be le lepai le wa bego a lerata kudu-kudu-kudu-kudu le lekhwibidu ka mmala o ile a kitima ka morago ga sesesedi seo gore a kgone go tšea lepai la gagwe ka nako yeo gape o tsebe legoba o be a mo lebeletse ka letsika ngope la ka ga gagwe ke re a sega go sega a kgatlhao ke re tshepo a latlhegelwa ke lepai la gagwe tshepo o ile a selape bana ba mmatoka a kitima e le ga a kitimišana le sesesedi sela tekano ya dikilomithara tse e ka ba go tee seswae aa a napa a bona se tsena le lepai lela ka mošate a tsena gona ka molaa mošate gona fao a gatlhanetswa ke mosadinyana tsoko mojakong wa ngwako wa gona
1: ga ke nna mosadi wa sesasedi o seke wa boifa ntšha le morago ke nyaka go go bontšha sengwenyana
2: aowa nna ga ke nyaka go bona sengwenyana ke nyaka fela go tšea lepae laka ke sepela ke boela gae ka gore ga eng ke kgole le gona ke lapile ka gore ke be ke kitimatsena e ka moka
0: gona fao o ne o mo oba ka letsogo gore a mošale morago nnete tshepo o ile a šala mosadi ola wa sesesedi morago ka nnete o ile a mo tsentšha ka phapošing ye nngwe mo go bego go tletse dijo a napa mmotsa gore a je se sengwe le se sengwe seo wa se ratago he o ile a hwetsa tshepo a sa dume dijo le ga tete a inyakela fela lepai la gagwe go tloga fao a tswela pele a mo iša go ye nngwe phapoši yeo go bego go tletse mapokisi a mantši a go fapana ka bogolo
1: o ka nna o kgetha lepokisi le lengwe le le lengwe mme ka gare ga lona o tla hwetsa lepae la gago le le khubedu e fela o tsebe gore ga o le bulele mo o tshwanetse go ya go le bulela ga gago
0: tshepo a leka go kuka le legolo go a feta ka moka e fela e be le šita kudu a be a fetsa a tšere le lennyane gomme ya gomela gae ka yo nako ke ra ge a tsena ka gae ke ge legoba a mmona ka letsikangope a bone gore o role lepokisi o be a nyaka go tseba gore ke eng ka kua gare ga lepokisi a nama a nanabela gore a kgone go tlhola tshepo ka letsikangope la gagwe gore o rweleng tshepo o ile a re ge a bula lepokisi a hwetsa lepai la gagwe ke ga a thagetse go feta aa a bua gona ka mola lepokising a hwetsa setena sa gauta ya go phadima go feta ke re ke re a thabile ebile a bina legoba ke ge pelo e baba le ena a nyaka lehumo a boela ka gae pelo e tletse ge a fitlha gona ke re le boroko ga se bo motshware bošegong bjoo ka go tseba nako ya sesesedi legoba le ena mosegare wa letšatši la go latela šule a ya go anega lepae ka nnete sesesedi se ile satla sa tšea lepai lela ka tsela yona ela tshepho a kitimilego ka gona le ena go ile go aba bjalo mosadi wa sesesedi o rile go mo tsentšha ka phapošing ya dijo legoba a rothotha dijo tsela botlhokotlhoko ke ge a bipetswe ge a boa gae le ene a swere lepokisi le legolo la go feta la tshepo
3: ya ga o nkgatlha ebile ke gore le nna lepokisi laka le feta lwa semaumao sela ba reng ke tshepo ke a tseba gore ke go no le bula mo go humana le humana go feta la gagwe la ka la nkimela le lona le hubo le ya batho ba tlo kwa ka nna mo nageng e gore ke nna mokgube e re ke lapetse le bule lepokisi le la gale
0: gona fao o rega a lebula a hwetsa lepai la gagwe morago ga fao o le ga re ke kuka selo sa go šita go tswa ka kua lepokising aa a hwetsa e ne o ba setena fela se na le dilo tse dingwe gona ka fao lepokising tshepa o ile a noko a moagišane wa gagwe a bethantšha dilo e le ge a befetse kudu-kudu-kudu-kudu ka gore yo tshepo

0: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bone re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobel FM mošata wa tsebo le boithabišo
1: dipapadi ka kgone majiba dikgwetse fa ke sa fiša
2: ke leboga mphomorwa swi bathadi batho bala FM madume le tselantšhe ka seripagare go tšwa go iri ya boraro motlhatlhi wa setlhopha sa Kaizer Chiefs Fernando da Cruz o re batloa ba ile ba latlhegelwa ke dipaka tse dintšhi tša go nweša go papadi e le goreng ba paletse ko go e fenya kgatlhano le Golden Arrows a bafana bestand mola motlhatlhi wa setlhopha sa Sekhukhune United e le go kaze o re o nyakile o tshwara ke bolwetse ba pele ba ile ba kgona go boa morago ba fenya kgatlhano le setlhopha sa AmaZulu setlhopha sa Aforika Borwa di-Springbok se fentše setlhopha sa Argentina ka dintlha tše lesomešupa go tše lesome a re beng mmogo ka seripagare go tšeo iri ya boraro
1: dipapadi ka kgone majiba Thobel FM mošata wa tsebo le boithabišo
2: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoma pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: ke nako ya go nagana ka go bolokega ga mohlagase gobaneng gobane batho ba bantši ba go batswa ke tšhomišompe ya mohlagase go thoma ka didirišwa moratiwa ke tlele le toastera tšeo tša dithapo tša go senyega ke nako bjale ya gore o di lokiše ke ra tšeo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokiša aowaowa selotape ga se karabo le gona o tlogele go imetša di-extensione a ke re o hlwaile ditrake tša go tlala kudu ka gore dikotsi bjale o reng o imetša diplaka dula o bolokegile le tlišetšwa ke Eskom
4: ngwaga ye masomennepedi mo lebenkeleng la A1 happy 125 gram snack heaven potato chips 7.99 400 milliliter dawn lotion 16.99 always pasture 8 11.99 200 gram top class spice mix 9.99 45 gram jet 10 jack no soup 39.99 re ya bula ka mošupologo wa di 10 august A1 supermarket corner divination jubet street mo polokwane simply the best
5: It's just a public service announcement.
6: Attention, attention!
7: Keep left, pass right.

0: kai yo kwena o nkhodisitseng ke gona ge re go amogela kae le kae mo ka bolo gona o theleditse lenane le maatla la ntshirogele ka letšatši la basadi ge ba ke letšatši la go la matshwa lo le gono re re happy birthday kae le kae mo ka bolo gona gola o gole tšhukudu e be mošanyana wena ye ka ntle le fao setlhopha se feletše tšatšing la lekgono ka mono studiong re tlile o thoma re re diporompetsa tša poelano wa setswabo Yeah. O sa re ke tsona diporompeta tseo re tle re go fe tša mang ga e tsena Constance Connie Machipa go tsa dipapadi re be re re gona re re mepa o mezuzuzuku go zazaza le kgone le Women's Day ka mo studio ke na le ya ke na le basadi ba mikomonda ya ka wa tinta ba paso o tinta mikomonda la re mikomonda mochole chole no le ke ntate tate o brilla wa re tsharo tshe dilatela gore fa le kwa joang ka tshe la basadi le kgone
1: ya ke le tshe le lengwe ya randa yengwe le ona e gona a ke tsebeka ngomondo ya ka yengwe e kgone Komondo yaka.
2: Ke le tsatsi e le tsatsi le botse mabane.
1: Mhm.
2: A ke nna be ke le phogoma.
0: Yeah.
1: O ya re bo le ka dinepe.
2: Ke na le meara maretha maga. Re tshine kudu ba re swere ga botse.
0: Oh le leme ngomondo.
1: Yeah. A ke tebe gore o e bona joang papadi ya maloba fa. E ba re swere ga botse ka kwa Morocco a wa mara ruri ruri kondieva. A re boleleng ka yona ba re kwatile swarte. Swarte di loja re bontshi jeng tsona di loja di dirileng ruri
2: re tsana le
1: o ba re kwatela le fela
2: re tsana le sebaka se sengwe gapa ke re o kopana le Nigeria ka labone
0: but ba tswala ba tatana
1: o ba boni mara o ba boni
0: khone o ba tatana
1: ke mo shopile go batho ba dutse ka gae ba ketika letjatji la basadi a se letjatji la bomme go gopela gore yona ye we go rena o thomagana mo a se letjatji la bomme letjatji la bomme re le ketikile ka kgwedi ya May e be ile Mother's Day
0: ya le ke letjatji le e be le gore basadi ba ngwaga wa 1956 ka di 9 of March ya ba ile ba kgeregela mebileng ba sa nyake go swara di dompas ba re lapile ke di dompas ke thabela ka go bona ka tsela e be le gore basadi gona ba no ke bona ba dira se se le go sa dira ke basadi ba 1956 ba di go gapele ka go nya ka go bona diphetogo kana ke nya rena ya Africa Borwa pele go basadi kana tsela yo re theka fa gere bua re tla re kwa gore na e ka ba wena o reng ya rena ya lekhono e eme jwang re tlo bolela ka yona se o ka se dira go korreletsa nomoro ya rena ya mogala ke 0860002452 0860002452 kan telefa o go bole gore o ka tshella go di DM tsa rena go thobela FM Tobel FM
1: yaka.
0: Oh, Tobel FM yaka. Yeah, you get station. Me yengwe etla ba ya skumuzo mbatha le poelano wa ga stopa. Poelano stopa go Facebook. Me o re tlogelle gatisho ya gao ya lentjo. Re tla tsara go botsa re tlogella gatisho ya lentjo e le ge re bolela ka eng. Te
3: Re khantsa ka gore re tla be re shumishana le Auditor General South Africa. E le gore se pitsana leto la go rutana ka democracy ya Africa Borwa. Re lebeletse le ka fao mashileng a sechaba a shumishwa go ka gona. E ba le rena ga re lebella mengwaga ye. Ke le kgolo le 115 ya Chapter 9 Institution le ka fao e shuma go ka gona. Tsheletsa beke le beke go thobela FM. AGSA Illuminating Insights for a Better South Africa. Lenano le litlishwa go ena ke SABC Education ka tshumisano le Auditor General South Africa SABC Education enriching minds enriching lives
4: Karaga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go tlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Atlantel di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Atlantel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsago ge o dira kgopelo merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Plantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
5: Tobela FM, mo shati watse

0: Chera kanete metso ke le some pedi go ya go iri ya bohlano ya boraro ya bone okay Lex featuring Flash ikumkani le imali yeah ke mashankura pela fa bile set real and all bon kings lesnaka bari ya o ya kiona ya imali ya ro betse ga ma kwata fela fa ya
1: hot
0: ya ke dilo tsa go fisha
1: what's it almost ke top shaela
0: bano set real yena uri maliam ke moka Lex le ikumkani bari imali Imaliam.
1: Imaliam.
0: Nemali.
1: All right.
0: Yeah, rolla ka challenge fa. Le. Yeah. Ana pretsena re corona ka ba tshenwa cha di khatsho cha linchi che di rometse go kwena cha tshingla le khono. Ele le cha tshila le some go ding gear Augustus 2026. Di reng ka hlogo pelisano ya rena ya teka tekano ya bong. Yeah.
1: Rego.
2: Tobela Madam Speaker, skhumbuzo mpatha lesa sikho nika mo khasho. Awa ditikatikano tse di rilekile ge le ko mešomong le ge re le ko mafapha a mangwe a mmušo e seng ka gae ao ka gae ke bona ka ditlosenya motse ka gona re ile di ka fitlha ka gae botsebotse mafelo tlo go tshese re di a timetable ka gae gore ba motlha o ta apeago ka osiwa apeagole so ka gae ya re ntola jaaka gae ke be ka mogodileng ka gona maphelo a ka gae na ke ya bona le botse ka mogolong ka gona and then tšhentšha ditikatikano di be ko mešomong le ko mafapha engwe a mmušo ke Allan Mabotja ke le ka mo katlong tshelo section ga ye ke molamoletše ga Mabotja dithabe gausi le bo Penny Boy le kolwane ke re bošhata
1: okay Allan mmušo
3: yone sekhuo yona yena ge yena a na le motho ke tlo bona ka eng
0: okayyona
1: data e tsena
0: ya no
1: are tseo mmušo
4: dumela skomboza le poelano mogadi sophi mašhešhe ke nna e phakere one extension tekatekano e tla no ba ona ko mebetheneng eo ko strateng kwa marao le ka mogae mosadi ke mosadi tle o ka se re monna wena o nabile maoto o lebeletse TV wa ra monna are monna a re dijo dike wa ra tsamayapi ya nna a ke tsene eo kore dilo tsa tshwantsho tse ba tlhapisa bana ee o ka se ipaleketsane le monna ka dilo tsa go tshwana le tsona tseo mmele kwa mosadi o tlhokomela ka molapeng a se gatelelo wena ga nyoko o thusa o tono thusa setsweleng o tono botsa gore ke nyoko apeng okay it's fine okay ka tseno ke tla dira seketekete ke tla tlhatswa dibjana mare e senga e tsa motlhapisa bana hai koloma ka ntlo a wa le neke ete ya mosa a wa tekatekano momo a sentse ebe le makomo
0: fela le ena ka mokgwa e beileng ka ona ne ao tsa motlhabisa ka ona mokgwa o ne o shetse e re senya
1: monaganoe
0: re senya monagano ka mokgwa o ebeyago ka gona e re senya monagano a nka bore tsa motlhapisa banare kwa lenyatso ka mokgwa le ka one gore
1: ke gopela tšhelete
0: wa kwa wa gopela fela ka mokgwa o ebeyang ka ona o shetse re fa ya fela ya a re ko e nngwe gape pele re tlo tsena go megala
5: 086 000 2456 o tshwana le gore washene nka sepalele ko tlhatswa washene nka sepalele ko tlina ka montlong ke nanagrolo ke o tshwanke ke thušana le motho waka seka ke rialo mošhata
0: okay all right o rialo bolela le rena yo mongwe a re dilo tsa re felele gona kwa mmušong mosadi okay ra go amogela go ntshirogele e le mošupologo dumela
1: hello tsobela
6: hi madam speaker le hlabirwa
1: aeekae
6: aoa lebolela le phirineko tsa motlhoma
1: tabashe tekatekano ya bong
6: hlabirwa ka o ka e lebelela le madam speaker tabela

0: ke gore na re kile ra kwa basadi ba bolela ba dutse ka magaeng go ba kae ka pakae go bana poelano le ene o ra sanga le nna sanga kae ko mo ba re go re nyaka go lekana le banna le nna re nyaka go thoma go epa re yona tekano yeo le reng le kwa ba re ba e nyaka basadi o ile kwa mosadi a go botsa a bolela a re wa e nyaka te
1: a ko go tsenagane mo Tlhabirwa tekatekanyo e le gore basadi ba e nyaka ke matšhankure ke tšhaletse le ka mothoko mara ta go epa tsona ke ele ketla ba sutsa kwa godimotseng.
2: Viva Pirimeka, viva!
3: Ee gona le mo ile gore go ita setse. So ka nnete le go sana ngana ka mo ditshuri go e ba rena bana.
2: Le bo shego re o ka kwagala se sengwenyana ka montle. Go tlo tsoga wena. Ha o tlo tsoga nna.
3: Ba tsho ya wena se se tsupile ke yena go ba re tsoga.
0: Ya.
2: O le bagare.
0: No le di tsotsi ba re kitimisha motho tshe re phese yaka.
2: Ee.
3: Ba go bolela le tsho le di owa.
0: Okay, thank you re leboga. Ya re bolela ka yona tekatekano ye gore ga botse re lebeletse mafapeng a mohuta mang mo maphelong a rena. Eish ke kae mo shumang gona. Na e ka ba ka ntle le mo re kwa gona mihlakanong e dikopanong. Gona le fa ba keng ba bolele go ba ifella gona kwa mishumong le dikopanong.
4: Ba re fella mushu.
0: Okay, tobela.
2: Ra o mogala go ntshirogela tobela.
5: Tobela.
2: A re le kae?
5: Re go nala ga eng go nala le mo ka tsane ka mo tsare.
2: Mm, taka tsona teka.
5: Ya, ba bona nna yo tsho ya go tsene ya go show ya go tsene. Ba bona ya go show ya go.
2: Ya.
5: Tsoro mo tsa go a go tsoa tsoa tso go wa wa re. Tata o mama a teng kulo go go tsinga kwa ntle ke go wa. Ke re go le la re go ria ga. Ke tsoro wa go sikitse ba re tsholela la ka kwa. E ba. Ya. Ya ke ra le kana.
0: I'm not going to drive. Ke mo ka elfla ka la le mo ga gore no tshe dingwe tsa dilo tseo ba ri leng ra le kana ka tsone ka ra re le kana
2: re ka stole re le kana
0: kwa re lo go swana raso a re swana
2: exactly
0: ara bo pega go swana
2: nikis
0: lebella le ka dipofolo ne
2: mhm
0: o ke tsomo ina ga lebella le ka dipofolo o lebella ka mogodi phelang ka hona hore tsa banna di dira dilo tse di dirwa go ke dipofolo tsa banna ka a tsa bo tsana hore bona jwa le ka di gogo tsa mego go nope re dira se o glo bana go ka fa di gogo di jone
2: mhm
0: e ya mo go nope ya monna ai go ka tla ya stole ya msadi ai je dilo tse like ya shootella gore e okay go ba ka yona tsela yeo o lebelle le ka mogoebe no re le dimpja ka mogodi phelang ka hona
2: yeah
0: o bone engwe ga e ka tla itira ya itira popo ya kafa kwa lwewa le di khomo go yona tsela yeo kafa ba re a go push pedi shakeng
2: gula bana
0: ke go pilo ba bona fela gona ba tsa tsa ditshadi di ka selo di re pholoela ke ya ka mogae he wa gore eng pholoe ile ka

0: ke no ra gore o ka re go nna le ka mogwere nya re le kang go ka lwantshana le tlhago ka ona.
1: Yeah.
0: Re bo tsa ke Big Brother. A re ka mo mantlong le tlhoka go dira skete.
1: A re tsa le dilo tse ne di tsuma ga botse ne di sa tshwenyane le motho. Rena ra no tsoga mo re tsukileng gona ra re aowa and like. Mosadi a ka tsoga boshego.
0: Ke nna no jeng dilo mo tshomo re sa bolela ka tsona. Big Brother ga nna re go lukile. Tshedi we re lokela go bolela ka tsona re re watswa keng re tlo lukisha fao. Ya mathomo go thomile ka gore ba re bana ba lena ska hlola le bagwata. Ska hlola le dira eng eng eng eng. Gona le ka tsela e beno re le ka tlisha molao.
1: Bona no. Le ba la.
0: Bona nya o pe re dira eng. O kwe ba bana batswadi ba lla ka bana gore bana ba ba dira eng ba ba isha kampong. Tona kampong e wa wa no re ba ba duma fela ga ba ntsha di kamereng ba ka se ntse ba dira dilo mo baneng ba no re e bo ngadile wa bona gore go buima batswadi ba swere buima ka magae ke dilo tse dintswa di be di sa direge. Wow. Okay, re sa tshola pele go tshea di khatisho tsa lena tsa lentsu ye go sha ela tela go ke se tlabolana sa DJ Maphorisa nale wo short bare ba strata.

0: la tabela motheli ditameng ba di make yao tsa pa sanchirele a ke le leboreng ka swa ka seleng phile go sona gore ke tle ke konke tse motheli ka di ntla go le tsa mahlakong tsa beke ye na re tla re sereng
1: ya tswa go le la nnete ga ke tsepe matlo ka gore ke sa phela ba gape mona gona ke be ke fedi tshile pelo gore ke la ile
2: ba tlo go ntheme a ke go shisha. Why o sa nyake go bula case?
1: Ai, doctor. A ke na gana gore ke taba e botse. Gore ke sore se motlaika. Ka gore
2: e manya. O nya ka go mpotsa gore ke motlaika go betileng. Nne te nna ke tlo e humana.
3: Itho?
2: Since re bone gore papa ga re sa motshepa ka mogae. Ke tlo make sure gore mesepelo ya gagwe ke a nya ke shisha ene ke tlo e gwetja. A up to Z. Mpe nako wena.
3: Itho?
2: Ke tlo bua le proof.
3: Matsetse
2: a ho ya tafuleng.
3: Itho?
2: Papa I wanna in black and white. Karare. Carlos.
3: Mawe. Nna le Alfios le matsobane o na le seo re ragane go se dira ka Robert
4: le ka se dire selotiti ka gore ka moka re a tseba gore tabatse ka moka ke di ya ke phisa ene wana ga gore thabile ka re ga ane ditsebe a ka sugile a kwele se wena o se bolelang o tlono tswela pele a tsola le Robert
3: mara mma ke go botsa kae gore taba yeo nna le matsobane le Alfios re tlo berekana le
2: ha e tlogela kua
5: ma batho a ke re nna be ke batla go tseba rona ke nnete na
3: ke nneteng
5: ya re wa ratana
3: nka ba tsena ke emile o ntse a jwang
5: ka re kutlwe ba re jonjone ha a botsa ke re
3: o kule ka mmang gore jonjone a tsoge ga botse
5: ka ndetelfio
3: botsebotse le nna ge le dutse ditafoleng le ja le bolela ka lapalaka
5: ha ile re ka nnete nnete a swa emisa ke jonjone o tseba re jonjone o tlo hloka monna mpane
3: okay fine
5: how
3: what you are telling me right now ke gore o nagana gore ngwana o ke moimileng a swa jonjone
5: a ke tsho jwa
3: o na le mona
5: ke
3: fa go tia ka o na le mona o tlo bolela le nna
5: sem wa mpedi ke tla mo fa wa mpedi
6: o na le bonnete jwa re ntwe bolelang ke yona mona
7: mon exactly le go re ba menze ba te kwiti abantsepe mara ye ke nnete
6: nko mpotsa ga botse e lo ro shanela hore phetolo o sinyetsa mwana mmalenyalo o bone ga di line
7: wena o go funda ga ne o tlhokomela mesepelo ya mabatho ene nna ke tla tlhokomela mesepelo ya phetolo mara bona o zipo ro tu
0: o ikwetse ga se tseo ka dumela gore di go hlaele wena o mo tlhaetsebe mo shipulo go fitla ka la bohlano ka kotara pele ga irase swai pusheletso e le tletile le latela go ka metsotso e masome a mabedi pele ga e reale some pedi omnibus re go tshetsa yona la morena le lengwe le lengwe go thoma ka metsotso e metlhano go jwa iring ya le some di gona di podcast www.tabelfm.co.za Shala gabotse stava sanchirgele ke le lebola tada.
8: Tabela FM
9: Tabela FM
8: mo shate o tsebolo ba itabisho.

0: le se metshwaro ke la metso tsere na medire tshela bona mala irinyela ya bo shipa ga mashato kwa tsebo le bo ithabetsa ba ga ga tshona mile ke nete bo dilas tulo wa le khotla taolo la kgwele ya maoto ka mono Africa bo re le bele ke na technical committee ntate check malile ke u ile a re tshepisa ba kenya go feta gore bialo ka le ka ka bo ya le bona ka committee ba tlatla ba tsebisa motlhatlho o moso wa setlhopha sa Africa ba ra tsama fara mafana mafelong a be ke re tswa mo gona ka mokibelo eng go bialo le khotla taolo la kgwele ya maoto ka mono Africa ba re ba tsebisa fa gore motho wa molebele tshe go ke pitso mosimane gore a tlana matshe maemo a ile gore nga a tlogetse fa ke yana Hugo Bruce go merekola fa gore wa committee petition ya bo sechaba ya le go tlatla la kgwele matho ka bana Africa ba re ba kwana ka moshito o te e fela go go shola mola le mola gore ba lokise pele ga ba katla ba motsebisa mo sechabeng le mo borality ba matshe mo matching a sa fetseng pele ba bantsi abere tlo rena mile re lebeletse kuduga le ka dipampiri tsa mo matsha tsa tshintsha mo tsa tsa Sontaga tseo di bontshitse gore go na le masheleng a beilwe go tafoleng gomme nna le tsaba tse a ke na tsona ka bontshi ntate malo ga kena ba na le ditsaba a batle ba re botse ba gona mo mogale mo ntate malo le ka arlo le tsen thobela
1: thobela thobela Clifford ere ke le dimedike ntate mehala di me di se ba tshele ke ka moka ba tlhobela FM le ba rati ba kgola maoto ya South Africa
0: re a leboga ntate ba leleka gore le tshepisitse gore le tla boa go mmela tlala fa batheletse ba thobela FM ditaba tse e le goreng le kgonne go ka bolela ka tsona gomme ka mokibelo ka ge di le la tshepisa gore le tlo tsebisa setšhaba se sa Africa bora setlhaba setšhaba sa rantsho gore ke mangwe e le goreng o tlatla a e ba motlhatlhi wa setlhopha sa Africa bora sa Bafana Bafana ke reng ke nama ke re Pitso Mosimane ke motlhatlhi wa Africa bora Bafana Bafana go ba relete ka gore nna e ke tsebe ke sitse ke e tseba gore dipoledišana gale le ntse le ditshwere le pitso
1: ne ke nyaka e thome ko wena ke re o ile o tla fana ka
0: nna ere ke faneng ka lebitso tate baleka Pitso Mosimane ke motlhatlhi Bafana Bafana
1: okay no re a o leboga re a o leboga no a kere gantši lena babea ba ditaba le rata o gesa but this time tshwanetse ro o phapathele matso o gesitse botse
0: ke a leboga tate balileka ke a leboga
1: ya no gesitse botse nono re ke tlhalose re santsene re tlo e beya officially mabaka a gore re se ka ba le press conference ka Saturday ne re dumile gore re be le press conference immediately after the NEC meeting ba seno ba kwana re kwana ke re rena ba technical ke rena re presentang mabitso koo so as the chair ke nna ke ileng ka isa lebitso leo ko bona aowa ebile ra ya la tlhatlha ra tlhatlha le mabitso a mangwe mara ra dumelelana ka mosito o tee fela gore motlhatlhi o e leng gore o tshwanetse naga ya South Africa ka maitemolwane le ngona le tlhotlholetso e e leng gore re fane ke balatedi gore ka nnetse Pitso Mosimane ya ka fiwa sebaka e ka ba ena a very good coach so re dumelelane le yona like ke boletse previously gore technical committee independent ha re invite any other person o leng gore a se wa committee ka meeting so batho ba tshwanetse ba understand batho ba ka bolela ko ntle wa bona le wena o boletse last le minister o boletse mang le mang ba boletse mara eo ha re hai re fe pressure ka gore na re lebelela dinyakwa tsa naga le bokgoni ba coachara and re a tseba gore he setšhaba se ka mofa support-o South Africa ka moka ema e mo support-a o tlo deliver-a mo ntshengela mo country smile sela se Hugo Bruce a se tlise se tlo tswela pele se ba ona so unfortunately o ne a se teng o ne a se ka mo country ka Saturday that's why re sa ntsang media ke re nyaka gore a be mo re se ka bolela a seyo ka rona le tse dingwe tse di utlwisang botlhoko mara South Africa ra e tseba ke ya rena Clifford ge o na le lenyalo batho ba celebrator Maluleka o tla tshwere lekase la bafo gore o lliwe so le yona ntho re ya bona ge re announce coach o ne o tswelela ntho nngwe e leng gore ga e na bonnetse ya dipoledišano gore go bile le itse o fariwa 5 million but that one I think re tlo e tlhalosa ra e beya botse ge re mo announce a le teng ebile o bolele ke ena ka gore bo Maluleka ba tlo di bolela ba rago ba defender but ntho ka nnete e re utlwisa botlhoko gore why e tshwanetse o bolelwe ka yona mo nkebe re bolela gore at least le sa tso official mara batho ba ikuile go repite moshimane tso ba yena motlhatlhe mo nke re celebrate re ba kanya gore re tlo supporta bafana bafana ba yang rena re bolela ka di 5 million ao wa bana a re tsweng mo dilong tse di swa se tsona ke anyamisa ke nagana gore le ena e no ba le gore ke a tseba coach o matured dilo tse di tswa mo di-social media and-e dintsha ke batho ba e leng gore wa bona o bolelana that's why ke bolela kere ke rata ke tla ke bolele mo wena ka gore nka se re leng kgotile out of context mara ba ba ngwala ba no ngwala a ngwala ntho e seo mo batla utlwa ba raoa difoto o boletse le Maluleka mo sealemoyeng and o arabile a re so re mokwele la ba ka seng kwa botse mara ba tla re mokwele mara e nngwe ya dintshweng ela ke tse re ba e boletse ko kae ke modula stilo wa technical nka seka ka e dumela re recruiter coach and re tseba gore re nyaka gore coach le yone thaba ke re o tlisa motho mo goreno o le mo mosomo o nyaka gore motho o le ena a tse mosomo a thabile e seng under duress re beile sethunya mo and ga botlhokwa ebile pitsona ka se dumele yona eo so a se yona Clifford a se yona ebile re se ka encourage batho ba tsebe gore re seke ba ratswa re boletse ka yona ntsheo emela coach a ira re tlhalosa
0: oreaeanyane ke rekise metsotswana ke boa mo go
1: leng
2: a lekolola maatla dipilisi tsa prosidin 4-in-1 formula o ka ba o nyaka ditsone tswa tsa go tlhokomela le go tlhokisa mmele go tswa ka gare gore o matlafatse bowena mengwageng yotlhe dipilisi tsa prosidin di thega seemo sa gago sa tsa lephelo go tswa ka gare gape di tla go thusa gore o be le maatla prosidin e šireletsa mmele wa gago kgatlhanong le go tsofala malwetse a go ruruga a pelo le a marapo le ka prosidin le gono gore o tswele pele go ba le lephelo le kaone le ka moso e humanega dikhemiseng ka moka ge isa re prosidin ga se prosidin
0: Tabela FM. Tabela FM. Mushate, what's up with the Tabisho? Tabisho. Ntate Maluleka le a tseba gore re mmitsa o atla atla bolela ka mogwele gore ntaba di sepetse ka gore mafelo ga beke ba ba sorokopano ebile ba gonne go ka romela lebitso la coach Pitso ka kua tafoleng gore wa motho re mo go potseng show ka ge re gonne go kwa tsa soletsego go me ba kwana ka moshito o tee ba letile fela ka mogwa ba tlhalosetsego taba ye e le bone mo e ngwadilwe mo dikuranteng tsa mafelo a beke bae le go bae ba thakanta tle ba rae gona a sentwe le gore ya diragala go ya le ka mo go ba tlhalosang gona ntate Maluleka le ba kwela ke tsaparela ba kwela ka mokagare le ba thetsa thobela FM ye nngwe ke takang gore e kwa go tswa go lena ntate Maluleka ke gore na le fitlhile jang go tsheng sepetho sa gore le nyaka coach Pitso ke ra gore le thomile go bolla neng le yena ga botsebotse
1: monna megala ke kgale
0: ya
1: before World Cup ebile ka bolela ke re thomile ka process ya o hwetsa motlhatlhe re thomile kwa morago kwale batho na ba presente le ke boletse last story ne re sa nyaka gore e tlhaelele mo medieng gore batho ka jeno le re ka jeno re tshwere o ka o sasa ke o re itse re rano e ha re bieng gore re seka šitišiwa re bide mara go na le di-coachera tse dingwe like ke boletse gore re ka se bolele ka bona ba bangwe ba ne di-contract le di-clapa ba bangwe le di-country tse dingwe so a kere gantšhe rena re tlo bolela ka motho o e leng gore re kwane ka yena ba bangwe ba re bolele ka bona because re nyaka gore le integrity ya bona mola ka gore e tlo ba gore e mona wa kry-a le gore ke coachera ya Morocco ne apply-ile ba re o nyaka gore shia o ya ko South Africa gore a re nke ba o tsere ne o tlo tsamaya le tswela pele o tsamaye o maketa ko pele ga re nyake e fitlhe moo mara motho o mole mo o bontšha re agree-le le bona gore e tlo ba confidential and ke ka mokgwao mabitso a ka setso re tlo ntšha lebitso la e leng gore ke e leng gore dumelelane ka ena wa bona le ka jeno ke lebotsa with confidence gore Pitso Mosimane ke ena technical committee rile no ya ka batlhatlhe ba bangwe ba re ba utlwile re kueletse ba di bolelang ebile ba re bontšha le maitemolo ba ne leng ona mara ya Pitso e ne le highest level and ke sore leng ke ba a boletse in public re mo interviewing public batho ba e leng gore ba sa monyatsa leno ka re ke a bona ba ba ngwala mola ba re tlo boela morago ra iraeng ke sore na ba ka se bolele dilo tseo because ba tle ba ba understanda gore Pitso ntho a e boletseng ke Hugo Bruce sedimo tsa tsona na di bolele ene o di dirile me le pitso re ke tlo ira dilotse a bo le tsa ego boost o bolela tsa hae pele mo re ke tsela mo re rena as committee re bona re monno o ikemiseditse o na le passion ene wa bontsha gore o nyaka vision ya hae fa pa ne la re so that's why re bona gore go bofelong ke ena ileng gore re dumellane and for the first time Clifford e bile ka bontsha gore ka ego boost re bile le division e leng gore le le ntshi ba bang ba kwile ba nyaka o motlhatlho mong ba ra wa chairman ono tsa sala o le mogalalo wa gao mo o mokwel mara this one no snap divisions re kwane ka moka rena ono lo mo tie fela ri leng nna a ke ne le lena so ke yone e leng gore re nyaka go tsa batheletse gore ga re mo supporteng and e tlo ba yena culture ya rena ya naga ya South Africa pitso o ne le experience ebile safa ke yone ebileng ya mokisa ma le mo teng because e le ka gopola ke ene teng a ba assistant ya Pereira so ya ke pitso mosimane mara ka Wednesday re tlabe re le ona ko re ba biditse re bea official so ne ke re ke le botse e se ka ba gore ke tšhabila ke
0: kere ke be ke boitša gorena le thomile neng tabe ya go nyakana ya boletšhang le pitso kodi ka gore rena discopi yang jana di ilikile ka mogolo ka mo ya roela ra tsiba khale khale re tsiba re pitso ke mtlhatlhe ba fara fa re itsibile khale itswile ka mogolo ka mo
1: ya mara discopi ne tsene di sa bolela nete u ya nyoka ba mathatanyana mola akere na ko ngu kre ba re malula ka tsena o bango starting 11 a ba cheka go practice one di striker a tlo ja tshuse le le mathuse Yo no bolela nnete ba finalize before mara ke understand that because ba under ba bona hore no motho o ne le the credentials tsa ga bolela mara bona le batho ba bang ba ile ngore ne ntse re le busy re bolela re ngwa ditlo mara go bofelong ka nnete e bile yana kana mo coach fort the scope re tsa tsona e bile ja ba da get right
0: ntate ba le ga ke na ka go tsoka go panela e bile ya mafelong a beke ya bo setšhaba e bile bjang kopona lena e sepetse-sepetsiwang mo mafelong a beke
1: no kopona le ka gopola ne le specifically ge re ka bolela ne le about this this ne le ntho item e leng gore ne le important tse dingwe ke tsaya gore re tswela pele ka other things re sa eme botse di-regine tsa dilete tse dingwe tsa rena di feditse di-elections tsa tsona mara kgwekgo ya taba elee ya mokotsisi ke yona re tsere nako re bolela ka yona agere how simple we are how no tsena ka mola wa re ke le marule ka tsha kwa le ka presenter ka khutha matso ba phapata owa ba botsisha le di questions e difficult so tsone re ba botsa re fikile ba eh ba botsisha di questions le tse di se monate mara go bo felong re feletse re dumellana ra e ne re nyoko tse ba ntse because agere like ba le ke bontsha hore le batho bana ba bolela kontle bo tshifoto bo minister bo mang e ska ba hore no hore re lena le rile awa because re tsere ka hore mang o rile ya a ibe ya
0: ntate ba leleke la tswa ke le ba ka mogolotleng ka bona mo moyeng mo la hua moyeng ka boshupulogo re fetse go bolala lena sa gale la ra wa re tlo boya re tla re ka hore ka mokibelo re tlo bolela re tlo ba re feditse ditaba tsa rena re tla re boga pere tsara botsa ba theletse rena re sepetjwang ke lebogile go runa kwa lena ntate ba leleka ka metlhale mabaka re leboga ka mogoele gore nge le gona go tla moyeng la tla re fa ditaba ka mogodi emeng ka bona ke lebogile ntate ba leleka
1: go le bona next report
0: le mokwela magare sho modula stulo wa technical committee ya le gotata la go ile matho ka mona Africa bora safa ke ntate maluleka jack maluleka le mokwela magare sho ya moleboga ka metlhale mabaka ke tsapara la go pula gore kwa morago ntate Sheikh Mashaba o kila bolela sengwenyana ka ya gore safa ile go yena ka gore ba tlile go yena ka gore a le fasenyana ka motlhokorela basheleng go mme e nngwe ke ya gore o ka se gone go fa pitso mosimane 400,000 ka kgwedi e tlo ba bo ntshala nya tlo ka mogo e tlhalosang ka bona gore o dule lebeletse le ka mogolo re go Bruce wa le ka dipego ka mogona re ikoleng ka gona masheleng a le re ba a khwetsa a ke tsebe ke bone o mongwe wa go bra ditaba ba rena hona mo go le gotla gashola Africa bra ville mnyandu a be ga fa gore safa go itaitsa ile gore nge nete e ka ba e oketsa e bia masheleng a kwa go dim re lebeletse ka mo tlhabona pitse mosimane kuruka gore go pola kwa morago nyana ke mengwa ganya kwa morago SABC sport ba kidi ba bega mengwa ganye malo e fitle gore coach pitso o ba khotsa milione tse fela na tlhano wa di ranta ka kgwedi na go nyaga a tloga kwa setlhopheng sa Mamelodi Sundowns ka ngwaga ke 2022 ke tse dipego tse re di kwele kwa morago gore jalo namile ke nnete re tswile tabeng ya lekgotla tsa la kgwele motho ka mono Afrika borwa magage se re namile re nyaka go tsena tabeng nngwe kudu re lebeletse ge e le goreng a ke tsena mafelo ka beke wa gopola gore hile rabo le sherafa le motlhale re wa Freddy Chase re lebeletse papadi ya bona kha papadi ya Afrika borwa kgatlhano le naga ya Argentina ka kwa Buenos Aires ka nageng ya Argentina ka mokibelo ka gore setlhopha sa Afrika borwa ba fentse setlhopha sa Argentina ka dintlha tsa semešupago tse lesome go yala ka mogoli tsa ba disepetseng ka gona fa omme o gona motlhale re wa mogale motlhale re arolotsheng thobela
3: mokoni jalo tšhakelo tšhele bathelete ba thobela FM
0: ba šomile setlhopha sa Aforika borwa dintlha tse supa ke tse e le gore ba kgonne go feta ka tsona ge ba fenya setlhopha sa Argentina koduka gore ebile ba fenya ba leka ba reloka ba le gae setlhopha sa Argentina a ke tse rona go lebelela papadi e motlhale o ka re ke eng se se kgontšheng Aforika borwa go šoma ka mokgwa ba šomileng ka gona
3: ke fotere ke thoma ka go ba lebuisa setlhopha sa Aforika borwa the Springboks ba ralotlile gabotse kgatlhanong le setlhopha sa Argentina ka kwa Buenos Aires re tseba ga botse gore Argentina ke papadi e le gore na re lebeletse gore setlhopha sa Aforika borwa se ka sena pele sa feta ga botse segolo thata ga o lebelela gore setlhopha sena se thoma bontsi ba dibapadi tse e le gore di thomile ka letlhakore la setlhopha sa Aforika borwa ke dibapadi tse e le gore di be di kgweditse dikgobalo ba ba boga ka morago ga lebaka le letelele e fela thaloko ya bona le go bontsha gore ke setlhopha se e le goreng ke gale ba le mmogo ba kgonne gore mafelelong ba khone go ka fenya setlhopha se sa Argentina putsho ao ke gore ke eng se e le gore se dirile gore ba fenye nka ona ka re maano a rasi Erasmus le tomagano ya setlhopha sa gago ke tsone tse e le gore di dirile setlhopha sa Aforika borwa se kgone o ka fenya papadi e
0: motlhalero ga ba ya go ikhutsa di be dingangane ditlhopha tse ba eme go maleka a lesome go lesome a ke tsere o ile wa bona o ka re setlhopha sa o ile ba le tumela gore setlhopha sa Aforika bare ba tla boa batho ba papadi ke raya gore kudu ka gore ba boa morago ba re loka kgole le gae
3: ge ke be ke lebeletse papadi ela ke be ke seba gore setlhopha sa Aforika borwa ge rasi Erasmus a tlo o dira diphetogo tsa gago ka morago ga metsotso e 15 o tlo ba le diphetogo ka setlhopheng sa Aforika borwa o ka lebelela bomb squad ya Aforika borwa gape ke yone e le goreng e dirile diphetogo ka mo letlhakoreng la setlhopha sa Aforika borwa go tseneng ga monna go tshwana le ena Marco van Staden o e le gore o tsene mo motsotso wa 30 tshela mo e le goreng re bone e le gore mokapteni wa setlhopha sa Aforika borwa se e le goreng se a nyamisa ka letlhakore la setlhopha sa Aforika borwa gore mokapteni se ya kolisi ebile go kgwetsa kgobalo mo motsotsong wa bo 20 tshela gomme Marco van Staden a tsena o tseneng ga gagwe go tseneng ga Jason Dixon mo karolong ya bobedi ya papadi Jan Hendrik Wessels o ralokile ga botse Gerard Steenkamp go tseneng ga bona ba ile ba kgone go ka tiša ba raloka pele ba setlhopha sa Aforika borwa gomme ke mo e le goreng papadi ile ya fetoga gona ra bona le gore setlhopha sa Aforika borwa se kgona gore ka fenya ka dintlha tse supa mafelelong
0: motlhalero a re bolele fa ka Cameron Honeycomb o ka rebela gona o thoma go gola ka mo setlhopheng sa di-Springboks kudu o lebeletse o ka re number 8 la o ka re e tlalama o ka re o tla e dulela a ke tse borena e bona ka mokgwa ke e bonang ka gona kodu ka gore a tseba gore rasi Erasmus antši o nyaka o prefera Jasper Fiese mola go number 8 e fela ga bjalo o tlo thoma gore make tlhogo botsebotse motho ga lebeletse ke ra gore ga tlo ba a kgetha setlhopha sa ba 15 ba go thoma le papadi
3: Clifford le batheletse le tla gopola gore ka ngwaga wa 2024 Cameron Honeycomb ebile o mongwe wa baraloki ba baswa ba e le goreng ba ile ba raloka ga botse kudu mo dipapading tsa URC gomme ka ngwaga wa 2025 a kgwetsa kgobalo ye telele ye e le gore o ile a dula sebaka se se telele a sa raloke gomme go boeng ga gagwe go be go na le ditlhase tsa go bontsha gore o a boa papading gomme seo se tloa se sammakatse ge a kgonne go karolo ka ga botse ka mokgwa o mo papading ye kgatlhanong le setlhopha sa Argentina ka kwa Argentina le tla gopola gore monna o bolelang ka ena Cameron Honeycomb ko moe ke lesogana le e le goreng o rile ge a thoma papadi ya gagwe a raloka URC ka morago wa papadi tse ka bantse tharo ba tse nne engelane e be e nyaka go ka motsea o ba nyaka go ka mo mmitsa ka ko setlhopheng sa bona e le ge ba bona talente ye e le goreng o na le yona nnete o bolela ga botse ge gore rasi Erasmus o thomile go rema ke tlhogo gobane gabjale re bona o ka re Jasper Fiese ke ena o e le goreng ke ena a tla thomang ko maemong a bo seswai e fela thaloko ya Cameron Honeycomb kutswana kgatlhanong le setlhopha sa Argentina se lor ke tlhopa se buima ka kwa bosona e bile le bana ba ile reng ke bana ba matla ba ile re ba raloka papadi yo tsone le ya Africa borwa e ile reng e shumisa matla ga ntshi re ka bona seo se bia Cameron na nakomo mo maemong a mabotse go ka se makatse ge re ka bona a thoma go ba a ba banking kgatlhano le tlhopa sa New Zealand ge ba tla ba raloka le sona ka la masimipedi pedi
0: motlhalera a ke tsorna o reng ka thaloko ya baroloki ba babedi ba ile gore ba tswa go balong o lebetse mo captain se ya kolise ga mangwana Eben Elizabeth
3: Eben ke ke tsheme ka mo captain se ya kolise ro lokile ga botse metse ma sme pedi tsela ye le ro lokile ka ona o ra lokile ga botse kudu o gonne o ka ba le Jerdi Campbell la seng ka di ball carry ka ba ntse tshelela o me o khone o ka dire o ka o ba le di tackle tsa o feta tse nne mo metso tso e masome pedi tsela eo go me ge o bo lebella ka mogwelo reng o be a roka ka ona bya ka a fetcha ya tlhopa sa Africa bora o rolo kile ga botse e di o ba ile re kgobalo e ile reng e bentse motshwenye ya moshifa ke yone ile ya dira a khone o ka tswela ntle ye ben as the best ka tlhakorele lengwe le ena motho a ka re o rolo kile ga botse kudu mo mo papading ya gagwe charge down yela le re o dirile o tloa mo rakeng ya tlhopa sa Argentina e tloa bontsha gore ke Eben Elizabeth go e le goreng re a mo tseba ga se a napa a fisha ka mokgwa e le goreng re mo tlwaetse ka ona e fela seo ke se e le gore re be se lebeletseo sebapadi se e le goreng se boa papading la mathomo ka morago ga kgobalo ye telele
0: ke felele jalo yena motlhalera bjale gona setlhopha bjale shedi e kgolo kudu tla ba papading ye ngone kgolo re lebeletse papadi magareng ka setlhopha sa The Box le setlhopha sa All Blacks mo dibekeng tse pedi tse di tlago re ka re papadi ya bona kgatlho le Argentina ebile teko e botse pele ga ge ba ya go thuela fa le setlhopha sa The All Blacks
3: mokone setlhopha sa Africa borwa se fentse naga ya Argentina eng e fela New Zealand ga se a tshwane le setlhopha ga e tshwane le Argentina se e le goreng ke bone e le gore se diragetse ga botse mo papading ya setlhopha sa Africa borwa ke gore defense ya bona la mathomo ke o mongwe wa be le gore a ngongoreya ka defense ya setlhopha sa Africa borwa fela kgatlhano setlhopha sa Argentina ba ralokile ga botse kudu mo defense ya bona go na le dilo tse tharo tse e le goreng ga di napile dikgatlha kgoro ka mokgomo bjalo go ya ka nna go ya ka maemo a bona bja ka setlhopha se leo se mo maemong a pele mo lefatsheng go tlhasela ga bona ga bana pile ba tlhasela ka mokgwele rong re ba tlwaetse ka ona motlhomo e ka ba e le gore le morago le e le gore lebelela ga ka moo ga se le morago le e le gore lebe lebeletse gore le tla raloka kgatlhano setlhopha sa New Zealand e fela attack ya bona ba tshwanetse go ka maatlafatsa line out ya setlhopha sa Africa borwa a sa tshwa e ba mo e le goreng re nyaka gore e be gona re tseba setlhopha sa Africa borwa e le setlhopha se e le goreng se tloa se gatelela ditlhopha tse dinkudu mo di line out tsa bona e fela ga e le go lebelela di scrum sa bona ke nngwe ya dilo tse e le gore di sepetsa ga botse kgatlhano le setlhopha sa Argentina mo e le gore re lebeletse gore ba tla tswela pele kgatlhano le setlhopha sa New Zealand ka kakaretso Africa borwa e ralokile ga botse kgatlhano le setlhopha sa Argentina re lebeletse gore ke eng se e le gore ba tla se dira kgatlhano le New Zealand New Zealand ba ralokile le setlhopha sa di Stormers ke lebeletse papadi ya bona ga e ba e le gore ke ka mokgwa ba tlo roka le ona kgatlhano setlhopha sa Africa borwa ba ka se obesi wa tuka
0: motlhalera ka metlhala mabaka e re ke tse nako e ke go leboga ke leboga nako ya gago le o abelana tshedimoso fa le bathelete ba thobela fm re le ka moso
3: go leboga nna mokoni le bathelete ba thobela fm
0: moshato mogo le moko ele ke Freddy Kitsi magagaso mo gašwa dipapadi gona fa go le kgotla ga tshwana Africa borwa mo go thobela fm tshepa gore le moko ele go le ka moko a di oletseng ka ona le ka moko a di beilego e namehile re a leboga motlhalera bathelete ba thobela fm tsekeng se pedi tharo fela re bile e rinyela ya tshwae a re boleleng MTN 8 papadi ja di-quarter final a re boleleng pitso mosibane go ba motlhatlho mo sa setlhopha sa Africa bora sa bafana ba e boletse puo pa ona mo mabaleng a dipapadi le mo kole Jack Maluleke a re lelotsheng ka moshate thobela
4: go monate go ba nna konokono ya dipapadi
0: lebala komane a re lelotsheng
4: le kae na
0: a re na le ka molato ra lena
4: aowa mafelo mabeke ebile a mabotse go ba banga ba mabotse go bo ditelo Friday ka rena mo tlhahleo ke a motseba mara ke rua le ri nai re ska ba ra tshela ta se ka gare ga bona ya le di papa ishi di fitile go le ya maoto e ka go bolaya re ke bone papa ja MTN 80 a ke ga ne ke latela Sandton 3 re wine tse thateng Orlando Pirates le bona ba bone gore ba be ba bona molora wa go lutsa mabele jwale se se leng gona re bone papadi ka mokgwa ebileng ka gona jwale golden arrows le yona se o ntsi tse chiefs mola nna e be ke tuma gore defi win ka gara ga semi final le tlhopa tse taro tse ke be gona re tle re kgone bona gore nang go mang ka nna yo ba mang mo go tsona jwale se se leng gona makotsi ke ra wa sa feleleng ke matla bana ba tie galaka e khali knockout e sa etla mo December le Netbank ga ile ka MTN a wa le go phuta matsogo le lebelele kwa go yimo ga go netaba bana ba tie galaka ke le bogitsele ke Springbok le ena mohlatsi wa bafana bafana ba tle ba mo patele bo ska tla go tsa ba ri ya tsela ba go ba ri ya tla mpaka go etla Philip Thoroze ba mo fa go tholela sheleng e ga mara ka gore e kwa ka mo ga e banya go mo ropa ba tle ba mo patele ga ka go ile ka mo go ba be go ba patela go go bruse go bana o tsere UEFA pro license mo nna ola mo di qualification tsa ga go ke ya go leboga
0: lebogile ke nna le bala go mane re leboga
4: ke tlo mo
0: hey ano arleche tobel
5: Cliff le kae?
0: Re bona re ka ra le ena.
5: Eh re bona Clifford ke Joseph Manana ga mo tembisa. Eh Clifford ke rata go bolla ka klapa ya ka Kaizer Chiefs le ge le bala komana ke mo kwa re wa bolela o ka re wa re gegega.
0: Eh
5: Clifford.
0: A le gege o ka re wa le o le skela fela pelo.
5: Eh ya no klapa ena ke ile ka bolela Clifford ka re ai ka sloke ga ni wala ke tsebeng botlhata ba Kaizer Chiefs ke nye ka lebaka la gore di player ba reka la ra tsa ona ke ba rekang ke buy one get two gore Clifford a o nne tlo ka ntho go lengwe re ke wa o ka re ke fonko ke a my friend why wala Clifford a o re ke re a nyamiwa rena di supporter tsa Kaizer Chiefs reka di jersey tsa Kaizer Chiefs di pele tsa rena di dula di le botlhoko ene o ka re di tloba botlhoko this season ka ofela
0: ba ja go feta bele a kere ke lena bele re lenya ka bo PSG na
5: no na ke ile ka bo tsa Clifford ka re Kaizer Chiefs I so right ene ka ba ka bo tsa le ka sipesi ke ndlofu to hopola go bo tsa ke re I so right Clifford re sanje Chiefs ba tlhatla molle ba kere di player tse quality players ke le re di ka kgona go berekela Kaizer Chiefs di ikemiseditse ka lebaka la goreng ga niwe le dipele tsa rona di dula di le botlhoko batho ba seya ka rena re disupportara a re humane fela
0: ke go koela monna gešo ke a leboga
5: ke a leboga Clifford
0: mošatromogole ei ya go boima ka kwa natshorena a re lotšheng thobela
6: Clifford
0: o na le molato
6: Milton wa galanga ke nna ke.
0: Ke ya go ka botsa Milton.
6: Hai dia bo wa. Ndo ke ne le buima.
0: Ya e bile buima ke bone ka mongadi wa o ile.
6: Ka mongadi re tla pa tsela di bone tse go thateng.
0: E ba go ka gara.
6: Le nna ba re ke tshile ma ba re tshetse go thateng. Eh se pa le too much. Ke le tshetse go re ai ai a re tlo re botsa ba se ka pa sa rona se ke se se bo mokae.
0: Na ke re ngane. Ke ra re ngane re le tswa ka FNB le ya mapatlelo ga mangwe le re lo ka go botsa.
6: ke botlhata ba ka nngwe o ka ba re botlhata ba ka mara FNB ha re tsebe mme di FNB le nna le botlhata ba di leng ga yona
0: ya ke tsebe a ke tsebe mo trotsi
6: na re le buise mo motlhatsi wa bafana bafana Pito Mosimane re o ka re re tsa di ka tsama botlhaka mo la tlhopeng tsa bafana bafana le ena a tsana le Yoko Bruce
0: ba wa re a le boga re a le boga Belton
6: ra le boga re le boga botse
0: mosato mo ya no a re lo tsheng ka mosato thobela
7: o di dipo
0: e le ka ena
7: le tlo re ka bona ka nwaro
0: a wa re ditse ga botse ka mo mona ralla ka mo motse mo shato Africa boro
7: a wa ka tsone ka mamilo di na dile ke ho di le ho no ke no ka mo re tshe e a gre di ko tate ho tlo e go tumpa o tlo e tshe ke mo ka le to le tsela pele re na na la ka mo swani tsa ba ba di sitile re ni bone papa di posedi de kae mo swara di noare na o ba tshile ba mona re tshile ba ra kgwele a tsena ka nnete ya ba wa nnete ra leka gore a bua mora go apala ke papa ya kgwele motho wa re
0: ke go kwa botsa
7: re nore motho mongwe o pele ba tla ba hlatana ba shimane re ka lebela papa ya la boraro ya diki le skukhune e bile re ya matshelo a dikere re ba pale bo yena ntate le bala komane ka modidi re ka di 15 ke
0: komanga nna
7: ke ba lo komanga nna e re tsa mona ka modidi ka lena ke mmone modibelo a wa a se tlhakane a botsene
0: a se ja tlhakane
7: a wa ke mmone ka modibelo a wa ka seme opong o fie extra time gore a re bogolo boima
0: o boima kudu
7: wa le tamo bana ka mpa di 15 ya go lebo
0: o lebo ke le kena la ke a re lelo tshen thobela
8: e tlhobidito
0: e le ga ena
8: a wa mla taurus mrore
0: re a lebo
8: ke ma sa ja pa
0: thobela
8: nage kira dimo bole la ba nyana ba nyana ma dimo tsa be ka mogo go tshara re na a select a squad especially di goalkeeper je ka mogo a di change change ka gona mara mona ba ga mile club fito mara botata go gore go tlamile go consistency ba se go ke mile go se ba ba se go kita ke mile tla go ba ba se mo and re bone ka go ka por go dire re leng the same mistake is repeated ke mo ga bangana bangana ba tshwere ka ntse ke go tshwara nna ga le le ga le le le le fito go mo ga gore ke ke mbiri la tla go dire mo tsela nke re go le improvement
0: ke go kwela ke a lebo
8: ke
0: ya go le bo ga tlo tsito masadi a fa tse re fitle mafellong a lenano la rena la mabaleng a dipapadi re tlo busha re kopana le na gape go sasa nna le na tinais na thusa ile le apela yona ya go sasa go mme re tla re kopana gape re le ba le go nna go le tsela ba le palang ke go tsena nna nga seng re tla le tsena ja jile lengwe le skala fela pele tsholang pele go thile ja manano a thobela fm ya le go tlhagatsola Africa borwa go mme ga belo ke kitima ke nanga go ya ka kua tshwantse tshwantse le tsiya rena ya matlhakung mo ile goreng re na ka go thoma ka nna jalo kono re na mere bone gore na re kana mara jian rabia e re ke kitimela ka go matlhakong re bo le tshelo tsa lena gona mo mo mshate wa tsebo le bithabiso

0: ya konka bialo metsotso e masomopedi masomopedi shupa o ikela iri ya zinyane ka mushate wa tsebona ba television tabela FM ya lokotla gashola Africa borwa ba gishung ke a lo chata me hey lena nago market filmu watsa puleni lego he ban ka sa fako khoring ya phato pula ka sa fako polokwane gape mo mmile mo eno ba bo show fela ka bakala sona se fako se puleni lego ka sona jo motheletse a ke tsebe gore wena mo le go bona boemo jwa bosoboreng ge rena ka mopolokwane re nnetswe ke pula ye ntšhi ka sefako ko reno wa bosweu mo mmileng mo he banna a ke thoma go e bona e kgwedi beke re sa noba gape le kgono ke la lesome kgweding ya phato a re ke no gore beketse pedi fela phato marega a wa bane gona pula ya sefako a retse a dilo di a fetoga mane e sento se ya phenduka ya lotšha khotso naye ke tlhabirwa malope a phogolo ke tlo ya mamphela mogau kwa ga maredi ke ga ke noshi nna tlo ya mamphela ke na le motheletse mogolo wa ka wa lapara Isaac Silo wa ga mashila ke mashila ga tsheka le kopelo yo ke mmina ta u kwa botshitshila manyama eh monna yo bogale jalo ka legare ge re le mmogo jalo ya be re re gorogale na nyong na thuto la kgwebo ke tshelete le tlisang wena ke yona SABC Education Enriching Minds Enriching Lives SABC Education ya rena yeo e fetša go mengwaga ye masometharo e roropa e gorosetša nna le wena tshedimošo mmane le boithabišo e re mmatlafatša dikgopolong tša rena ka thuto SABC Education mongwageng o e fetša mengwaga e masometharo re re halala SABC Education halala a e tswele pele e re golele e tswele pele e re fepe ka thuto le tshedimošo yeo e phuphumago ka yona SABC Education Enriching Minds Enriching Lives wa tseba ke ka fa o kwago ka dinako tsotlhe le ge re tsena ka yona melotšana ye wa okwa ge o setse re goroga
1: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
0: Kids wa tseo go no ba fela jwalo ba gishu a ke leboga kgadietse hlana leboga kudu tsehli o ilwele o ihlabane nane o lantlatle ke go hlahle ga ishitang le mphoga morwa se ditabentjela tsa area se swai re leboga le ba shumi moka ka karetso ke halala le na botlevzito le bona thati nice go mabaleng a dipapari ga ishitang le mahlaku re lebogile kudu go bala go hloya le ne le ba mari ya tokotoko le pela le di di sha se shate di sa jimabele pelo tabashi botleletse a ke nyaka go tlhoke tlho sa mokokong ya ke ja kgabane ke bontshe gore le kgonna neng la rena la kgwebo ke tšhelete re bolela fa ka basadi ba belegi ba swara thipa ka bogaleng bao mo kgweding ye ya phato re ba ketekago maabane a mabola a pudi la senyane kgweding ye ya phato re be re e letšatši la go keteka basadi ka nageng ya Aforika Borwa kudu e le segopotso re eleletša malobaloba ge bona basadi bolileng bo mmalileng nkoi ba ile ba rwala dieta ba re ba kwantela union building e le ge ba re jale gona re kwele go lokile go lekane ka mmušo o a tlhaolele mmušo o re gatelela ago ba lwetse tokologo batho ba dirile mošomo mobotse bjalo basadi ba goga bjalo ba le go gona re seke ka fao re sane go tswela pele re le keteka ka ge basadi ka lena ba ile ba kgatha tema e kgolo ka mo nageng ya Aforika Borwa ke moka rena ga bjalo šedi ya rena re bja go basadi bao ba lego ka mo lefapeng le la tša dikgwebo re lebeletse ditlhotlho tse e leng gore ba itemogela tsona ka lefapeng la tša dikgwebo le ka fao re ka ba thekgago ka gona goba ba ka thekgwago ka gona go ba thuša go ba matlafatša mo dikgwebong gore le bona ba gole dikgwebo tša bona di atlege lefapha le la tša dikgwebo re a tseba gore go ne go tloga kwa moragonyana ke re mengwagangwaga go bonala gore nke ke banna kudu bao ba kgathago tema e kgolo ka mogare ga tšhee tša dikgwebo mo e leng gore ba balaodi ba dikgwebo matšatšing a bolekgono motsheletši wa thobela FM re kgona go bona basadi ba itile pele ba na le dikgwebo ebile ba atlega dikgwebo tša bona di sepela gabotse mo e leng gore go a kgatšiša bjalo rata gore nke re lebelele ka gore batho ba ba kgatha tema e kgolo go thuša go matlafatša ikonomi ya naga ye ya Aforika Borwa ka gore ge ba tswela pele go ba le dikgwebo ka mokgwa o le maemo a ikonomi e na pile a kaonafala jalo re ilalo ka ge e le gore re a tseba gore le lekgono e tlhole e le letšatši la maikhutso leo le amilwego ke le la maabane batho ga ba tswele dikolong batho ga ba šomešomong ka baka la lona letšatši la lekgono la maikhutso jalo a re kwaneng ye ratang gore nke re e boledišane le wena motheletse wa thobela FM nna le motsweletše mogolo wa ka Isaac Silo wa Mashila re no kwana gore re tsiya re fa wena motheletsi a re bitse motho ne re tsiya re fa wena nke re boleleng taba ye ya ditlhohlo tseo le bona go bommagwebo ba itemogela tsona le gore di ka le bona nke di hlolwa ke eng di ka rarollwa bjang re ka thusa bjang basadi go atlega mo dikgwebong re ka thusa jwang basadi gore ba gurupa o leng gore bana le kgatlhego ya go ba bommagwebo ba ka moso ba go atlega re ba kuketsa jwang re ba bepula jwang go na le taba ye nngwe sheke phariri a ke tsebo gore ke nnete go fitlha kae ke tla kwa gore na wena o reng motheletse basadi gore ba atlege go tsa dikgwebo ge ba nyaka thuso ba kgopela thuso ba re rena dikotane dikota maledu re re ba le magoga re ba lefisa ka go ala magoga ke re ba re ke ra gore kwane a ke tsebo re tabe ke therese go fitlha kae ke gopela mosadi wa sebete o aka go kgona go tsena mo mogaleng ga bjalo ge re bulela megala go lefela seswa itshela lefela 2452 yo aka gore nna nna yewe ke ile ka tloga ke kopana le yona ge le kgono ke sharetle goba motlho mongwe kgwebo yaka e se gabotse goba ke tse dingwe tsa ditlhotlho tseo ka gare ga kgwebo yaka ke kopana go le tsona a re bolele ka basadi ra re kwane a re bolele ka basadi bao ba swerego maemo a godimo ka mešomong ya go fapana re bolela ka bommagwebo ke nagana gore ke tlhakišitse dinya ke se jodi bontsha gore go fitla ga bialo ka monageng ya Afrika borwa ke di percentage tse 22 tsa basadi bao ile go bommagwebo go mme ga re se tsere lebelela le fase ka bophara e laetsa ga botse gore ba 47 ke ba swere go maemo a godimo ka mo mešomo ba ka di company tsa o fapana pero ya rena shedi re be ile go bommagwebo le fela se swaitsela le fela 2452 re le na kunyona ye ya go ketika tokologo re ina le mengwaga ye go feta ye 30 re ipsina ka tokologo na ba sadi ba sa matlafatso ka gara ga tse tsa dikgwebo 086 000 2452 ke ka ba ga go bialo molatukeng

0: basadi ba bangwe ba itshwenya ka gore o swaragana le tsa kgwebo ya gagwe ke mo ka ka le tlhakori le ena pile o lebana le maikarabelo a lapa bana shiba kure yo arkwe re tsiya wa mathom go thobela FM dumela ar oho oho dumela ka mshate thobela FM
1: hello
0: le kae tate
1: ha wa go tshela go ne tabane
0: e bile le ile madike le tla bala pholo le setse ka go tadi tete
1: yeah
0: mshate
1: le le o ma oletsa
0: mhm
1: e ke di ala ka mmandle ga ya ga masemo
0: ra wa moge
1: na le le o tlo go ite le go mo le naka
0: mhm
1: go re wa tswa ke go le bo se ka o ke ntse
0: mhm
1: ntate mare ke
0: mhm
1: ke le go ga masemo la ka o sa phone fa sa tsa ka re nka o ile go sa ke ba re go me go ne mosadi ga mo go no le tsa di phone
0: a wa bana ga masemo la
1: ama simola mola ga stifu mo gating
0: e bana
1: ke maketse a tharamolla founu ka amolela ka re mara fisi mme re go rutile ke mamu a re go mme go netse tshuta bona ka mogo
0: mm
1: ka ra ba basadi ba matlafetse ga re ga dikgolopo
0: na pile ke kgwebo ya gagwe ka ona mogono o ipuletse kgwebo
1: ke mereki mara ntle ba mo sei se container ke yana a se tsoka malukisago
0: oh
1: Eh
0: ke a rogwa.
1: Ba be ke mmere go mo go nna gana mo sa di a tlhara mo lafo le ne ba ke sa go le ke se ke mo sala ke sore ma 16 ke mo le go di re mara mo sa di o tla gona phone na.
0: Na nna bila saka ga no e bona tabe we ya gore mo sa di a ke mo khwetse a lukisha a hlahla mollo tse se latlekeng a se gore behla a ke thoma go kwa ka wena.
1: O ne mo sa di ga mo ga ma semola mo ga se fi gone container se tsagasa go lukisha di phone.
0: Ke go kwela e o pele yo di tlotlo tse bo mmagwebo ba le bana go le tsona o bona e tla mokhutamang
1: ke le dire ntshi go ba tswa ga bona ba hloka thego
0: mm
1: ba hloka ntunye o ba le di chat tsa go khodisa dikgwebo
0: mm
1: bona ba le ke ba le no ba wa sa mola le mola go di sponsor ya mamma
0: tobe
1: e a ba ha ke go re go mo ka one
0: mushate
1: Thank you.
0: E kwa ke tsika mamelodi re lebogile motho ya ka re tsiya yo. Kgwebo ke chelete.
2: Mongaka.
0: Tamagosi.
2: O bolela le lebe ya ke.
0: Ke go amogetse msiya mina puti.
2: Ahe.
0: Ke
2: ya le ke soroka ke mina tlobo.
0: Oh, a se le bia la mina puti.
2: Awa, awa.
0: O kwele.
2: Ke la matla pa di lekwe. Ke ya re ta ke tene di taba tabeng.
0: A go be jwa.
2: Di tlhoso e ke bona go ntle a kopana nako ke ka iteka.
0: Mm.
2: Ke go tsane.
0: Yei. Ka le a gama gama tsa tate a ke ipsela go leko.
2: A we. Ke ka onana.
0: Ke ka bona motho na mela go dimoga ona.
2: Yo go hlokile a ke leke.
0: A ga shiba wa kwala tswela pele wa kwala ba.
2: Eh ke re ke sare tlhoso ke bona go ntle ba kopana le tsona.
0: Mm.
2: Ke khopolo tsa batho bontsing ke disane khopolo ya gore selo seng ke go se aroba mosadi ga a go no sekuka ke tla go le tsaka khopolo ntsa bona basadi le banna
0: mm
2: ke gore go sa hlokega gore batho ka borena
0: mm
2: re kwishishe gore se se kgone ga go le mosadi wa se kgone ka gore le ena ke motho
0: tobe
2: ke nngwe ya ditlhotlho tse ke di bonago tse kgolwanyana
0: mm
2: ka gore mageng a mangwe le ga o ka kry le ga o ka kgwetse e se ka kgwebong o tlo kgwetse ga ba shita ke taba ba re ei a go sa renyaredi monna ba setse ba tenyaditse
0: ke a lekwa
2: go nyakega gore go tsene mo ditlhaloganong tsa rena re le batho banna le basadi kekešitse gore
0: Oya, o ira gore o akanya gore ke e ka ba tharollo.
2: E ka ba tharollo ya ge re ka re kgopolo tse tsa rena di fitse tsa ke tloetsa gore mosadi. O palela go kuka ka moka.
0: Na pile ye ya legoga, ge re sentse go ba thusa re kwere fa.
2: Ke a kwala ga gone mo nka e fa go botlhatse mara go kwala ga yona e kwalang ke e gona nyana
0: le nna gape ke e fua ka mogowe
2: e ya kwala gore gona e fo ba gore a gone mong ka be go satisfy e fela go ya ka mogo go e thaiditse e bolelwa e kwala nke gona ke gona botata yo wa gore ke moka go polo tsa ba ile go banna e di utile go tekera gore e di senete ke mongkhwano mongwe wa go wa mogwa mokuta
0: ditsetsiane go kwile
2: ditsetsiane o nkwile
0: tobele
2: mo wa teke sele mo ka gushelete go gopolo tsa ba a weng ke ditwa thukwe o nke ditsetsiane
0: go kwile motswadi yake ke a leboga
2: gore e go ya mampe
0: motobe ga le bogatlo re le bogile le sometharo la metsotso jwa le go ikela go iria senyane ka moshato wa tsebole ba ithabitse ke re mosadi a tsebete o kae banna kuru wa ka go gara dithetho ga nwa lo a le tla re la mpona nna ke le se go re behlane ke ile ke sentjwe gore ke thushwe ka kgwebo ya ka gware ka no go ja sebata tsoko sa re go mme go mpona tobele fm dumela arlo
3: hello
0: mama le kae
3: Rona le kae?
0: Rbanu.
3: Eh.
0: Mm.
3: Le kae buti?
0: Re hlola ka botsima marra lena. Re lo bona ye ya ka faule na basadi le santjong go matla fatswa ka gona mo le fapela tsa dikgwebo.
3: Eh. A re boleleng ka tsaba tsa kgwebo.
0: A go be jwang?
3: Go go ke tshelete.
0: Mhm.
3: Eh, ba tsaba ntsho. A re tshite o tshwara dikgwebo re tshwane le batho ba utswa dinang tsa ka ntle
0: ke go theditse
3: o feleditse
0: ee jalo o go lokile mpotse o bona bommakgwebo ba kopana le ditlhotlho tsa mohuta mamama
3: bommakgwebo ba thekana le ditlhotlho tse dintsi ka ara kgwebo ka baka la gore basadi ba tshwere thipa ka bogaleng
0: ntsopolele tsona ditlhotlho tsa gona ke dife
3: o ka ba le tšhelete wa reka stoko.
0: Mm.
3: O se no reka stoko.
0: Mm.
3: O fetsa o rekisha. O ile o reka sešebo, o ile o reka motlhagase, o ile o reka tšela ka gae, tšheletela ya stoko ga e sa bereka tšela tsa yona.
0: Mm.
3: Ka bošimo go tshwanetse o be le stoko, ga o sa kgona ba le stoko sa tšhelete la o bonna le yona ka baka la gore o jere tšhelete ya stoko e berekile dilo tse dingwe.
0: O kuru go khotsa mohlomongwe mmagwebo e le yena a dira go letseno ka gae
3: a tsere tipa ka bohaleng a lebeletse kgwebo a lebeletse lapa
0: o kwele motswadi yake
3: mara he re ka dira kgwebo ka seboka
0: ya
3: tla tsebo re o molo mo e ha ka ntsha 5 rand ka 5 rand re le gentle
0: tobe
3: ra re kgwebo ye re a itsusha re ka gona
0: ke le kwele mama ke le baba go tla lena
3: o ka se khone
0: thobela
3: ke a leboga
0: go leboga rena motswadi yaka re a leboga ei shiri uwe magisho ya kwagala he
4: Trenton Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapala gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rena di thusitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapala gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenton Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Trenton Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo

0: Thobela FM 66. Thobela FM.
1: Thobela FM.
2: Mushate o tsebole boithabisho. Bialo ke senyane metsotso ke senyane fela basadi kurule bele ke bona bommagwebo ba kopana le tlotlo tsa mokhutamang. Re akanya gore tharollo e ka ba eng? A re kuketseng re matlafatseng bommagwebo. Le bao e leng gore ba rata go ka ba le dikgwebo. Le bona ba thuswe, ba atlege ba kgone go ba ka mogare ga lefapha le la tsa kgwebo. Ba ipsina bile ba sena le tshogo la gore ke tla re ke sa re ke re bare. La bona? Ee, ba lokologe. Mhm. Thole FM, dumela.
3: Maredi.
2: Tama.
3: Lekae, Mnarojim.
2: Lekhele tate ralene.
3: Sialemoya re ke a tseba, lona o tseba sialemoya, ebile ke bona le lona ke a tseba re sialemoye.
2: Thobe.
3: Wa nkwa.
2: Gabotse.
3: Ee. Basadi ba na le maatla.
2: Ke a kwa.
3: Wa nkwa.
2: Ke a lekwa tate tswelang pele
3: godimo ga dikgwebe tsa bona dikgwebo dikgwebo tsa bona ba na le maatla ba kgona go rekisa makuija ba kgona go rekisa everything mara basadi ka bo bona a ba tlogole bojea o mbwele mare
2: ke a lekwa
3: basadi ba seka ditšhaba nne ba ska di tshaba go rekisa gore rekisa mena ta na rekisa eng ba sa di ibile ga go bolla di yo ka maina o tan tshwarela ka re bile ke se ke boletse
2: ke a le kwa tate aba be le tshepo le rena re ba tlhage ka nnete
3: e le rena re ba tshepo ka nnete go le go leja gore re a tsiba re ba sa di ba re tintim fort
2: tintim bogot
3: ai o mbuile ke madikela makgaba ka mosebae
2: mosate mogolo ke a leboga
3: modimo jowe
2: alala le go lena ka gobe jalo ka mowe sebae modimo a bele lena silo wa tseba ke re ke a e lebelela mo dikgokanyong tsa leago a ke ikgwetse itsena ebile motheletse mo letlakane la Facebook la Thobela FM yaka nko o bone mathaga mabotse a dikgatiso tse di tlholeng di kgatlhampana ka molam meropa casino ge Thobela FM e gaša lenaneo la ditlalemeso e le ka kua basadi ba bagaši ba Thobela FM ba le ka kua meropa ka kua le kwele ebile wa re ei tlang o tlabe go e na le bafe bafe a potse gore ke ela o ne o ja gantši o sa kgore o ne o emelela wa šuba ke wa tlatsa poroto wa diphura tek wa fetsa wa photlhetsa wa buelela gape kore ei letlhoe le ipsina a kv mo le go o nathile motho aka Thobela FM dumela a re loe
3: gore
2: ba le magoga ge ba santse go thuswa
3: ba nyeke mangwalo
2: magoga ba re ba le magoga
3: o ka o tlhalohane ei mona ke bothata
2: ee ba re go iwe ka tshimong o giwe
3: ke motho o mogolo ke na le 5-9 ko o tshwara bosebose a yona mane ya batho mola ba diela batho bosaedi ma
2: le wena mabarebare a wa tseba
3: le dipolalo tsone ke tse dintsi le tsona ma ke tse dintsi nna ne ke re anka nketsoba difounu tsa president ne ke tlo mola ke re motho a bolaile motho wena ntate redi gafo beilannana ka molee ba kojuana ka mole ka mokgo nneng ke ele ke nna le difounu tsa president
2: jalekwa
3: ee no re ke sa bangwe sebaka maredi ne
2: mosate mogolo ke lebogile tate
3: definitely
2: aha re lebogile ee re lebogile ya o tsewa keng gabotse ka kua meropa re tlhaetswe banna na banna o dia ba dia motlanalo na banna aya motlanalo a diragatsa ka kua meropa re halala go basadi halala re leketeka basadi re a le rata re tla dula re le rata bao re nago le maitshwaro ama biya go tlaisha basadi maitshoro ao re a gatla ka ntahla

0: dikwa tsa SABC yo ikemego e setse le tlhakore go thobele FM ka mpho morwasi
1: Harlo che chere senyane ditaba ke che tuna ya pusho tirishana le merero ya magosi pele nko sine hlabisa o ipiletsa go badudi ka moka ba ka diletentse o di aparetse go ke le ehlwa go efoga go tsheya maeto a wa se go bohlokwa mona ko ye ya le ehlwa mebile ye mmalwa e tswaletswe ka lebaka la lehlwa fao gona go le moya wa go tonya go fitlha lerapong ponagaro ya naga e re show ka lebaka la lehlwa ka dikarolong tša Eastern Cape, KwaZulu-Natal le Free State. Tlhabisa o laeditše ka gare ga sengwalwa sa gagwe gore ka tšhomišano le ba ditirelo tša maemo a boso le makala a mangwe a mebušo selegae ba tla tšwela pele go lekola seemo le go thuša ka kimollo mo mafelong ao a amegilego. Le ge go letetšwe gore maemo a boso a tla lala a kaonafetše mo bošegong bja lekgono, efela lehlwa le tla tšwela pele go bonagala ka moswane le ka laboraro.

0: go tsenwe ene mo lenanegong
1: Ivan a re koeng gore ka Pitori ba re kwa ke go kule ke a go leboga
0: thank you ka mo moroke engere ke se ba ka mo moroke
1: ke a leboga a re koeng ka ntedise a re koeng ba re ke bolala ke no si bona mma o lena iri ka mo ka a ka moroke a 37 a re koe langwa Ivan a re koeng dumela
2: hello ke bolala le ma
1: o bolala le khone the host
2: le ka go na di tsedi di tsera go mo ba le tsilile ya thoma go kena tsnyadi
1: le thoma go tsena mama le mo kae
2: ke mo randebele ke mo randebele bo mo lote go wana thana
1: okay mama
2: ba le go tsedi tsere mo o bolala le le bo mme o re ke le tsatsila bo mme ke re a wa le na re ke tsene ke la tshelela go wana gore ba sadi kuna le mo re kwana kuna le mo re satane kuna le mo re jelesa nang kuna le mo re sa jelesa ne tsela ba sadi kana le go swarana kana le go swarana ka mo siting engwe mama
1: ao
2: bana le go swarana bana le go kwana mara kuna le ka mo siting engwe kuna le jelesi wa e bona taba mfuto
1: gore jelesi mona o o hlala keng mona o
2: mama o hlela ke gore motho ga o bona ke rekile stofo re free le yena o nyaka go ireka ge ke agile ntlo ya mofuto le yena o nyaka go ya ka ntlo e tshwanang le yako o kare ke competition
1: aowi mara basadi a re se ka dirang bjalo a re se ka dirang bjalo bele ka basadi ka lebaka la gore a re lekane re le batho
2: and a re lekane gonadi a re tseo ke leboga go kena
1: o lebogile nnatlhe mama
2: mara basadi ba na le go swarana mo gongwe ba na go swarana ba tshwara dipa ka bogaleng mara mo o mo ba na o saetsa ba jelasana gona gona ka mokgoufuna
1: ke nagana gore le kgonne bontšhi ba rena re tla tloga re fetola ke ya mangwe a mantsi wa ba theeletše ka tsela e e le gore leibeile ka gona le bontšha re ga re kwane re tla thoma go kwana ra lebelela mesepelo ya rena
2: ya ka nnete
1: gonadiane
2: re tsena le dikereke o bone bantšhi ka mo dikerekeng basadi ke ba bantšhi ka mo dikerekeng re tsena dikereke mara go na le dimona ka mogare a re sa tseba gore tswane ditshumaelo tsa ka mo kerekeng ga re di ko ga botse na o tlo o bone gore ka mo kerekeng basadi ke bona e leng ba bantšhi kunadi
1: nna ke lekwele mama nna ke lekwele
2: jale ge ba re mosadi o tshwara thupa ka bogaleng a re swaraneng ka mokgong
1: a re swarane re thegane
2: re fane maele re fane dithuto tse di itseng ba ba na le dithuto tse di itseng ba se ba ba sa tsebeng
1: mama ke lebogile mantšhi wa lena
2: ke a leboga gonadi yo ke leboga go tse nna ke a thoma go tse
1: nna ke thabile go bolela le lena
2: ke ngwana a fane bobolote
1: age mama
2: ke a leboga gonadi
1: o ra le go sengwe ke a e rata ere banyo nka etse happiness ke tsatsi la basadi banyo rilwe tlo lenwe metsi si di beng sabo pilo bo sa feli basadi ba pele tse mpe ba ska ba ba opela go se aba ile rena si di beng sa bo pilo bo sa feli basadi ba ba pele tse dimpe bele ka basadi re tsana ntore re be le lerato go lo ene motho wa mosadi o na le lerato lerato ke tlhogo ya ditaba gore re tlo ba le bo ikokobetso o tlo ba le kwele bo hloko o tlo ba le kusiso ya mathata a mosadi o mong basadi ka mokanyiring amen ka gore motho a le go gaufilena a ka se re amen ke o mong o ngebe basadi betlo mosadi wa pelo empe wa le go gaufi le nnao basadi e reng amene ka mo mapaing e reng amene basadi
3: e kwa wena ngwanenyana
1: ke a rera
3: o re ngwanenyana teng
1: ane nyako botho ba tsheretse ke nyako go botsisa happiness
3: ya a ba pele ke sa bolela le nna ke sa bolela mosadi a boletse mo o boletse botse ka ba ka re o ka reng ke ba bolele le ka taba ya dikoloto gore basadi o ka re le ka lefela ba o le ba tshwere go mekitlana dikoloto diloma hei Bjale ka bona o rapela o ra ska fitla mota binyeo.

0: Oh yeah, yabo tia kabo tiko sha. Just to be close to you, Commodores. Ho tobelan FM kerati loko sha ye kai sale lohona lubakanyanam. Lelohono le isano tia kabo tsi. Yeah, bakalori. It's due to the test of time, and it keeps on going just stronger and stronger than ever before. I want to tell you, super selaki metsu to ye masuma mabedi go ikela irinya le someti happiness job market kana salmo isagum dia ga message chamre mo go le tshona che ka mushupulugom ke khokagantsitse le ke khokagantsitse ka mogala le modirila le ya go from Christina Pilani. Yeah. Ga se mathomo motheletše ke ba tšea lenaneong le la moremogolo ke tle ke dire bjale ra boledišana le bona e ka no ba lekgetlho la boraro mola ka tsebanago le bona bjale ka modirela le yago ke ba tliša go lenaneong le mme ka metlha e ba lethabo le legolo ge re kopane le bona ka lebaka la gore re a sedimoga e re ke ba temišeng sis Christina madimeši ao kgaitšedi ya ka ke a go tama le go amogela lenaneong le la moremogolo bošobong bja legono
1: Happiness
0: my girl, FM, go do many seconds, Swana, Kevakoa, Mohelakas, Swana, Kao, Horekai, Tumur Ubua, Sitwan. Hey, white chillin. I would have let Jokai Chiriaka, Arna Meritanitum. Sis Christina, whatever, Rebolelaka. Hey. Kwa raki biya kabutse re bolela ka men abuse re bolela ka dika ka ditlaisha go tsa bana ka malapeng men abuse I don't know e bolela gore gena ge re bolela ka ditlaisha go tsa bana ka malapeng re bolela kang re hlalosa taba ye go ba ge banna ba diragalelwa keng go diagalang man abuse ka gore e re ke feleletse fa mabakeng a mantšhi re bolela ka women abuse re bolela ka ditlaišego tša basadi ka malapeng e le ge ba tlaišwa ke banna ye e šetse e no ba taba ye o e tsebegago ka mono Aforika Borwa gore mabakeng a mantšhi ge go bolela ka ditlaiša go tsa ka malapeng e ba e le ge go lebeletswe banna gore aowa batlaiše ke lena gape batlaiše ke lena eutla le go ka no e lebelela lefaseng ka bophara moo go bolelwago ka ditlaiša go tsa ka malapeng go bolelwa gantšhi ka banna goba e le bona batlaiše ba basadi a se taba ya ka mono Aforika Borwa fela bjale le ge go le bjalo gona le nnete ye nngwe ikeme ya gore banna le bona ba tlaišega ka malapeng ba tlaišwa ke basadi gwa fetoga ka seisimane ya bitaba eo ya bitswa gore ke man abuse kala a re e lebelele ge re ka bolela ka women abuse re a tseba gore e tla ba monna ga dileng monna akere a bethile mosadi monna a katile mosadi monna ga a rukile mosadi monna a gapeleditse mosadi o di a sa gorile gore go ka bolela dilo tse dintšhi monna a rakile mosadi hei monna a rukile mosadi he bjalelebjale otla re bolele ka ga re bolele ka man abuse mo re bolela gorena go diagalang ka man abuse
1: Men abused, women abused. Gender-based violence. So, Mara, I'm going to say that so men abuse e gona re bolela ka abuse ya o tshwana le yona e ire ha mo basadi ntate make ra bolela ka dikatsa di men abuse di tshwana le tsona di physical abuse ya mmele ra bolela ka emotional le psychological abuse e tsa isego mo moyeng le mo tlhaloganyong tsa isego ya tshelete religious spiritual abuse ka isego ya sekereke go ba ditumelo ba bolela ka yona ka isego ene ya go gamorogo go ba re ka intra sexual abuse le tse dingwe gape tse dintsi mo e leng gore banna ba tlaisiwa le bona ka malapeng ba dikry-a ditlaisego ka malapeng a se basadi fela ba e leng gore ba tlaisega
0: wa tsaba khaitsela ka o di boletse ka mihuta-huta go bo di bolela ditlaisha go tsheka ka mihuta-huta physical emotional sex abuse or sexual abuse ditlaisha go tseo ka moka a re a ditseba gore le ge re bolela ka ditlaisha go tsa o bana ba di dira go kgahlanong le basadi le tsona tseo ka moka ga tsona di a tswelela pele ke tlaelwa ke putšišo ya gore go lokile ge ke di lebeletse di a swana pele a re lebeleleng gore na basadi tsona tseo ka moka ba di dira ba a thomeng ka tlaišego ya semoya emotional abuse re tletle re lateleng ka tlaišego ya ditaba tša sedumedi religious abuse a re thomeng pele ka ya semoya basadi ba tlaisa banna bjang meoyeng ya bona
1: re le basadi nakong e nngwe ntate make re na le go bolela mafoko a e leng gore a nna pila mo bathong ba bontate wa kry-a e le gore ke botsa ntate mafoko a sa nnang pila a e leng gore a isa seriti sa gase ko fatshe mme ge a le mogare ga batho ntate ga sa itshepa ka gore nna ke phela ke mmotsa mafoko a sa nnang pila nakwa nngwe re ba botsa le mo pele ga bana wa kry-a e leng gore ke a moroga mo pele ga bana ke mmotsa mafoko a sa nnang pila ga e le gore le tšhelete maybe o kry-a tšhelete nnyane go na le yaka mme ka mogolo ko mmerekong wa kry-a e le gore le tsone dilo tseo ke mmotsa tsona mo pele ga bana papa wa kry-a e le gore maybe nakwa nngwe ka le a dingwa re ka re ra ba bodisaima wa kry-a e le gore ke monna wa ntate ke motho wa ntate o na le mmele goba gana mmele ke mmotsa ke re wa tseba wena go robetse o kgona kudu irang ge diaparo tse go di apere ga di go tshwanele re batlaisa mo moyeng goba ke nyaka go kgaogantsha ntate o leba kwa gabo ke nyaka go kgaogantsha ntate o le dikgaetsedi tsa gage le metswalle ya gage like ke batla gore ntate o ke moagele le bota le e leng gore le batho ba bangwe a ka se kgone o ba boledisa a ba botsa ka mathata a gage a e leng gore o tlhakana le ona nna ke batla go molaola ntate o ke batla gore a phele ka mokgwa nna ke batlang gore a phele ka teng ke batla a apare ka mokgwa nna ke batlang gore a apare ka teng yena a se ka phela bophelo ba gae a phele bophelo ba ka ke go bona mo go yena
0: ya kore emotional abuse ye e le go tlaisego ye ya semoyeng ke a go botsa motho ditaba tseo e le go gore di mo gobatsa maikutlong eupša ke nyaka go tseba fa ditaba tse e ba e le dinnete goba e ba e le dinnete goba e ba ditlaisego go yena ga a botswa pele ga batho a re tseye motlhala shu tate shu ga a fepe ka gae ke ra basadi o boa ka matlagosa kgwedi ge e fedile o sepetše ga boane le pene ebile o nametswa ke nna moga tšagwe wa hwetša ditaba tse ke ka moka ke dinnete ka yena bjale nakong ya pefedišano yaka le yena ke nyako tseba gore ge ke o mmotsa ditaba tse ke re o di ako gore o tla ka masa ebile o ja ke basadi ka molantle ke mekao ke basadi ba gago ebile go boa o sena selo o senang o senang o senang o nametša ke nna ebile ke sa šome mogola a gago a ke o bone ka gore le gore fepa ga o re fepe bjalekore ke bolela ke diphoso tša gago eupša ke dinnete tša dikgalelo ago ka mehla na ke nyaka o tseba gore tlaisego ke go botsa motho nnete yeo e motlhaba go go ba ke go motlhaba ka mantšu le gona phapane o ba kae magareng ga go tlhaba ka mantšu le go botsa motho nnete yeo yona e ne o motlhaba go
1: phapano e mo ntate Make go na le dinnete ya ba gore dinnete tse o di bolela jwang o di bolela mo kae o di bolela mo pele ga mang go na le ka mokgwa e leng gore tshwanetse re le di-partner re boledisane ka gona and then go a ba gape le monna o ke ntate Happiness Makeshu o tlhokomela lapa la gage o leka ka bojotlhe gore a dire se sengwe le se sengwe fo lapa la gage mara wa kry-e le gore nna ke le mosadi ga ke kgotsofalele selo ke phela ke bone diphoso ke phela ke mmona gore ga o re fepe ga o re reng mara monna o a leka ka bojotlhe ba gage so go na le phapang gona moo ke tlaiso because ke mmotsa dilo tse e leng gore o a leka go di dira mare ke re ga di dire and then ye nngwe ya ba gore ke motheosa seriti ka gore ke mmotsa dinnete mara ke mmotsa dinnete pele ga batho ke mmotsa dinnete pele ga bana ke mmotsa dinnete ke di fetso ke sa di bolele pila se e le gore go na le phoso ka mo gae ke ene le moya o ye fashe re dule fashe ha e gore tshwanetse ke itse ba bagolo re boledisane
0: o kore ka mantšu a mangwe go ya le gore o botsa motho kae neng a ena le bo mang ge ke le kwešiša ka gore ke kwale re kore monna go se fepe ka lapeng wa go se thuše ka selo wa go se robale gae wa basadi-sadi e tla ba tlaišo go botsa batho monyenyefatsa ka ditaba tseo pele ga batho e tla ba tlaišo go o dira bjalo eupša go ona le yena le le ba babedi o mmontšha tsona moo e ka se be tlaišo
1: o moo e ka sebetlaiso o tla bo mmontsha dinnete o leka go aga lapa la gago o leka go mmontsha gore le nna ke le mosadi ga ke batle o ntlaisa ka gore ka mokgwa le e bolelang ka teng jale re bolela ka tlaiso ya mosadi and then mosadi le ena maybe a mo tlaisa maikutlo ka gore a mmotsa ditaba tse mo go sa tshwanelang mo teng fela ge ke mmotsa mo go tshwanetseng mo teng ra ba le way forward ya gore jale go tloga mo go ya ko pele re tlo phedisana jwang
0: tlaiso ya mantšu ya semoya mo moyeng ke ge le re ke ge ke ena le yena ke monyenyefatsa pele ga batho ge ke ena le yena ka phapošing re le ba babedi ke motsene ka tsona tše ke motsene ke mmontšha bošilo bja gagwe goba go se nagane gabotse ga gagwe e le dinnete a ka se kgopišege a re a bjalo mo gona o ntlhaba ka mantšu e ka se be gore ke tlaišone
1: aowa e tlo ba tlaiso ntate Make e tlo ya ka gore nna ke le mosadi ke e bolela jwang re ka no ba re le babedi fela
0: a ke no gore motlho mo go lokile yena ka metlha kgwedi e fedile o ja ke basadi ka fa le ntle o boa sene selo ebile ke na le bohlatsi bjo ga a re fepe bjale ke mmotse gare ga batho ke mmotse re le babedi ke re ya ya wa tseba bele o ne o ba lešilwe wena o ja ke basadi bona ebile a o neng a o neng eupša tšhelete ya gago ka moka e ya basading ga o ne le marogo a o ne le eng a re neng a re neng ke bošilwe nto eo ke mmotse ka mokgwa ke ya motlaiša moo
1: le gona moo wa motlaisa ka gore jale ga o di bolele pila ga o di bolele botse ga o dintshe botse ke reng re di bolele re boledisane re dule fatshe re kwešane and then ga e le gore go na le ka mokgwa e leng gore re ya pele ka seng go be le ka mokgwa re yang pele ka gona
0: ke a lekwa o ya le boletse ka tlaiso e nngwe ya sedumedi Sis Christina le ka bolela ka yone kgaetšedi ya ka
1: nako nngwe re le basadi re nyaka gore banna ba a kopana le nna ke le Christina jale monna o a tlogele kereke ya gago a tlo joina kereke ya ko hane monna o a tswe kerekeng yela gore ga ke dumele gore re dule fatshe nna ke le mme le ntate re dule fatshe re utlwane gore bjanong re na le lapa la rona re nang le lapa la rona ke kereke e feng e re ka e tsenang e se dumedisetse feng se e leng gore re ka se sala morago o wetse e le gore nna ke le mosadi le mo banneng ya direga monna o nya gore mosadi a tlole yabo a tsene yabo monna mo e leng gore kapolo tshwantse re dule fatshe re boledisane gore jaaka re na le lapa la rona re latela tumelo e seng so o kry-e mo gongwe basadi a re go sa jone kereke yaka ga ke diri tseletselese go sa njone mo kerekeng yaka ga ke go fe
0: tseletselese
1: wa kry-a e le gore nkate ga tsene kereke o tlhagantsa sa tsene kereke nna ke le mosadi ke tsene kereke ke tlhompha morutsi a ke tlhomphe monna ke tlhompha maloko a kereke yaka a ke tlhomphe ntate ka molapeng
0: oya e banna ke ditlaisego dilo tsei
1: ke ditlaisego dilo tse ntate mane
0: se se kresi nang koo nkompotse kae ya masheleng na e ka ba e le gore basadi ba tlhorisa banna e gona taba ya basadi go tlhorisa banna ka taba ya tšhelete ka mo malapeng bjang ge go le bjalo
1: yo e teng thata ntate make nna ke le mosadi ke palela ko ithekela di-labele tse di rileng ge ngwana wa batho wa senyanyala ke nyaka ora nthekele di-labele tseo le gona ke di batla ka mmetela di le tse dintšhintši nna ke le mosadi ge ke ile ka mo nix door ka moo ke bona disofa tsele tsa labele rileng ge ke fitlha ka mo lapeng ke gatelela ngwana wa batho ke nyaka disofa tsele ke nyaka dijwana tsela ge re ya nna ge ke ya masong ka mtlhale ka metlha ke ya manyalong ke batla ntšhwa ga ke batlo tsamaya ka tsona tsele tse e leng gore ba dintsi batho ke batla gore nna makeup wa ka ke o dire ko kae kae ga ke o dire kae go patela mang go patela ntate mo gongwe nna ke le mosadi ke nyaka gore o monna wa ka a fepe ba ko gae nna le o bereka a ke bereke maare ke nyaka gore a fepe nna a ba yo fepa le batho ba ka a fepe le batswadi ba ka ga re oa bolela ntate ae a re bereke bjalo and then ntate ga re o thusa ko gabo ga ke batle ke rata thusa ko gae fela ditlaiso tsa masheleng mo gongwe

0: ka go ka tšhelete o ra gore ge mosadi setse a bolela ka mogore o sampe tšhelete go lokile ke tla nyaka wa mpha tšhelete ke abusing too ke tla hisho e
1: yo ke tla hisho go lo ke tla hisho go le go bane e bakela monna kgatelelo ya monagano e batela e
0: monna o thoma o ipona re e kore ka matšhoma a ke sa tlo ba te ke moka o tla tsena mekitlaneng monna o ke a bona go na le etsa go na le banna ba bangwe ba neela mogolo ka moka ba tshwarelwa dikarata basadi balwa kore mo tabeng ya tšhelete banna basadi ba bangwe ba lwa nyaka tšhelete o nyaka tšhelete le bone ka taba ya mofuta
1: ke e nngwe ya ditlaiso yona eo wa kry-a e le gore ntate make gana le batswalle ba gage maybe ba ko restauranteng gore ba kokae ntate make ena tshwantse a eme mo kgoneng mo le wa founa o founela mme make gore ke kgopela o ntse ntshetse 200 nambile wa seka gore ka yona 200 eo gore yena ka mantswe a mangwe o 'ira kokobase mare karata e tshwara ke motsang ke tlaiso e golo
0: tabe ya ogetse mosadi a letatile bjaleng ke tlaiso ba setlaiso a re ke bosego ka
1: sixee ke dilo tse e leng gore tshwanetse le di boledisane ka gae ntate make mara ka nnete ruri ke tlatla jwaleng ka go lata jwang mara ape o tsebege ke go lata jwaleng e tla le dintwa kere namile he re elwa mo le re go ba tsana bana bona ba sala kae dilo tse ke dilo tse e leng gore tshwanetse re di boledisane re le ka gae ga e le gore re apalelana re kry-e ditsela tse e leng gore re ya pele ka tsona
0: tobela fm moshate wa tsebole boithabiso re bolelela ka ditlaiso tsa banna tsa ka malapeng banna ba geso ke a kgola la ikwela basadi ba geso le lena ke a kgolwa la ikwela gore na modirela leago bo ses christina pilane taba e ba e tlhalosa ka mokgwamang he tlaiso go ye nngwe se ya ses christina sex abuse tlaišego ya banna malebana le taba tsa thobalano ka mo lapeng gabotse banna ba tlaišega bjang na banna ge re tla tabeng ya legoga banna tabeng ya thobalano
1: banna ke mefutafuta e mentšhi e ba tlaišegang ka yona nako nngwe monna ba mmotsa ba re reetsa a ke tse gore timetable re ka e bitsang ka sotho
0: e no ba lenanego la ka fao tse diwe di tshwanetsego go diragala ka gona la go laetsa dinako
1: lenanego la dinako wa kry-a ba mmotsa monna ba re o e bona ga tee mo bekeng tse pedi o e bona ga tee mo bekeng tse thano
0: bakore ba re goraro o tla amana le nna thobalanong ga tee ka beke
1: ga tee ka beke goba ga tee mo bekeng tse pedi fela jalo o mongwe ba mmotsa ba
0: ee le gore ga tee ka beke mowe ka lona tšašile go tlabe go tlileng
1: a re tse gore go tlabe go tlileng fela mosadi o e tlabe le ena a reng bona ka lla boraro fela goba ka seterataga fela goba nenneng fela e bone mo gongwe o kry-a mmotsa a re pele o ntshwara dira so le so
0: se ka se leng ko e tshwaragana fa ga motseba mosadi ke belaela se sengwe fa a ke nagane gore mosadi a ka no lena le tla ntlhatlha a ke nagane gore mosadi a ka no re ke tla go faga tee fela mo bekeng go sena lebaka ke nagana ka ba le lebaka le lengwe gantšhi mabaka a gona e ba afe ke ka lebaka lang o tlampha ga tee fela goba ka mekibelo fela goba ka mesupologo fela
1: mabaka a mangwe o kry-e le gore mosadi e tloga mo goreng monna o ke ra basadi a re ke tshaba gore o tlo a ntshela malwetse jwale he re kopana ebile o tlo dirisa jase
0: o tlo shumisa condom ga te fela.

0: mobeke e bile tlo shumisa condom.
1: Mm-hmm. Yeah. Mo gongwe ke taba ele ya gore nna ke le mosadi ke na le mekgwana yaka e sa nnang pile.
0: Mm-hmm.
1: Re boela ko ele ya financial abuse. Pele go robala le nna, pele ke go naya 1, 2, 3, ke batla gore o nthekele sofa ye, ke batla gore o nthekele diaparo tse, ke batla go ka ntshepisa, and then wa e bona.
0: Oh yeah.
1: Mo gongwe e nna taba ele ya gore aowa ge o ka ntshepisa gore o nkisa oleke borebore and then e tla nna gona ke go fang mo gongwe no ba fela gore a ke re wa mpona gore ke botse kudi ga ke ya go tshwanela
0: ekwae
1: o tlo e bona he nna e reng o tla e bona e seng ge wena o batla
0: ke a lekwa.
1: Le tse dingwe gape tse di fetang moo.
0: Ee, ka gore a ka kwa lebolela ka ela ya molapo e tumile kudu yona ela ya gore ei a nna ke kwa ke lapile motho wa gona o kgona go lapa beke tse pedi ka moka yona eo Sis Christina
1: le yona eo re a lapa re le basadi re a lwala re ya kgweding monna re kutlwa gore ka nnete o mo kgodi ae o seke ebe why o nyako nkgoma o nyako utlwa gore ka nnete ke mo kgodi re na le mabakabakana a mantsi mo gongwe maybe nna ke le mosadi ke na le molekanenyana ko thoko ga re tsebe maybe nna ke le mosadi ke bona o kare ga ntshwane le motho o jwale tshwanetse ke mmang le gore o ya jwang jang mo gongwe ntate ga a bereke gana matlhatsi a mmereko ba re aowa ka gore wena ga ona letseno ka mo gae o tlo e bona ga teng mo kgweding o tlo e bona ga teng mo bekeng tse pedi o na le ba bakana-bakana a mantsi a fapa-fapaneng
0: he bana ka botse banna ba batlaisegago goba batlaisiwago ka tabe ya thobalano ke bafe kudu magareng ga ba go šoma le ba go se šome
1: banna ba ba tlaisega ka go tshwana ba bangwe ba šoma o a kry- e le gore ba ba tlaisa ka mo lapeng
0: kaseka tla hwetsa ka mo lapeng ka fa ba re re ka se re o file go fitlha o hwetsa mošomo
1: ee ba bangwe a ba šome mara o a kry- e le gore ka mo lapeng ba ba tlhompha ba ba tshwere ga botse so e ya le gore wena o kopane le motho wa mofuta mang o kopane le motho wa o tswa ko lapeng le le jwang o kopane le motho e leng gore o godisitswe jwang and then gape-gape o kopane le motho e leng gore ditšhomi tsa gage e bo mang ba bolela eng ge ba le mmogo dilo tseo not mo di-relationshiping le mo manyalong
0: se tse ka moka ke ditlaisego go monna ka lapeng go na le go ba bjang mogopolong wa gagwe monna o tlhaloganyong ya gagwe o nagana eng ge tse ka moka di bo diragalela Sis Christina
1: banna ba hetse di ba diragalelang tatemake e botlhoko gobane ba khumana kgatelelo e ntšhi ya monagano nako nngwe o ka kry- ele gore monna o na le anger e ntšhi o a kwata o na le go befelwa go gontšhi o phela a omanya mosadi ka lapeng o phela omanya bana o phela betha bana nako nngwe o ka kry- ele gore monna o phela ko jwaleng le ge e le gore yena ga a nwe jwala o a kry-a a rekela batho jwala net fela ga ka nna nako e ntšhi ko jwaleng gore ga a fitlha ka gae a no fitlha ka go robala a se ka bona ditlaisego tsele nako nngwe e nna gore yena monna o o phela a nwele a nwele jwala nako nngwe monna o a ka feletsa e le gore o nagana le go ipolaya go tseya bophelo ba
0: gage
1: a lebetse gore le ena go na le batho ba ba mo ratang go na le ba ko gabo o na le ena selfo bophelo ba gage bo na le dintlo a no o bona o kare a ka tseya bophelo ba gae mo lefatsheng nako nngwe a se ka nagana gore nka tseya bophelo ba mosadi yo le bana ka tseya le bophelo ba ka ebile ikhutsa re no o sepela ka moka and then So badula sebaka ka mo ditlaise gongwe ya re mo le ha yo dintsha ditlaise gotse o dintsha ka go bolaya go ba ka ona jwala go ba ka go didimala a se bolele a tsenwa a no phela a didimetse motho a le o drone le sa tse gore motho o nagana eng ke eng a e gopolang o iraganang ka ena.
0: Sescristina e re ke kgaetsedi yaka ditlaise go kgatlhanong le banna. E kgona go ba tsapetho e le ga ba bethwa ke basadi ka mo malapeng.
1: E ba kgona go ba betha, nna basadi re kgona go betha banna ba. Ma fela banna ba palelwa ke go bolela le ka di aene re ya ba aena ntate mang.
0: Na o re
1: le ka di aene re ya ba aena ka di kamoreng re na le di samboko re ya ba betha. Ene wa khumana ile re ba betha mo ile ngwe gore batho ba ka se ba bone ka moswane wa para vest o wa para hemp o ya mmiro go ha bone ba mo fisa ka a ene ka o shiwa tsa maya mmiro go e ba no tsa ka di tangi ho na le dilo tse dintsi tse ile ngwe gore di ire ha ka mmalapeng ka mo tse ile ngwe gore banna ha ba bolele ene ba tshaba go yo bolela go bane ke ba fitla ba re ba tlo bolela rona re le maphodisa re le ba obereka re a ba tsheha ka gore a kere go na le cultural saying e reng monna ke nku llela teng.
0: Ke ipotsiša gore ge basadi ge mosadi a kgona go betha monna ke a gola le a tseba gore banna ka bontšhi re tiile go feta basadi ebile e lego seo se re dirago gore ntwa kgatlhanong le mosadi ya matsogo ba fenyega bonolo ka bontšhi botheletsankose kore mabakeng a mantšhi banna ba tla thopa ntwa eo goba ba tla fenya ntwa eo go ya ka matla a bona a se nna re tseba gore mosadi monna o tiile go feta mosadi bjale le bjale bjale banna ba ba go bethega ka malapeng baba ba fenywa ke basadi ba e ba bao ba fenywa go ke basadi ba goba bao ba sa nyake go go ipethela goba go amega ntweng ka mo malapeng
1: banna ba ba ba bethwang ka malapeng bontšhi ba bona ke ba le bao tshaba molao ore o kry-e le gore mosadi mongwe ge ba elwa wa mmotsa re ke tla o biletsa maphodisa o tla yo ja o tla o ja weekend-e ka gare ga stokisi so monna o tshaba go itswela ka gore o a tseba gore mosadi ga mmethile a ba motswanele fela yena ga ka mokgoma ga teng o ya stokising le o robala ka
0: stokisingke
1: banna ba e leng gore ba tshaba letsogo la molao.
0: La tsaba taba e ke kopane le ge ke be ke itukisetsa lenaneo ke kopane le mabaka a mabjalo kgaetsedi ya ka gore banna ba bangwe bao ba tlaišwa go sa ba le fela taba ya petho eupša go ba lwa le dikgaruru tse dingwe tseo di ka tlholwago ke mosadi ka lapeng e ka ba dithogako mašata dipolelo tse dibe bjalebjale go thwe banna ba bantšhi ba na le go no kgetha go no gomola goba ba se dire selo e le ge ba tšhaba gore e tse tabe ge e ka no ya pele kgato e tee fela go ya pele ya ba ya felela fale molaong ba go thwe bana ba tshoga gore patlata ba tsielwa bana go ba bantšwa ka dintlong mo e le gore go tlatla go ba thata kudu go tlo bona bana ba bona go a tswella le lebaka le leng ba re ba bangwe ba tšhaba tlhalo yeo e le gore e tlo ba thata faletsa kudu gore ba kgone go bona bana ba bona ye nngwe go thwe banna ba tshoga taba yewe ya go ka iphetolela ka mokgwa ofe goba ofe e le ge ba tšhaba gore mosadi o le gantše re ka ntatlha a mpethile ka mokgwa o goba mpetha ka mokgwa ba tšhaba gore ge yena a kano iphetolela le yena a re ka ntatlha le yena ge e fitlha pele e tlo ba gore yena ke yena motlhasedi wa mosadi o ba bangwe ba re ba bangwe ba no senya ke go dia selo banna ba ka lebaka la gore e le ge ba nyaka go ne o boloka manyalo a bona gore latseba e re ke no gomola ka gore ke a e bona ye ge nka e emela ka maoto mosadi ore tlo tlhalana re tlo kgaogana lapa la ka la thubega ka latlhegelwa ke tse ntšhi pjale lebela sese christina mpotse ke matshogo a banna ka nnete wena bjale ka modirela leago o lemogile ditaba tse
1: ka nnete ntatemake banna ba bantšhi ke tsona tse e leng gore ba ditšhaba tsona tseo ka gobane banna ba bantšhi ga ba na kitso ya gore molao o emelela monna o emelela le mosadi se e leng gore molao wa se batla o batla go bona bana ba phela botse ba tlhokomelegile
0: botsere ke tsene fa eupša wa tseba ge re lebeletše dipheto tša dikgorotsheko re lebeletše gantši dipheto tša dikgorotsheko mo diphapano di bile go gona ka malapeng a ke re motlho o mongwe mo e le gore go tsweletše gore monna o o ba tlaišwa e no ba diphapano tša ka malapeng dikgorotsheko gantši ge di o tšea sephetho gona fa le dikahlolo ge di sepediša ditaba tše e ka ba batho ba ba kgaogana goba ba tlhalana namile bo tšea custody of the kids tlhokomelo ela ya bana ba e tšea ba e bea mosading nako e nngwe wa ba hwetša ebile go etišitswe pele ya gore e tla ba bona ba lego ka gae ka lapeng ka monna o la go a loga mano a mangwe gore yena o ka re a ka tswa o dula kaekaekaekae e le go se sengwe seo se diago gore banna ba bone o kare dikatlholo tse tša dikgoro ga di namile di le ka letlhakoreng la bona le moota ba e bona la go ne o feleletswa go thwe ka lebaka la gore mosadi kien o kgona go tlhokomela bana kudu go feta monna a re no reng yena a šale ka gae le bana ba le gore diphoso di tsweletse gore ga se monna o a thomile go ditaba ke yena a tlaišwago ke yena a tlaišwago upša mafelelong ke yena a feleletswa ka lapeng Sis Christina?
1: Ke sale teng ntate Mark.
0: Maikutlo a lena tabeng eo.
1: Ko kgorong ya tshepo. Kgorong ya tshepo e le ya bana. O lebelelwa matlhakore ka moka. Ya re he kgoro ya tshepo e ilo tseya sephetho. Ya lebelela gore o a ka tlhokomelang bana botse. Ke mang? E ka ba ke papa goba ke mmana ga e le gore bana ba ba godilenyana ba bo 10 years bo 12 years ba kgona le bona gore ba ba boledise ba ba utlwe gore bana ba batla go dula le mana and then ba utlwa ba ba interviewa mo go tswa mo dipoledisanong tsa bona le bana ba utlwa gore o mama ke ena kgonang go tlhokomela bana goba papa ke ena kgonang go tlhokomela bana kgorotsheko e lebelela the best interest of the child mo dilong ka moka papa le mama ba emela kwa thoko ba lebelela gore ngwana gore a gole botse ngwana gore a ithute go rapela a ye sekolong botse a apare botse ka moka dilo tse e leng gore tshwanetse di direge mo ngwaneng ke mangwe e leng gore a katifa bana ba ga e le gore go a tlhokega gore papa ke ra mma a tswe ka mo ntlong go sale papa le bana khorotsheko e dira sephetso seo ba lebelletse mabaka ka moka a ke re rona ba tsedina go ngo mo tlakere le gore re
0: bo le ba lebelletse mabaka ka moka e go thupa basadi ga ntshi ya ke re tabeng ye
1: basadi ba thupisa ke eng o kre ile gore papa he dilo tse di thoma di direga mo gongwe o dira dilo tse e leng gore di tlo mo disadvantage ya ko kgorong ya tsheko so bo papa he
0: ke mosadi wa kano rawa ebile o nwa bjala o tla ka masa a namiile kgorotsheko rawa o tla ka masa e
1: awa khorotsheko le yona e tlo e batlisisa le yona taba yeo ya e nyakolosa ya e nyakisisa gore gore papa o a ba fitlhe gore a nwa jwala go tla jwang dilo tseo ka moka ba tlo di batlisisa go fitlha ko moding wa tsona ba thoma jwale ba tla botse ka mafapha go fitlha ba yo fitlha kwa ko kutung ya taba ba tla ka phetho ya gore jwale phetho ke ye fela gantsi diphetho di ba di le fe go bana le go papa le go mme
0: o theletse thobela fm ya lekgotlhakgasong la aforika borwa sesupela ko sela kemetso ya lesomesenyana ka morago ga iri ya lesomete ke boledišana le sis christina pilane ke mo direla leago ba re fa ditaba malebana le ditlaišego tša botate ka malapeng a ke tsebo re wena o kwang motheeletši wa tseba ge re dutše re boledišana ka yona taba e ke na le dipotšišo tše mmalwa fela tšeo e leng gore ke nyaka go tlo di feleletša le bona eupša le wena o ka nontšha ga go maikutlo go 086 000 2452 086 000 2452 go ya le ka fame o ileng gore o kwa poledišano ye e sepela ka gona sis christina e re ke go botšiša kgaetšedi ya ka ke ka lebaka lang e le gore ditlaišego tše tša botate ka malapeng di tšeelwa fase ka mokgwao kore a di no tšeelwa godimo go ya le ka fao e le gore ge setse o ka no betha mosadi ka mpama ye wa ya maphodiseng a ba bua nabile ba boela eupša tse tša banna ga di sa no tseelwa tlhogong go lekalo
1: gantši sesotho ke re monna ke nku o llela teng jale kore as a society re expecta gore monna tshwantse e nne yena o e leng gore o protecta mosadi o protecta bana re lebala gore monna o le yena ke motho o kgona go tlaisega ge ba ya ba yo bega ko di-police station ba yo bega kae o kry-e le gore ba tshegiwa le go tshegiwa because re expecta gore monna ebe yena a nang le maatla ka mo ntlong re lebala gore ka mogare maikutlo a rona ona ga a kuke ditšhipi ona ga a na maatla re batho ka moka o mosadi o monna re batho tshwanetse le mo ditlhaloganyong re batho re kgona go ba le kgatelelo ka moka ga rona so di seelwa fatshe gobane re nyaka gore banna e nne bona ba e leng gore ba na le maatla mo moyeng le mo naneng
0: ke le kwele kgaetšhedi ka motheletše o mongsio a re lotšheng ke madumeše ao ke a tamiša motheletše a kwale motheletše madumeše ao
2: ntate matle thobela le batheletše
0: le kae tata gorena
2: ke kgotso papa ke tlo kgopela go ba tlhokaina
0: a gone taba
2: mme o ka mokgwa golelang ka gona mane go ya ka nnang ke nna bomotlišabekeng mo lemo because dilo tša di bolelang dilo tše le setlhagelang re nna banna
0: ao banna we ya
2: ka 2013 ke goditše protection order
0: ya
2: protection order ke ya gore dikgomole di se ka bolela selo ba dire ka mokgwa bona ba nyakang ba sepele ba boe nako e bona ba nyakang gore wena se ka ba ba dira fokona
0: o seka ba ba bolela selo seka ba kgala
2: o bolele selo o dire selo ke gopola tšatši le lengwe diphapano tša ba gona ngwana le ona ka morumong ka mmala ke ba ba mmala ba a re fapana mola ka re ke tla go a tšhikinya tlhogo wa thuma mpepe
0: e le mang e le mosadi goba ngwana
2: le msadi ngwana o ka morumong wa go bona vene then
0: wena o rile ketlago ke mokana ma a thula mpeta sa ka wa moisha se a sa ka wa meta
2: ah next vene a tsena ntate mate
0: au
2: a tsena vene mola ke a makala ke ra o le tlo swara nna e a ntshware ka isha matsogo ga re ha ka ngri tsamae
0: ya
2: wa tsiba re imela go no bolela nnete mo malapeng le rena banna
0: ao
2: ke ne di lo tsenta tu me wa di holelang ke lo tse di diregalang ka malapeng molao go ona gore tshwereng matsogo o re tshwere melomo a go ne ntho ka e dira ene go ba khotjela re ne motsadi a ga go bile ba ke ba ba go lebelele ga ba ntate maki di a go botsa gore wena ka ka go reporta fela ba tso mo thusa ba mo fela mana gore mo dire jwang o sepela ba bua ba tsena
0: ya yewiwi ma yo
2: a bo aba tsena ntate maki
0: yo ngwane
2: sa ba mo fa le di polane tsa gore di ra eng di ra eng
0: o ba go ga ne le bona ba re a wa tsama monne o ka modiang o ka more wa more wa more wa more ha o tlo subelela he
2: ke go pola tsa tsile lengwe ba tlile ke ba la ja message ya gagwe le ya di boyfriend ka ra ke ne le bothata e folen tswara ba lang mo ke le ba ba be ke mapodisa ka re ba lang le go fetsa le ntshware re tsa maeng
0: ya
2: o mongwe wa bona gore a tlo ke re diketse mo ke maka fela tse
0: ya
2: ina go tshireletse
0: ya
2: ere ke se ka ba mo telele ke shele ba ba ntate maki ra ine ra bana ka mo malatsi
0: a go ne taba tata gore ena ke le bogile hle Thobela FM bo shotu what's all we tabisha bo tshele tshimari meshao
3: ba dema ke
0: le kai
3: moshato
0: diaga mesi tsha mo re mo go lokhi tsana tshe ngwana mma
3: tshungoga masimo
0: age
3: a dema ke ba bo se re go di kholuyo
0: au o ya
3: o wi mama ke oui mama go go lo go le jare ba re monna ke ngulela teng
0: age
3: mara oui mama ga ba re shu a sa di ba kwi go lo ba le mogofe mogala
0: o na le mogofe
3: ya ona le mogofe ga ba ntse ba di ba bolela le ba le mola mmuso ba emelela mmuso ba emelela maga ene oui ma ba le ga na mogogo nka ona re a se a re a nyanya maga re a nyanya
0: o ya
3: nyanya madutu maga re tlo khora mara oui mama
0: go buima le bona le yano ile le fina banna
3: e go gona ga kre maga bo se ntse re mmuso no tshentsha molao
0: molao o fetoge ka
3: wa gore ba sa di ba le ditokelo gore ba gone gore senya
0: o
3: e ntle ka mo go ona maki le hule ka sefela ke rile ba bangwe ba nna ba ba le depression mo gala ba ba gone go ka shera le ba bangwe
0: e ke a
3: le go le mo nna o tshabela yo le mara ke mari le yo la bo solo le problema ke u tlo nwa yo le go go itera gore o tshukumela bo sa bua gape
0: o thata bo yo la bo yana bo sa le gona
3: bo ka sefele maki le le gore ge bo go gona ga bo sentle kuru go mele ke wa tshipi go ya parliament den re le banna
0: bana
3: ba go police se go ga ya ware nna ke le ke le ntsho mo ge go loka go ga o ntira sele se pa pa ba ka se go thushe
0: ga gape e se tshitswe le tshe ntla e mola ra bolelago
3: ke ra wana ke ba ka se go thushe maki ba ka se go thushe le lore ka se thoga ka ke se zwi ba ri nne ba lanto ta le fekwe
0: yo ya ne
3: Uwi mama, uwi mama, kita ni orang ni orang tuh korang nak mara, ni kita orang yang korang agak agak lagi ni ada. Ia kita orang nak korang orang yang orang orang orang parlimen tu orang macam macam la orang orang, tak fokus je la orang orang asalnya orang ni tu kelu.
0: Ah kelu kelu pa, paket aku mesti dah lelak orang orang kelu buil.
3: Amen, amen, dah dimas.
0: Ah he, nak kerja macam macam macam macam. Se se kusina ar tswele pele kgaitsedi ka o tlatla o bolela tseo dikwele go tswa go batheletse ba rena mokgwa gona ke nyaka go lokolla ka gore ke bona nako ela ebile e setse e fetile o kgonne gore bontsha gore ke ka lebaka lang banna ba ba sa namile ba ke ra tlhalosong ya gago ge ke be ke botsiša gore ke ka lebaka lang taba ye melato ya banna mo ba tlaise ga go sa tshelwe go dimo tlhalosa ga go tlhalosa e kgona go mpontsha gore o gona ke ka lebaka leo e le gore banna ba feleletsa ba ba sabere melato ke arerecha Sis Christina ba no legile moko ba nna ba gesho ba felletsa ba tshwara ditaba tse go bona
1: ba panelo ke go bolela go bane setso le sona se ba gatelela yona ele ya gore monna ke nku o lela teng ya ba gatelela ke ba ya kwa ba re ba yo bega ba gatelelwa gape ke molao mme molao ona o sa gatelele banna o bane mo dibukeng gona molao o bolelela monna o bolelela mosadi ga o bolelele mosadi fela ga o bolelele monna fela o bolelela ka moka jwane tsa batho rona ba e leng gore re ile mošomong re mo deskeng mo le re a šoma ke rona ba e leng gore jwale re isa seriti sa monna o fatshe re re ao mo gongwe o tla kry-e le gore monna o tla re ke tlhaga ko maphodiseng ba mpoditse gore e le gore ke paletswe ke go itebela ke le monna na le lengwe la mabaka ke lona mothelejolo wa mathomo o
0: leboletse ke nyaka botse ya bathelete ba bedi ba bararo ke tle ke rume le wena kgaetsedi a ka re konosetse nna le wena fam re rume ka sepedi gore na ga botse monna yo a ikhwetsago a tlaišwa ka lapeng na monna yo a ka itokolla bjang monna yo a ka ikhweletša tlhakodišo bjang ke nyaka o tlo le botsiša potsišeo eupša re ke be ke tšere motheletše fa motheletše madumeši ao
4: tinalano lekae
0: re teng le kae mogaetšo
4: re fano gao
0: tima radio fao tima sealemoya ka foo raitšo
4: ke ne ke rata go leboga mme o ga a buao yaanong ke bua ka dipogisego tse di leng teng e ka reng ke be go na le mokgwa wa gore go ka bulwa dikgetse mo dipogisegong tse dingwe tse jaaka mme o kopa gore o ka kgetha morogo a ba gore a re ga o batla morogo o ikgotlhokotse o tla kgona go fetsa
0: ya
4: yaanong ga rena ka mokgore ka dirang ka teng ya bobedi ke ya ge o sa bereke mme o na le ditiro tse o di berekang mo gae o kry-a tšhelete mme ene a bereka a ba ema mole a gore a re o go rekela dijo
0: ya
4: o kila e bona kgang
0: eo
4: ya boraro ke e mme a tloga fa a o joina mokgatlho a ba a tsamaya kore o sa itse ane o makala ka bo 10 bo 11 a kokota o tlhaga ko kae kae kae ga a go laela ke mokgatlho o a sa rulaganya le wena mo lapeng and-e go leka go leka o ka o motsa o tlhabiwa ke kgala gore go ya ko police station e ka re o palela ke dilo tsa lapa la gago jaanong ke ne ke batla gore ba ka thusa ga yang jaaka ge re le borre o ikopela se o tlo bo o se ikopela ga o no bojalwa ga o reng o nnang mo gae wa bereka mme dikobo tsona di agana go na le mabaka a mantsintsi le difounu di tsena ka bothafo bosego ka bo 3 di a tsena
0: gore na go ka diriwang raetsho ke ntlha ya mafelelo yona ke setseng ke e boditse moeng wa rona mo kry-a gompieno gore a tla konosetse ka yona a bolelele banna gore na pila-pila ba ka dira eng ke eng seo e leng gore monna a ka se dira go bona gore pogisego e fitlha kwa bokhutlong a sa batle go tlhala a batla gore lapa la gage le nne teng le bana ba gage le ene mogatse empa fela go ka diriwa eng righto reetsa batle go arabela potso yeo ke leboga thata go buisanya le wena
2: Thank you,
5: Rama. Ah, hello, too. Tobela FM, Moshate, what's up, Oliver, interview show. Number of time, Shabtelechi, 086-000-2452. 086-000-2452. Motelechi, shoo. Kya, what time, Shab? Arlo Cheng.
6: Because munna ga se la tlaisa ke ke mosadi ke nna ke munna o ana le rato ke tabe o tsa advantage e mola re nga ba tsadi tsenya ta bona banna ba o ba go ba le rato
5: ya
6: ke ka tlhoko ka kudu ka mosadi a tlaisa munna ka mekgwa ka moka ke ne go bala re ka mokgwa o mofeng ka mekgwa ka moka
5: ya
6: ya ya ke le mo ranta tema
5: go le buile nna kgatsedi ya ka Thobela FM mo shato wa tsebole bo ithabisha mo tele tsa mafelo shu nna na mile ke tle ke rume le beng wa rena ke go tabisha mo tele tsi a wi ke tla emela o mongwe mo tele tsi go fitla tsena shu ke go tama mo tele tsi
7: a re ka tema ke
5: a ge le kae
7: a wa re gona re kara le
5: ke re na ba
7: re ka di tshwere taba ke yona ka nnete ke tlhakanna ke nna motho ke tswa go tsona
5: o le tswa go tsona
7: le kile ke bole ke nongala la tswa re se o wa bogolo ke no sa renda
5: a lano e neela lano e neela
7: ka e neela e kgonne ke nnete mogalala
5: a o banwe
7: ke ya ke lo wana tswa re ke wa tshwara botse ke re ke no baela le dishopo
5: e basadi ba le ba agela le di shop ya mokotla o bo le gona ya
7: bae ba botse bae ba botse
5: pe pe ke le mputse e ke le mputse ba be ba le die eng go laetsa gore le be le tla ishega
7: baba ma baba ba ngwe ba be ke berekela kgone e tumo ka e go ya motho kra ya le jo se ga tle no marata no ga mo
5: Oh,
7: what must I do with the two guns? I'll get one at the post.
5: Yeah,
7: that was a ton of gun. They will all try so good. If it tries our one and tries our master, the governor got signed our hour. We put no more at home on each language.
5: Yeah, oh, what I shall ally Chagabuzi.
7: Why the mola crack? What you come out in Groho, 11 rooms.
5: Ubadi and what I shall allege.
7: Hey, what in a Tomana Molono Ravana will let a bar or also no Yalak Mutual Jolikai?
5: Ubai Ralin.
7: Hey, Vasalika by town Navaria. As on that is good, whom Mola Mutumo to reach Akumira Zala Abusi.
5: Limareti, 11 rooms, Wakwa. What the papu shiche le sumiti?
7: Eh. And the government to the parko.
5: Yeah.
7: Eh. Negative or come to own as the negative 11 rooms you own.
5: Ah.
7: A gradual out of the side of the unit. You are my home side of the end. At some my room is making a little one of us for the end.
5: Hmm.
7: One of us that could wear papa on the post.
5: Hmm.
7: I want to post our so far who have a Chinese.
5: Yeah,
7: it's a good thing to be a possibility to sell a rat or a carcass. Eh, we agree with Felix Messiah and Wama Felix with no regular chicks.
5: Tata wa rena ke le kwele hle ke nya ka wala elana le moeng wa rena ke a leboga.
7: Ke a leboga papa.
5: Eh. Ses Christina.
0: mpotse kgaetsedi ya ka banna bao ba ikhwetsa go ba le ditlaisegong ka mokgwa o o thomile o kwa ditaba bjalo ga botse ba direng wena
1: ntatamake gantsi ke rotloetsa banna gore a ba itlwaetse gore bo modirana leago ba dirisiwa e ka ba modirana leago wa kopisong kampo modirana leago a tshwana le nna a ipereka a ikemetse yena o a patelwang re nne fatshe re boledisane pele ditaba di ka ya ko pele di ka ya ko dikgotso a re duleng fatshe re boledisane re utlwe gore mma o lela ka eng papa o lela ka eng re bone gore re ka se kgone go fitlhelela sephetho se e leng gore se tla dira gore ba be le bophelo bo bokaone na sa bobedi bontate ke gopela gore ba seka tshaba go ithaka le bone ba seka tshaba go ipona e le batho ba seka e le ya gore monna ke nku o llela teng a re seng re ebeele ko thoko kwa wena o le motho wa monna o le motho wa ntate o tsebe gore le wena o motho o na le maikutlo ka gobane ge re sa address maikutlo a bona a dipolao di ka se fele ditlaiso tsa bana le basadi di ka se fele a ke re pefelo ela o e ntshetsa godimo ga bana le mosadi pefelo ena o e ntshetsa godimo ga batho ba bangwe mo tseleng goba ko jwaleng jale gore o phedisane le batho ba bangwe ga botse tshwantse gore o simolole wena pele o phele le wena pila ele before o tlo kgona go phela le motho o mongwe pele o ka tsamaya wa yo rata motho o mongwe ithate wena pele so a re normalizeng go ya ko ba direla le ya gong a re normalizeng go bolela
0: motlhomo gape banna ba gešo a ba itlwaetseng gape le go se jewe ke ditlhong go ya go bula melato
1: ehe ba seka jewa ke ditlhong go bula melato ntate make ba tsebe gore molao o emelela monna o emelela mosadi as long as wena o ka tlisa bopaki wa kry-a motho e leng gore wa go thusa wa kgonang go go thusa ka nnete o khoto wa kgonang go go thusa ka nnete o police station wa kgonang go go thusa ka nnete ko di-officing dife kapa dife
0: le re a ba tsebo gore molao o emelela monna o emelela mosadi eupša o mongwe a ka e beanyana ka mokgwa o mongwe a ke tsebo gore le ka kwana le ena na a ka re molao o emelela monna ebile o emelela mosadi e no ba e le gore o rata mosadi e ka loka polelwe
1: molao o rata monna le mosadi ke no ba gore banna ba tshaba go ya pele ba bolela ditaba tsa bona ba tshaba go tsweletsa bopaki gore so and then mo gongwe wa kry-a e le gore monna bopaki wa bo tsweletsa mara motho a mo thusang o ya ba yena mo feila jwale go bona o sa kgotsofala e ya gape ko pele batla thuso ye nngwe gape go fitlhela o bona gore molao o go diretse toka o go thusitse and then banna gape se sengwe ke gopela gore ba ipotsise gore go ipolaya ke mang a losang ke wena kampo ke motho o a go tsaisang wa losang na go phela ka nnotagi go tlaisega mang go tlaisega wena o phelang ka nnotagi goba go tlaisega motho a go tlaisang na so o itse topic ya ka tseko ka reng ke be re na le nako
0: ya ke a go kwa kgaetsedi ya ka ke tloga ke go kwa sis Christina Pilane wena o modirela leago kgaetsedi ya ka o ikeme batheletse ba bangwe ba rena motlhomong ba ka no o nyaka ditirelo tsa gago ba ikgokagantšhe le wena bjang ka mogala goba le mo mararankoding o hwetšagala kae bjang
1: mogala wa ka ke 076 8544100
0: ke
1: 076 8544100 lefela kuba tshelela seswai tlhano nne nne tee lefela lefela Yeah. Eh, yona nomoro e ena le WhatsApp.
0: A go neta ba khaitsedi ya ka ba go kwele. Eh, awa re tloga re le buile kudu. Bo social media ga gona mo ile gore. Oh, e o read le WhatsApp gore ka mantsho ba
1: tla ba le. Ena le WhatsApp yona nomoro e.
0: Khaitsedi ka ke le buile kudu go boledishana le lena hle le go sasa gore le memile re bua bueng ke a leboga.
1: Ke a leboga
0: ntate Maake, ke le wa le bareetsi. Ahe ma, ahe. E Tobola FM moshate wa tsebo le boithabiso re tlo e fetola mawa bjale, re tletle re bolele ka mokgwa o mongwe ka lebaka la gore yona ke tabataba ya rena bo shegong bja lehono. Ya. Arichi en kinyaka kinyaka arichi ya koshashi. Koshaye idiragachwa ki Elton John. A sacrifice.

0: Tobela FM Moshate Watse Bole Bui Tabi Show Banda Bagashu Kinyaka go tsea lewo le lengwe la tabe re be go re boledišana ka yona nke ke re boledišane le lena tletle re fetola gape lewo ke tle ke boledišane le basadi anabagešompotseng fa wena o ilego wa no tlaišwa ke mosadi mo e leng gore ile wa e bona wa re ye bjale ke tlaišo ye mosadi o wa ntlaiša e be e le ge a go diang mosadi oi e ba e be e le ge a go dira eng mosadi oi wena monna o ile go wa tseba wa tlaišwa ke mosadi ya re ge o lebeletše wara wa tseba mo ona ke a tlhaka mosadi o wa ntlaiša e ba e le ge a be a go diang a go dira eng mosadi oi o go rakile ka gae o go tšhetše ka metse a go bela o go tshwarišitše o sadi ya selo o go boleletše maaka o go bethile ei o ba go tima thobalano o ba go tšeela tšhelete o be a dira eng mosadi o mo e leng gore o ile wa ka wa rabjale gona wa tseba keng batho bešiwe mosadi o wa ntlaiša wa ntlaiša mo e leng wa kwa o tlaišega moyeng go tlaišega go tlaišega go tlaišega ya a re bolele motšheletše 086-000-2452 banna ba gešo ke nyaka go boledišana le lena motšheletše a re lotše re gona le kae ya eupša le kwa le botse
1: ke
0: no
1: ware ke
0: motse le
1: ke
0: ya
1: driver
0: mana
1: ke le tla go bona ya ke tla go khotlella
0: mo ile go gore go bo re wa tlaisega o ba go diang mosadi o
1: ndatemake mosadi wa ka ke bile na mengwa ke ke ha go bona ka mapai
0: a go kona mapai
1: ang bona mapai tatemake
0: au banna we
1: la mathomo somile ka go mpotsa gore yena wa lwala
0: ya
1: re ke o lwala ntshongwe lengwe na le ka la fishbol fatseng
0: ya
1: a re tswere tsama re ba gore re ka la fishana ba go tloge mo wena tatemake
0: are ya nota
1: de
0: ala fish are
1: ya nota ikala fish ka rega fella ke ka 2024
0: ya
1: ena sa tsho tsa mashemo are de dile le mo tsho tsho e ntse ya tabe ka re mogata a le mmereko go ke le ntlong are ena a tla di mo go nna
0: ara ke sa ne di kwi mo go wena
1: a ke sa ne di kwi mo go wena e be le nka roka pa ka sele o tsaga go tsa maya re ba le bele la ntate make ke na le bana ka babe le yena
0: mo le tsofa ka le bele o go konne mapai le baka le le ka kang mosadi o
1: ke na le bo mare me ra roka mo ka ntate make
0: o sa phela le yena go ba le kgaogane
1: re sa phela ka moka fela ke tlhokometse bana ba ka
0: aba pele le sa le ka gare ga lenyalo go le sa no phela go ba le sa no phela mmogo ka gare ga lenyalo
1: ba tsa go pela mo ga ra le yalo.
0: E u pia thobala
1: ga. Ha thobala na sa le gona tsa demake. Sa go mpa tsa pelo ke bana pele.
0: O hwetsa thobala no ka ntle wena.
1: Tsa demake a go bua tsela ka ntle cause a se mo le ro wa thaba.
0: Ah, go ne taba ngwane sho ke go kwele. O tlaishegong, wa tlaishega ka gare ga lenyalo la gago. Mosadi o go gana ka mapai, o go botsa soroka phatla gore a ke sane di kwitsa gago. O dira nka tabe ka lebaka la gore wa go tshepagalela ra ke sane di kwitsa gago. O dira eng?
1: A ke re ke bitsa lelapa ka moka re dule fase re bolelo go na lang ka gana.
0: A go netaba ngwana e sho ipla ke ipucha re o lukisha mo ka re ba ra ke sane di kwitsa gago a go netaba e re ke tshe mo teletsi a re lo tshe
2: tsabala Mr. Make
0: tata go rena le gona
2: a wa re gona go challenge Mr. Make
0: ke bole di shana le bana ba o ile go re ba re a ye yona ile ka e bona gore ke tla isho go dimoga ka ye o msadi wa ba ga idea ngwana e sho tsana di tabe
2: a wa re ke le tloka ina Mr. Make na ke ile ga e bona.
0: Yeah.
2: Ya nne la u tsana sa ntshenya Mr. Maki.
0: U di a mo sadio.
2: Mo sadio ke ba rakala wala ga uteng, mo ba rakala gae.
0: Yeah.
2: U ila ta mo ile ro ro mo na hore. Na ke bona ga re a ke tshini ga ra le nyalo le.
0: Mm.
2: Ke re tlhalo tsa mabaka.
0: Mm.
2: Ar mabaka go ka ke nwa ba ndrat.
0: Yeah.
2: Ke ra o nna mo ke eng ka ba ga ro ka ga. Ka ba ka bile ja botsetsi ya ke re e tlang le ntusheng a fitla mo pele go setse ra ke fanya ka ka rawa le mokolo o boletse
0: a re na asanya ka tsa le ra
2: a tsena ga lenyalo
0: o go re nya ka o tshoka ga ra lenyalo gore go fele magareng ga go le
2: and e re ke ya ga e maselo a go di Mr. Magnetic sa khumane thobalana
0: ga botse seo se bego se go tlaisa mo ile go ware ye ke tlaisa godimo gaka ke eng
2: se ile ya batagiso ke gore ke le ke tsa ke nong ke ya gae ke re ke se ja bana dilo ke fonda mo shumedi wa ka mo gae ke ba le swatang ka mo gae ke tota gae ke tsa dilo yena o be a le mo shumong a tla a we am phone la emos mos mo nere kwa ka magaya sno mo jo rape motho mo ona motho o tama tseleng no watla am phone la mbotsa ro nya ganga mo buka boka la hore ni o nna le monna nna ka mo wentlo
0: e kwa ngwana sho ye o ile wa ikhwetsa ile tlaisho go dimoga gago
2: e bile tlaisho e golo go buka re ke ile ka feletsa le ke parlo ja go le go bolela le bana aba ga netse wa bolela le nna
0: e ja o ba bolela taba ya go botsa yona e sa le mogatsago
2: e le yo yona se tsho re tlalana e ne belo ba tsana nna mmogo
0: o go ka mantšwa mang le be le sa dutsi le ba gatsa kana ko ga o ra re o nyaka nka mo we ka le bakala gore go na le monna wa dula go ka moi
2: ee ne re sa nna ka monga kana ko eo
0: a mapile ka mo gona ka mo we e be le ka ga lena go ba ka ga gagwe mosadio
2: ile le ka rena
0: koma banna we ka ga lena re o nyaka nka mo we gona ka gore gona le monna a dula go ka mo
2: ee Mr. Make tla isha ba sa di ke ntse go di mo banneng ke ne belo ka rena banna re sa bolele ee ke ntse go di mo le re o tele ntse
0: a kuna taba ngwane sho mputa taba e wile wa itiela magato ka gore ba re ba banna ba bi ri di taba lwana sa ka wa dia selo ka taba
2: ntse ke le ka idiwa gile ka ma social working ka tsheo
0: o ya
2: ba mo founela.

0: 2023
1: go tloga nako eo go fitlha le gona bjale a sa ka wa itseela magato
0: a ke se ke le magato ka re o feleditse a e tswa le yena motho ne a nna ka mo gae le bana ba sa nna ka gae ba nna le sesiae
1: o yena o feleditse a tswa le monna o e ka lapeng ba ba itshepelela
0: ebile ba nyaka gore ke sale motso
1: ao banna oso tlaisego tsa gago ke dikwele go ganwa ka thobalano go rakwa ka lapeng gore o nyakang ka moo ka gore go nee monna ka moo go nyaka go rekisa lapa la lena tlaisego tse tharo tse kgolo ke dikwele ngwana mma re nyaka go kwa tsona tseo go tswa go banna bao re ba tseago o segompia le kgono ke a leboga age thobalan fm mošhato wa tsebo le boithabiso re tlwaetse go kwa ditlaisego tsa basadi re tlwaetse go kwa ditlaisego tsa basadi go nwa theletse ditlaisego tsa banna e no kwa monna o re maake ke thobile ka go tingwa thobalano jatile longwe ke re ke tlisa dijo ke nyaka go tseba gore ka gae mothusi go ana ka fao ke atla go nyakegang mothusi a tloleletsa mosadi wa nteletsa gore ga botse o tlo o nyakang ka moe ka gore go na le monna o ke dula go le ena ka moe e tse lapa le ke lama ke la bona go lokile o tswile mosadi o tswile le monna ola bjale mosadi o yena le monna o bjale ba nyaka go rekisa lapa le ei yane ya a re lotsheng Tobel. Wa timan ready yotle. Tobel FM mošate wa tsebo le boithabišo. Ke iri ya lesomepedi godimo ga tlhogo ebile ke tumela go ba motsotso o tee ka morago ga iri yona ye ya lesomepedi. Re tlo ba bjale re tsene seripeng sa mafelelo sa lenano le la moremogolo. Banna ba gešo e tlang letleng le re botseng tseo e leng gore le re ai mona ile ka ipona gore ke a tlaisega ba bangwe le betilwa ke re ya madubešao a go nete a ba tlhoka ina le gona ke rena ba
2: Tabaye yaro e ba thumbe ka gae ba o tuma tshobala le botlhoko ka matla ba re thoma ka tsona.
1: Ya, a be a la re go tsa lena.
2: E le nna ba thumbe ka mkhoba ba tlhoka ba tlhokisa tshobala ka gae.
1: Ba go tlhokisa tshobala no ka gae. Ba re le ba ka king.
2: A bona go tsara ha wa go ya kila pinjo ke a bereka.
1: Au bana we. Wo le nale sa shume.
2: Eh.
1: O le ba le sa shume lena.
2: Eh, be ke shume.
1: O le lena le shuma. Ano rai. Ke bua ke lapile. Thobalano. Ke boka gwa diagalang.
2: Ao a ka khotlelela ka dula. O mwaga. Be go go mwa na ke di le diphoso. Yena o labo le la re go bona re wa rata go ntse le diphoso. A o ntse wa reka dijo.
1: Lo re sepela botse a gona botshata a mo botlhokwa mo le gona ba le thobalano ya no sebe gona le go le bialo
2: ya se go gona a ke se go ba re wa dira ke ra ke go shisho re go dia eng o ko mer ko ne bana le tsile tawe a ke se magno tsela ke tlo ja embe e bona embe ka e be le tsini ka go ba sepela
1: le no tswa ka gempe lena a la tswa ka ba akine le tswile ka gempe
2: re
1: ke di regile wa sale ba nna ba tshoka di gempe ka mo aba ba sa tshoka di baki no re ke no tsiya gempe ka bia le getleng ya be e ba bia le ke ke nyi kilo mo no ba nna ina ar ke no tsiya gempe a ke tsobra ga tsiya gempe ba lo go robale go ba apere vesten ka rapo ka se be gempe o di ma gempe go ba a jese bodo tsa ba ile ba nna wat mo tshele tshe madume xiao
3: tsabala
1: mo thompheri
3: le kae
1: re go nna re ka botshela ida

0: mmasepala wa tlhoka eng
1: a go ne taba ke le thele ditse
0: eh ke tlhokela FM
1: botse
0: eh nna ke kgodi jwa le dikgotse
1: tla nna tshwanetse
0: mora
1: eh
0: na mosadi nna ntse mo a ntse mo di go nna ntse mo di go
1: o ba le tima mapai
0: ya roba la ga stoi
1: a re le ba ka king
0: a ga se na le ba go roba la ga stoi ka roa a roa mo tsheka mo la o re na o la
1: o le ri la mseka molla le ri la mseka molla are yena o lapile
0: eh
1: ha o musadi ona bana
0: ya le ka bona ra ha ka musadi mara o tshuma check up to see se ta tsinkisa mathate
1: la la di a nwa ne shu
0: mre
1: la di ra eng
0: a ke lo sa o fela di tebi la mpule tshe case koma koma police
1: ya goreng
0: a gore na ke a mo ya tlisa ka mogae
1: a re le a mo abusa ka go dia eng
0: a wa thalo gore mo abusa ka go dira eng
1: le le la ipona le tla ishega
0: e ba re o social worker re tsandi re o social worker e ba re ba re farmers mo park town
1: mm
0: e ke fitla ba ra ha ona jere ka di dira ka re mo sadi o hana tshwara go
1: o ya le fedile le nyalo lewe
0: a we tlo ke my tlo now o kuile ka mahai o tuile se se ke tse
1: le nyalo lona le sa le bona ala tlhalana ne
0: a
1: ke na kwe ka kang le dutse le letebe ale
0: 2013
1: go tloga ka 2013
0: mora
1: le na le setse ka lapela lena
0: eh
1: yena o tshwetse pele ka bo ke kera o dula go gongwe
0: o tshwetse le na
1: o na le monna
0: a ke swala jaane ka re na sa be regular o tlhomo gramme somo a nya ke tike ke ga je die mo tike ke ba tsa o ba nya ke sa di transport ya o ya mo somo a tsama jana ja re he o yo dula ka ka tsiwa
1: le tse ba ina le monna lena
0: a tsoka tsoba ina le monna
1: o
0: ra di tiro tsa ha di bontsha ka le ka o tsaisa ka ha passport o tsena mo ntona ka bola ze
1: o tsena ntlong e fika ka 11 ka hore a sa dula le wena
0: ke rana kwa sa dula le nna
1: o
0: a tsoma ma tsaitsa yana ha
1: o gona bya la wa uitule tshimowe
0: ma itule tshimowe
1: a o tsebo re ka belo re o hweditse motho go ba byang
0: mare
1: a go neta ba tata gore ena le ile la ipona le tla isha ga ka nne ta go neta ba ke le boile kudu bo le tshana le lena
0: ya
1: le go papa mat. Ahe, Thobela FM mo shate wa tsebale ba itabisha rinya go kwa ditaba tsetsa ba nna tshe. Di tlaitse go tsa bona tse o bona ba kopana go le tsona. Motho mo wena o ile wa ka ga sha kwa metse a go bela. O na le le ba dila ona. Mm? Papa mba nna ba tshetsu ka di acid. Hm. Ba nna wi. Arlo tshe. Kona motho fa ke go tabisha.
2: Thobela mat.
1: Ahe, le kae?
2: Aron.
1: Re go na ngwanishu.
2: Ke Brian Mogale ka Swahili.
1: Mogale ke go thele ditse.
2: Eish, bo thata mang.
1: Mane se mpotse tsa gago. Gape ke nyaka tsa motho, ke nyaka tsa motho, a uno tla mone. Ke nyaka tsa motho. Ke nyaka tsa motho, ke nyaka tsa motho. Thobela FM mo shato wa tsebole ba Happiness Tshoma ma ke ka ra salma e sa gago di agametse tsa mo re mogolo. Ge le bolela ditaba tse banna ba gešo basadi ba theeleditše o mongwe mosadi ke go botsa nnete o tlo o kwa tla bona gore dilo tse ke di diago mogatsa ka tše o kgane ke tlaišo e kwa o re o llabja o mongwe ena mosadi bošegong bja le kgone re tlo mokgala a ke bone fa ke ya go tabiša botheletše a re lotšheng o golokile re ke tšeo ke ya go lotšha botheletše a re papa le kae le bolala la fase ya ke lekwe
3: e ke khotso
1: a re ke khotso a ke go kwara
3: o ke mo di tsamo tsa
1: mo di simo kae
3: mo su kwa
1: so pan mm
3: e a le nru ke pa le bona go tsa
1: bo thata bya ang warra
3: Nah, ini nak pun nak dapat
1: No diang.
3: Dapat siapa?
1: Warna nak yo kui. Tobel FM, moshate wa tsebo le boithabiso se supere go sela ke metsotso ye seswai ka morago ga iri ya lesometi 086-000-2452 086-000-2452 ke tšea megala a lena banna ba gešo go kwa tšeo le di bolelago Arlo Cheng re a locha o wa raloka botheletše ka gore o ne o re leletša gantšhintšhi mo a lego gona a buletše sealemoya 086-000-2452 086-000-2452 ke a go tamiša botheletše re gona ngwanešo lena ee tlhokaina
4: nna ga ke kgolo
1: ya gago ke
4: nna mosadi yaka monno o ba re beela motho ka mogae
1: monno o ba diang
4: a re beela motse ka mogae
1: o ba le thiela motse ka gae a le thekgela motse
4: ee o feletse a robala le ena motse a re o tla mo dirang wa a re nna ke apale
1: amapele monne e be e le ngaka
4: e le ngaka e re phela mo go ena a re beela motse ka mogae
1: ngaka e ya go phatlhalatsa diatla bjale a le thekgela ee a le thekgela lapa
4: a re thekgela lapa
1: o bo sene ngwana le mosadi o
4: mosadi ya kena ngwana le ena mare ke mentšhetse magae
1: ya bjale go a diagalang
4: monno a fetsa mmotse re kareke ako o na le mengwaga o bula le monno o nna ka sela go diela ngwana nna nka go diela o
1: ao ngaka ya ra ngwa nna nka dia man
4: a re nna nka rena
1: nka o huduwa a wa sa matlhwana sekatla
4: ena so gore motlhomo ngwane o ba apala nna o godise ka bana wa di ba ke mogodisa wa oa kere na o fetse pele nna ke itse ga ke tlo o thomo o tseba tabe ke godise ba na le tree yaso na le ngake bantse ba phaya tabeo mara mongake le yone e palela
1: o taba yona eo ngwana a sa ka ba gona eupša ba le gare ba leka
4: ee kelakata ka fetsa ke ikgwedise jale re be re isitse gorongwe semeneng ga senke se tlola ga botse ka fa ka fetsa ke go founetse maloba kare kea opeletse dinumber fotsaka fata senka fome boa gona
5: A ona le mashimo le ruwa go bana ga yo ka dira go temo go yona
6: Mungala lone FM Palapala FM le Thobela FM ka tshumisano le Bokamoso Farmers Academy di mema ba swa ba ba sena go meshumo go tsanela lana no la youth in farming le o le thabishago
5: go tloga le khona go fihlela le semehlano part 2026 je video ya gago ya motsotso te go ya go emibedi go mo bontshe le ruwa la gago mashimo a gago go bana ga ya gago hlalosa gore ke ka lebaka la ang temo e le botlhokwa mo go wena le gore ke ka lebaka la eng o sonetse go kgethwa
6: via video ya gago TikTok go mo thega Mungala FM, Palapala FM, Little FM, Lebuka Farmers Academy, Kaushumisha, hashtag Youth in Farming.
5: Lehota Lava Sudo Tishin Jetaro, Rapid Lebuka Farmers Academy, Little Hatabakatati, Mabai Lumbata Kuja Sagasaro Rutua, Lorosha Sokatati, Mohoi Dijetila.
6: Second Sagasarao Sawdisha Zuaraoya Timo, Otabo Labohuni Barao, Lofetula Hasha Yarao, Bamushumiwa Pidisha, Youth in Farming Program.
5: Growing the Farmers of Tomorrow.
2: 086-000-2452 086-000-2452
1: go diagetseng ngwaneso mo o ile go wa ipona gore a bjale ona mosadi o wa ntlaiša
2: a ke le ka tlaisiwa le nna gape mo mapae
1: ya
2: from 2013 until
1: bjale o kgaogile a se gore ke nnane ke be ke nyakile o kwa gore o tloga ka ngwaga 2013 go fitlha nneng e banna nka le ka re tlaise ho e kholo ka mo malapeng ka fa ya thobalano e gona e he ya thobalano e gona ba sa di bagana ka dipatago e go di ala nna bana balla bana ba gesho ba sa di ba gesho balla bana ba gesho ba rai a mona e ke mo tlhako a re lo cheng
7: tsabela
1: a he le kae
7: ro
1: rona
7: ai ke tlhokaina
1: tlhokaina re go thele ditse
7: ai ka se tswaka le nna a go di ke tsara ntse ke go bala ke le tse ka maba pile le go wa
1: he bana a le hwetse le go ga setse le gweritse tharo
7: e ke bo tata fela
1: hi o reng mosadi o we
7: a mosadi o re bala ka stoti yena
1: o re ka la ba ka lang le modi ileng go ba o re o ga nna
7: so ke se o tlo re bala ka sona ka 2023
1: o re la ba ka king
7: a wa nna ke no tswantse go re tsala go hutwa ka 2023 ke ala pile mo o pela ntla la pile
1: sala thoma go lapa ka 2023 le le hono le o sala pile mosadi o
7: ya na no sala ke
1: a wa wa
7: ba ka gore ke lapile
1: pole le no ba o re nna ke lapile
7: e ne re se wa re tlo le ka di go wa tere ke a mokoma e a rtwane
1: wa ne se bona o tla ishege
7: ke tla ishege yo go lo ga re le ha se tla la ke yo la elo a ke bo tse se lo ke no la elo re ke a kae a ke ka le o e ta ka mabaka mang ai no ke a bo tse ke no ba re le ba ka gore ke a bo tse
1: ke a bo tsa gape a sure ke a gopela ne ke a utsibisha gore ke a kae e ya gore o tlo tlhalosa go wena o butsisha gore o ya ka mabaka a mafe e ba gore a e ape ke a bo tsa ke o gopele
7: a wa ke no bo tsa ma sala re sala ka lenyalo
1: le sala ka lenyalo
7: a ke se mo re di direng e le gore ke bona gore ke tswa ko morao nyana kwa ka di ntshiki tshe tsa ke bona di tshwenisa na tsa ai
1: o bo di o di yang
7: ke tshwe tsa ke tsona di tshwenisa tsa ka le tai ke khopela ke re ba ne a tsena o ga re di khale ke ke sa khumana di go tsana le tsana
1: o ba go ra ba bagagwe ba basadi ba be ba go thushanyana ba o ra wa ti phatha go shidi
7: e ke bona ba tswa le lorne ntse ba re tshisa mara mo spiri
1: mo spiri
7: mara ga le ka be a ni tsa ka ke mo le nyalo mara ntse ne ke nyalo la ke bo
1: Phalo o feleletsa kae ngwanesho
7: ke ke nne ke tle di tle na le le hore ya le tsare ke yo ja mahato ka re ke tshaba
1: o
7: tswa ba o
1: tsia magato o tsia magato afi
7: nka mpa ka no bolela gore wa no ba kana mogono ka re e tono wa wa ya ba
1: a ka re magato a mangwe ke re na gape go nya ka re tsentsha ka bogare re ka tsena rena
7: a o mahato wa le dinga ka wa tsena ne tsentsi ke no putla ba a go dira go le
1: gulukile thoma ka ba ga bongwane e shego go padile o tle gore
7: Alright.
1: Ya motlaleye mosadi o motlaleye.
7: Alright, no ke a lebo.
1: A go le taba. Ke a go tamisa botheletsi.
8: Eh go kumake.
1: Tobela.
8: Le ga mogala.
1: O re gona mothlomphere.
8: Awa, rena re a papatwa. Mara ka re ba nna tsarna mo Saudi tsweni.
1: Le a papatwa hi?
8: Eh mo Saudi tsweni.
1: A mapile. Wa go betha mosadi o.
8: Na o tshomile ampetha a bua tsa ntshela ka metsi
1: metsi a go fisha a go bela
8: a go fisha ka lachi se a bele mara ga mo mafatlhe mo ka mumuga
1: o la khumuga mafatlha
8: and then mosadi o ke mese gomake ne
1: ya
8: o beka bosigo fela mosadi a janetse
1: ya
8: pale ofu o tla le monna ka koloi a ba ka koloi ka ntle ka ntlo and then half second to the uniform of such a uniform. Surely, I tell at a Malumundo. I was Sagamasa, I was teaching him to Shai, I made Abuya, Shule Jacobu and Miracle. And then Auntie Mama Pai. Heko, which are now the wild signs from Tudia, so Heko, dear Wakaloka, in particular Woka. Kiranisha divorce. Divorce with 10 years.
1: Yeah.
8: Get 10 years, and then Nagikantu, like eating a mundu, and all the other Shirku. And then Atamai, how we are watching Shirku, apparently for my miracle. And then from Dandu Christian Water, and Guagan Kungu, 15 years. Thank you, Lagabu Baumagi. I'm a pensioner, keeps your eye unemployed.
1: Abapi, mosadi ona le mo wa remikai wena ona le mo wa remikai.
8: Mena 63 no wa.
1: 63 yena.
8: Ona 59.
1: Ona le 69.
8: 59.
1: Oh 59. Wena ona le 63.
8: Yeah, 63.
1: Ga ba go betha e be ile petho yang o bo bethelwang.
8: Or would you want to be my kid? Number two, Mosomoga, Avanchada, and Pesha. He became the Musadu Bor Vlakatavacha, his messy, most of the sense of Slim Mergonga in Quay, in my wing, and then make him more hands on.
1: Yeah.
8: And then one of the movies of Mauro Mahor, Papa and me, almost an hour in the Musadi Mula shooting center, Babula was each. I don't know if you know
1: what I'm saying. I'm not sure what
8: I'm saying. I'm not sure what I'm saying. I'm not sure what I'm
1: saying.
8: I'm not sure what I'm saying. I'm not
1: Decree of divorce it's and I'm WhatsApp.
8: Hey.
1: Heban, can you feel the learning? We're now joining Koronseko.
8: I think it is.
1: Awards, if you will out to be silo, Unomagala, decree of divorce it's and I'm Sella taken barry, Rapo and Alem get a telechalan.
8: And then more decree of divorce were lore. I, one, agreed to forsake the cars, the houses, and everything. It's a great affair.
1: O ba re wena o bile o dumetse go mofa di fatana ga dilo mamang dilo mamang e ba ba ke maina ke a gago eupša go saina wa saina wena
8: a ngurike pe di go tsena geng engwe e o expect ke tsaka ga gago na sala selo ke lu ba ga ke so
1: ya ke bo khiri khiri bo ya longwane sho
8: and then if you look at the whole new or in the city of the local, when I live on another local, I don't know what I'm going to play the piece.
1: When I live on another guy, Lena,
8: you're about a wife for
1: Lena.
8: We want to know what about five over from Guayam who can wood the city in Guayam 4 years of Buddhist Omata, Sweden Munna in a day 37 years.
1: Oh, yeah, Baba Nevaka Kamukakama Diara.
8: Yeah, I don't forget my other government. It's all up to from the I bought an agony up until now. No more must be my own water. No one must be my own numbers. You are to put out my duty more manual.
1: What is your wheel away quit out? I say, look at the Luchoka Moka.
8: Obama gave a woman to get out half.
1: When I call Sakana Troll.
8: The land has had a trouble. Got lucky, Gagaran Berako, I don't know why I move for Luguani. And then before going Chaka Pinch, whatever he did, I think he was silo. I will go to the Chanta South and you'll make a look at the room.
1: We call la sans.
8: Yeah, fortunately, ki be ke re le jana mo ga mo a go tswa.
1: Mm.
8: So lo
1: gore matla ga go feletse ntlontse pedi tseo yena a di hweditse go ka bohuri huri decree of divorce wa saka wa itlhotla wa re gape motho a ketse khorontseko le yena le gona dilo tse ba re go nna ke dumetse go mo fa tsona dintlo di bya le bya le di fatana ga a ka dumela nna
8: le ra mathomo le 1000 ke patetse a fiki go le go tsena 1000 le wa go nna re se tsena le
1: I was able to get a challenge. Ka palla ka boramolao go no tsiya ditšheleto go ba se ba šomele eupa a go ne taba ngwane sekeke ole ditlaisego tsa gago ke a leboga ya ke ditlaisego tsa banna a ke go le otshe motheletše
2: tolantatemakele kae
1: re gona re ka botšha lena
2: a
1: go ne taba
2: Nagi muswa kara gale nyalo.
1: Muswa kara gale nyalo.
2: Tove. Tova elo te tovalana.
1: Heban, utlaishwa ka tovalano wena.
2: Mungata.
1: Utingwa lugura.
2: Lugura la gana. Esale from Otoma wa wana o January kile mokatabiyo.
1: Usa huwechi lugura.
2: Mangaka gore tajile lengwe o lela le gore tajile lengwe e no ba tajile o mara go ka re mo tshomong wa tajile o tlo thabile o tlo gore ba topoa a wa ke moka ka ba mo go ka tenya la fa go lutile o tla feta go ite tharo
1: au
2: ka mara wa go ite tharo ya ba gona mo tshomong wa
1: wana so o kwa o tla hisega e
2: ke tsai se dilo go feta ntse lo mogolana
1: o di hang ka tabena mona
2: gore a di me ke tsa lo ke ka ne metse mara kwa ke tlo gore ya tene ke tla mara go ke se se go thata tsaka gore ke lela bana ba go se ke le mogile gore ga le maithabiso nga gagwe a nga tana se go mo le ya bana
1: oho
2: ke mo le mo le ke gile ke a je go go le mo ke le tabeo gore ka tloa thabile yena le go a thabile bona bana ba ona pe a ba se bomologa
1: pjale o bona o lela bana ba gago
2: gore ke ka tloga ba tlotla itsela jwale ene le nna ka mo ke tla itsela moye ke tla itsela le moye ke ra ke gore ya pele ke se mara o jinsi ke tla metse magakwa
1: o metse magakwa ka gare ga lenyalo
2: bongaka
1: mwana sho maikemisetse go no kwa ditlaisa go tsa banna ditlhorisa go tsa bona ke go kwele ke le bo ga kudu go le tsana lo
2: wena
1: a re mo tsela tshe ba di mesha ka go tama isha botheletsi tobela le kae
9: rona Mr. Makile
1: rona ngwane sho
9: mawa ke le ke mo le tsena mo tafike
1: le lena le molli tabenye
9: ya taishwa
1: le taishwa ka ngwe
9: le molikani
1: ke ke mogatsa lena ke mosadi le monyetsi
9: ke monyetsi ga botse
1: ya
9: ya le ke ditlhile go le go tsaka monyetsi ya ana mo la go 86 ke lo ka bali na ke di jike ga re ka botse
1: ya
9: ke mo tsiya ke mo isi ke dikolo
1: ya
9: ke di professional teacher
1: she's a professional teacher
9: ya o tla ka 2030 o tlo bina ba go thata ka bona hore a be ke ka ba tsi di botata
1: botata bofe
9: ke sata ka botlhatla le botlhatla gore motho ha botse ha re sa so thoma ka 2013 a tsama ho ntiela mathethe ya senya ka wa le nna dikubung a senya ka o dira selo le nna a tsama ho mpontsha hore o nna le maratwana maratwana
1: ao banna o ya
9: e ka loka e tsia e ra go khotsa nna ka re go natla ba
1: ya
9: until ka 2015 ke tsena
1: le be le shomang lena
9: ke le ke lo motho wa malao ke le motho le phodisa
1: o ke a le kwa ere
9: ja lo ke ri le ke tshumile ke di tshuma a e ka tsama go bona ke tsama le yena re tsoma a go ra tsama le nna re fitsa mo go itseng mo dantsi o go bona le batho ba motho wa gagwe o a rata nang le yena ke bona mara ke sa bodieding ka no e le sa ka no ra wa ke tadi bona
1: a mapele ngwane se le ra re tabe e diagala seroka phatla go ba a fitlha-fitlha e utlwa le kgona go bona
9: ebe e diaga seroka phatla mara ke mmona mara ke tsenya ke go molemosa
1: go molemosa o rape ke a bona gore lena le didupana marago
9: between 21 o ile go aba le bothata ka bo 21 e ke gopola bothata ba ba gona ka mo gae ile ge be ke kgala ngwana ngwana wa le sekolong ka yunibesity jalo a le ka moo ore noko wa basetse ba re kgajedi ja ware o kae o depene
1: oya
9: kero ke thoma ke rogana o ba tsona go ngwano ke le ka go bolela gore aa apentrase yona man go diebe ambulance wa tsoga thare e nngwe e kgolokgolo a sepela a ya di-protection order police station ke itshwere protection order gona le gana bjaka ke itshwere ke maebea bjalo taba ee e le so wa dira gore bitsa a bitse bosesi wa ka le morwedi ba tlela ka mogaka ka mo ba taba re nna taba ke ene taba ke go diega jane ka tlhalosa gore nna go diega jang go diega jalo jalo batho ba le ba thoma go tabega go twagana mo go nna bjalo rotare ke eng go diega ke mang a diang mang a go twagana mo dilo di namile ja tlhagafatsana le go feta ka morago ke gopola ke ile ka ngala ka tsamaya ka tswa ka mogae ka lere ke dilo tsamaya mo mane ka tsea dikobo ka
1: tsamayatsamaya
9: leluo ka ya samuel tomaereletifi ka ka feta koo ka bolela kare gape ke na le bothata sekosi a thoma go ke di go founela bosetsi ya kanya ka go tseba gore ke mo kae ke diajang motho wa ke mmone ka gae fela ba mfounela ba mpotsa ka bapua ka bua ka gae ke a dula bana ka mo gae 1 2 3 motho le gape protection order e be gona gantsi ga ba e dia mola go na le mosimanetsi go na le lephodisa joko o le a ratanang le rona ga ke bolela le gana bjalo le podisa di le tela le etla ka mo mogaka le loya makwa keteng ko ka koloi wa jwa ena e ke tsena ka ntone kere ke a robala re sa robala gote kamokoto le gana bjalo ke robedile lengwana ka mo kamoreng yata e sale a itshwa kano o tshwa ka maraya ke kgotsofale ka maya kamo bjalo taba ke tsigno di toela maradin a di ntshare go tsepatse ha na ga le bona ke se di go bona re a bua ga bo motho wa ntori ke le ka ka di ja ba tswa di ba ma ya re bona e ta ka mo ga e ma ga bo motho wa ntshine ga
1: ya
9: mo tsa di tsia ngwana go dula thoketa ka mo wa dilane ka ka mo renke di go ba go tsala di tsapa ba dia ba seja go motswadi ga a tswa tloga ga tloga ka ota ka mo go nna o ne o fitlha a dula mo go nna o ne bana ba batarese ke ba diese ka mokabke ba sie di-university sbepeere mapanta ona le bana ba batare motswadi o fika ka mo ona re mtsamudi wa tsaba ke bana ba batare ba ha sa ba go ka mokapa
1: au lena le tseba ile ba lena
9: tobela
1: ke ra re bana ba ba ba ra roba le tseba ile ba lena
9: wa dia
1: ke re lena bana ba le tseba ile ba lena na.
9: Well, le ga nabe le ga ke tsebe nnete gore go direga jang ka gore se ke di-blood test ka bona
1: ke raya gore nako e ka moka pele matswale a tlo lo botsa tabe lena bana ba leba le tseba e le ba lena
9: be ke ba tseba
1: lebe le tseba e le ba lena na
9: ee
1: o
9: ke be ke tseba ele bana ba ka mara ba ile go mpotsa motswadi go mpotsa taba ke e ka thoma go kwa bothoko go lotoana mo since 2013 motho o ka re robalane
1: ke nyaka o kwa taba e botse e tse lebe le biditse matswale gore le tle le mo tsebise ka mokgwa o mosadi o a le tlaisa go ka gona matswale ga a fitlha o tsena ka kamoreng le ngwana ga ge ba bolela ditaba ba bolela ditaba ba bolela ditaba ge matswala a tla ka fala ga a sa tlela tabela ya gore a tla le rerishe o no ra re motho a modimo o tsebo re bana ba ba bararo ba a se ba gago a tla a hlwa ebile a bolela taba a lena gore etse mathata ke afe
9: go bjalo
1: a o banna we
9: go bjalo ge ke bolela gana bjalo o matswala ga a sa le gona mara je di diyang ke motho wa tsebadi gore dingbuša bothoko kudu-kudu-kudu ka mata ke lebeletse gore nna o dira monna lephodisa la ngwana ngwana owe ga a lekane le ena mosadi o na le 63 ke na le 71
1: ya
9: lephodisa le ke ngwana o monnyane mmaga ngwana o wa lephodisa ke bele re tsene mmogo sekolo e be e le foranc aka ya go tala unfortunately o thokofetse motsheaswane e ke tla ba ke ya mo go wena ke o motsha ke reng ke o bone ngwana wa gago ngwana o monnyane jalo le gana belo ga ke tsebika o ka tamo ka mo nna ka mo ga gona ntho e ke sa e dire o tlano o bona gore ka mo ke aya ke ka monna ka mo
1: papa ke le mpotseng ke le mpotseng re reng le ditlaisegong kore le gona bjale le ditlaisegong
9: ke sadi mo tlaisegone ga ke re go bale le ena ga ke tsebe gore ko motho wa mokhutlomane mbotse o toa ka 2013 o sa re go bale le mosadi o dula le ena ka mo gae maphodisa wa e busa a se phodisa la mathomo la akidi a tsamayane lobo le nako e ne ke be ke bereka go be go na le ba bangwe ana mmo ke berekang a tsamaya le bona a ke dima le bona mara ke tsebile ka morago ka ge ke se sa bereka gore gape motho o ba dije a ke dima le mathaka ganebele ke le lengwe le lenyane ke ngwana o monyane ga ke tse gore ke ba rona le mengwaga e meka mo mosadi a na le 63 yetse ke na le 71 ngwana ola ke ngwana wa motho yo nna le ena re be re tsena sekolo together o robala le mokgekolong and ga a ke pt ganabela oa sake o ba retire le mosadi o a se a retire ngwana o ya yes gana mo a berekang ka dikoloi o a mo tšea ka di-private car ka dile lengwe o monamatsa ka di-van ke ya mmona for several time a ketima le ena ai a feta nako ngwe re kopana tsebeng ke tomote kere mosadi gape ke go bone bjalo yesese kore o mmodite a re o mo eight katma
1: yo papa a gone taba maikemisetso a rena ka lenaneole e be go lebelela ditlaisego tsa banna ka nnete ka manyalong ka ge gantšhi go bolelwa tsa basadi tsa banna re ditheeleditse bosegong bja lekgono takanego a lena e bohloko papa le go lebjalo a gone molato re ikwele ke leboga kudu go boledišana le lena ya Arlo Che. Mochele Che Marimeshi yao?
10: Rona Tate Majele Gaye.
1: Rona Tata Oreina.
10: Rona. Eto Gaino.
1: Kitele Dici.
10: Tawe. Tate Majele Tawa Holi Ui Kili Jilu Huna Tua Ki Tata Gurumu Ilo Rona Wanna Gdoro Salaga.
1: Awu Waskari Yalo Wena.
10: E rape ka mogokgo gore re hotello e tlisa mathata mo tlhomo. Nna ke bile le mosadi a ya bongakeng, a ile bongakeng. A boya a tlampotsa le badimo a badimo le reng ka robala le ena.
1: A ra badimo ba gana.
10: Badimo ba gana. Ba re nna le le ka tlhoro sa kopana le mapaya o bana wa ntlhapelela ka sedimo.
1: E kwa?
10: Hane kana go bona la maratona ka ntle.
1: Ee.
10: O na le monna wa re ba thusena bongaka ga ndi monno ya nne ke ena mphaga.
1: Oh.
10: Yo ale. Da te magere ka ra mathata na re no se bona re ba thusa go mang wa re buso na wa re lebella wa re lebelle na ka re ba nna re ba mala pa ra support ar ba bolei se tlana.
1: Le duletse taba e le iphuthile matsoga le di selo ka yona ngwanesho a le itiele magato a le tlale mosadio
10: mosadio go motlale ya go era gore go motlale ya o ka ba re o tipogisa ka batho
1: o ke ka mogole le lebeletse go ka gona gore gape mo bo ya le koe itseno la gore ka lapella ka bodiagala
10: Ya. Ba tema ke nna na berna ka fela nke be ba sali ba nke ba no bolala nnete ga ba sahle ba sarra ba ba no re botsa ba re mogala. Nna lo yena go fedile o na mono o tseba ntle le go kana go fama ba ka ile ra swona.
1: Ya.
10: Ba tema ke re hopela thuso ka kudumo go lena gore ba sali ba le go nna wana nke ba tla ba go botse nnete.
1: E bile ke fetse ka lena ngwana eshu ke no nyaka go tlo ba amogela fano mo moyeng ke tle ke ko re batla mpotsang ke le buile kudu go le dishana le lena
10: ke tema ke ra le bo
1: ah hey mo tlhaletse ke fetola ke fetola sorelo fetola ma bo bya le ke ke tlo ke ko gore hey ba sa le re sho ya re ke le botse gore ke nya ka eng go tswa go lena ka mora go se yo na we ye ke tshere ka phosho re ke fitisheng Thobela FM mashate WhatsApp le boithabisho re ke fete ka fa
11: Thobela FM ke mashate WhatsApp le boithabisho
12: re kwa melodi ya lenonyana ya go weletsa setleng sa mariga go leng ya ngwatu bosigo ile ga iketeka go ruruetsa le go gopola motlhang ola sea le moya sa tirelo ya sesotho sa le bo wa e go roshwa ka seroto ola pitoria tsone ga bogoshi go loma mpuri le tsholasane la noka ya tubatsepe go tswa gona mmileng wa minare gona motse moshate wa Afrika Borwa ke ge tsoli ya linosi go roga di seven tsa ma Afrika Borwa ka bophara mo mojapelo wa dimpampa ba itsina ka manana wa bona bo majasane mo sisi mothabi mpatela mogagawe monna yo montsontsontsontso wa pelo ye show ke nnete ba kile ba ngwali le rutegi le liretse ka mapantapanta ke ra yona ra liyo le bua ya bo mokhuso le gameli matanya a tanyollanga ka ya bo peli ya mathwa matala aga
1: Kenya ka go bolela di channel le basadi go fitlhela nana o le le fitlhela mafelelong a sakarandong kwa mantjwa ba basadi hle basadi ba gesho le tele di tshepole di channel rena go tloga mathomong rena le modirela le ya go le dintlha ka mokatse o re be go re bolela ka tsona le kwele ka moka gore modirela le ya go rileng le ge banna ba tsena le nanong le ba kwele gona bya le ke be ke botsisa banna basadi ba gesho gore ba mpotse ditlaise go tsa bona ka malapeng lebele ba theleditse mohlomong o le mosadi go na le se sengwe sa kwane go le sona ka tseo ka moka di weletswego goba go na le se sengwe o nyakago go se tlatsa le go se oketsa wa re wa bona make ntlha ya gore le gore mo gona mohlomo mo dirila le ya go ba monna wa itse go a bolela re goba wa bolela se wena o ka se bolela go malebana le tlaisho ya bana ka ba sadi o le mosadi o ka reng mosadi gesho e le wena mosadi o ka reng ka tlaisho ya basadi go bana ka malapeng goba wa bina bina go dimo ga tseo ka moka disetse go di boletswe o le mosadi wa dumelana le se sengwe wa gana se sengwe wa tlatsa se sengwe a o kgathale gore o ka reng utla o le mosadi wa bolela ka tabe a re lotshe motšheletše re gona kgaetšhile ka wena o di kwele
13: banna ba tlaišwa mo lefaseng mo
1: o tlatsa tabe
13: ke tlatsa taba e nna ile a rea gapele ga ka
1: e diragalela mang wena
13: sese ya ka tlaisa sebara sa ka
1: o riale
13: ee mo ile gore o ile a motšhuma le ka aene karela yo sebara sa ka ka rata maya ya motshwariši sebara sa ka gana ka re wa motšhabana a ra ke motšhaba ka re motshware modie a re ke thaga gore o ntshwariša ba raka see modie sebara sa ka motshwara mte sese o ka kitima ya maphodiseng a ya tshwarisa sebara sa ka nna ka tlhaka ya ko ka re le ka se motshware sebara sa ka sese o ka o thubile monno ka aene ke nna ke bethilego sese wa ka a betha ke monno wa gage monno le ba montšha a jela ka ntle banna ba batho ba tlaišiwa ka baka la gore molao a o ba theletše
1: kore o bo o tloga o bona gore kgaitsedi ya gago gabotse ke ra ngwaneno o ba mo tlaišetšang go o lebeletše o ba mo nyatša goba go diagalang go bo go diagalang o bo o bonang
13: ke gore o ba a tipotsa gore monna wa batho o ba a sa rate go bolela go be go le monna go sa rate go
1: bolela a ikhomolela
13: a rate go bolela ke motho wa go khomolela ena ge ba re sa gore wa dira o sepa bana wa bereka ga re ke nyaka tšhelete ya go ria enyenye ba tšea ba mofa jaanong ka ge a be a lebeletse monnoko a sa bolele o ba ditsela advantage godimo ga monno
1: ya ne o ba monyatša gabotse
13: o ba monyatša ntatemane
1: utla lerato o bo o le bona o ba mo rata
13: o mo rata ona o ba mo rata ka gore ise gore monno a mmete ke bodi monno gore a mmete nna ge ke fitlha ka kwa ka change statement ka re a betha ke monno o bephile ke nna o tlogela moo aowa ba phela monnate ba kgona go tswa ba le ka babedi ile o kry-a ba raloka ba le ka babedi mo jarateng ba kitimišana gana mo
1: ke go kwele ngwana geso ke leboga kudu go boledišana le wena
13: o leboga nna tate mak
1: age um motšheletše madumešiago tobela
14: ke bentsonae le gorore o kgomoletsee a di kgomolelege di setla pelo
1: age
14: kore bontheso ile go kakakaka le go riago ke basadi ba fepiwa ke banna monna a sa mo tlhokise selo ruri e ke gona ba re mokgora o phela ke tlala na basadi gona ga ba re mokgora o phela ke tlala mosadi a re a kgora a berekelo a getse ngwako o mogologologolo o mofetago ao basadi a re a ntlhogelang bomphenya selitlhe yona jaso le bone le kwele motho botlhoko ge a go fepa a go beile gabotse batho tatile mo mare ba tlo ke sola rotse ntlhe ba ele ya gonne ke soro
1: le riale
14: le ditlhong ane e kusa botlhoko seno
1: ke go lebogana go lebogana aga Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso 0860002452 kha ritlala lana neo ka ono nya ka go kwa mantšu a basadi tabeng yeo re be go re boledišana ka yona botshele tshimba di mesha o
15: tsema tele ka
1: e re gona re ka botsa le na
15: e rena ra tswa ba re le basadi ba ile gore re a re kgone gore re ka tlaisa banna re a swaba ka baka la re rena basadi ba bangwe re nyaka lerato le lethabo ka mo lenyalong go na le basadi ba bangwe ba tsene ka lenyalong e le ga ba lebeletse dilo tse banna ba nago le tsona
1: o riale
15: ee gape motho go motho ka fa ntate maake
1: ke a dumela ke a dumela
15: o ka se kwa motlaisa ene ga ile gore motho wa go tlaisa o sentse o motlogela kere
1: mmm
15: o motlaisa jang
1: yo
15: so ga motlaisa go ira gore ga go re felo wena o no wena o tsamarateng mara ga motho a go tlaisa o tlo ja decision ya gore o motlogela go tlo go tlaisa
1: eh
15: re kwa mhloko e ke sabile ke sabile ntate madi ke sabile ke sabile go swaba basadi a ba tsene ka manyalong e le ga ba nyaka lerato le thabo le go aga motse ba tsena ka manyalong e le ga ba lebeletse se banna ba nna gore tsona
1: ka jeri ke go kwele re ke go leboga ngwana wa Yesu
15: thank you ntate madi
1: Thobela FM moshate watsebo le boitabiso stupela go sela e le metsotso ye le someti go ikela iring ya pele 086-000-2452 le wana ile go ka wa idi a masadi o ka re go hey we tsholela taba yewe go na taba tsena fano rena o rubotse tsena falo rena o rubotse re tsebe gore o mongwa basadi ba o ba itsholago basadi ba o ba se tsho ba tsene fa e wa bona selo re se shaitjegile a ona roka le ka go siemelela ka mokgomongwe byang ka pa byang go tla no ba le ba ile gore ba ne go khona go bontsha gore ka nnete tabe o rasiona 086-000-2452 happiness tsho ma ke ka ra salwa sa gago ke nya ka go boledishana le basadi yo basadi le feleji feleji a ke bone letla ne a ke bone letla arlo che madume shell 086-000-2452 basadi le feleji a ke tshiu a ke a go lotse arlo che le kai le bona la fasana kgaitsedi ya ke le ka no tlhabosha lentjoganyane.
16: Eh ke tema ke bolela le ana mo rantsi.
1: Eh ke go tele ditse.
16: Ke tema ke se se bolela se la sira e se monna mo le ya lona.
1: Ya.
16: Ke na le monna o o tendi 19.
1: Mm.
16: Re sa tsara re ka tema.
1: Mm.
16: O mo di sa o ka nne botsa ke nna ra botse.
1: Mm. Ke tele ditse.
16: Ke di tsene tsene le ga di ka batla re ntse ma.
1: Mm.
16: Le ga tshe go tshile go ntse ke botsa.
1: A mape o boele tseng ga e.
16: A ona le thabo ga mo ntse ntse ga.
1: O ba go tla isa monna o.
16: Go tlhoko.
1: Yeah.
16: Hata a tsapetse ka ntse ke ga di tsipa.
1: Ah, what's about re go botsa ngwana ga isho. Gona pya le re be re nyaka motho a ka re bontsha go male bana le tlaisho ye ya basadi go banna. A re bolele ka tlaisho ya banna go basadi. Kgaitsedi ya ka.
16: Yupi. Ke re ra le mo ba sa di ngira.
1: Awa e no ba ile ra arashe ara lebellana le yewe ngwana ga isho. Lebeletse ya banna fela. Ke a leboga, ke a leboga, ke a leboga. Botsheletse madumese ao?
17: Ntate Maake le kae?
1: Re gona re ka buisa le ena.
17: Gona?
1: Mm.
17: Ke tsheletse banna ba ntse ba golelang.
1: Ya, ge.
17: Ba banna ba taisheane ke nnete sa Ntate Maake.
1: O, ke a lekwa.
17: No, bana ba modimo na o fumane ke lebeletse ke ka rena na rena le bana ba bashimane. Gore bana ba rena ba tlo tshela ka mofane.
1: Ya ya le kweleng go batheletsi ba banna ge ba ba feta fa le lemogileng le no reng
17: gore le bile a le go dira pelo a ka le bile go tsuka ba rena le bana ba ba tsimana
1: mmm
17: bana ba ba go le tsimo ka moka gore ka moka ba ne le di tsentse ne di a kwa a le ba ba ntshire eta re ba bona
1: a o bana we
17: bana ba tsi senta tuma
1: ya ya
17: ba ba tsimo ba o bolela
1: o ba tshaba go bolela
17: ba tshaba go bolela ba tshaba ya police station ka re police station ba tshaba ba tshaba ba rena ba motho a ka senya ke mosadi na
1: taba ke nngwe taba e nngwe siwe gape ya
17: latsa gore go kwela o mongwe monna banna ba kaisente tsoma ba ilwa monna le mosadi mosadi a topa tsaya maikutlo a fosa monna a mmetse ka pheo ka setse o ne ba re motho lwa le ena o ka mmetse ka pheo maikutlo
1: yo nna we
17: no light taka ya ya wena u mampe
1: mmm
17: atwa cha ba itwa cha bona mutsinsha cha la we santo ka mo bana pa ona ka muntu
1: ya
17: ka ke no ba nna ka
1: ba tai mmm ka ne tikale kwa ka
17: ba di go tsireta re di bona ena di di ke ba tsabani ba
1: le ka tlo no tlotlheletsa monna gore ga ikhwetsa le ditlaise go ntse tse bialo a no dirang monna Mochelechi lenano le le fitlile mafelelo ntle happiness to mama ke watso ka ra salva sa ga o kena le alile mo la tlatla pukeng re busa re kopana le wena gape lenano le lengwe la morremo go lo tla parisa re di aga metse sande le di khari u tlo latela ka ditorong tsa ka go tlofitla ka iri ya boraro nna ka gona kitshwile ka sepogo se se bialo e tshalla ga botse mochelechi e tshalla ga botse hle passion and pain woman can woman.

0: Oh yeah, Love Crazy, Atlantic Storm. Ditoron chaka go tshobela FM le go tla gashela Africa Borwa. Pele ga go tsara ofile jam ma tla bona ra, I promise. I'm going to go to Matla Tony Town by Tlakwana ba anniversary nayo because of you. Ba sarana ke le sometla no re lebise iring ya bobedi ditirong tsa ka go thobela FM le go tlagashela Africa Borwa 086 000 2452 086 000 2452 ga re bala keng re ke bona melaetsa le rometse magesho e le ge le bontsha gore la re bala ke bona melaetsa thobela man of the match a ke re bala ke tshelete pula le phefo ya go tonya ke mami ka letsokwane re tloga le boga mami ka mo bangwa tle gore ka o ka bo ibile ba tlositse molaetsa la ba baitshoje ere ke bone le nakamo hashtag ka labobedi man of the match ga ke robale ke tshelete wena o betha mino wa go ga go he ba re o mo botsana o Johanna Kgopa letswala ka mens ga mama tlhola dango re tloga re leboga ka mens ke tswa ba dimong right re tloga re leboga o rata hila man scroller man of the match ga ke ro bale ke ntse ke utlwa semme le bona te o re neng o ne le maile di torontsaka re tloga re leboga tlhe re tloga re leboga re ke bone lena ka modumela man of the match ga ke ro bale re na le wena ka metlha ana senona matshela pata ga ba mabolo re tloga re leboga tlhe okay right are le gentle FM le gona
1: tobele man of the match le kae na
0: re gona le kae
1: a
0: wa re kona lebo kwa lentse la lena mogala be le tsogile mamotlhogo a bo le kgone ke tsogile wa tsa ke nwele dino ka moka
1: a se le dire tsong gore ke sefuphu a re ape ya dipoana
0: o ba re o na le sefuphu
1: e ba o dira ka masika ba lo ke la ba o ye ba o futu pa le a no re le boka e a se ro ba le mogala ba se ba gantsi ke puleng tshisa ona ka spa go man
0: lelena mo go lena mo inele
1: be inele ma metlhabeni le kudube le ra tshonyana ke se re ke khale re sa ibona ra na tlera no tobola matho ya ta ibuya ya na ibuya so e bile o fitlena kwa ne re mo mogala ba se tsa ga bona ka territory
0: right re tla re leboga tsa ke right re le tshentse ba le fme le gona
2: le go botsamesh
0: eh le kae na
2: o le le kae mo khale eish
0: arna le ka botsata ka motlase ka mopule kae
2: Ei, ya go re se ye bula re se ye le.
0: Yeah.
2: Ke ga re ba ya bula e ba se ye re le tsene. Ke go ra tlo se kuga ya le ri ga sporo bi jomo.
0: Re le boga bra jomo.
2: Thank you.
0: Mar tlo ga le ba ke right her le tsente ba le FM le gona.
3: Man of the match nge le gore go tso.
0: Le ga botse ya kere.
3: A wa ra o tsaka matla ra rena ka mphete le go.
0: A wa ka polokana ga rena le ka bothata ne ga o robala keng
3: se le ka robala mme bro go go fetile ngri ya re tsitsa ya
0: mme o itse ma tshe la fedile ga per na re bone selo wa nkwa ma tshe le re ke matlo le fedile
3: a na bi ba seng gra bone ka re nna berere ka le ma ba ne ntse ke thwe ka mo futulo a se ke bone go tlo nna no the next
0: o tsana le nna
3: a se go bona se lo bukente ka mokabeng ke thewetse ke mathobela ha e ke mmatela nge
0: all right ora dipula a e go ka mo
3: a e fara fara di fela no fara fara se ne no fara fara ya di
0: ya re tla gare le bogatlhe re le bo
3: ke le bule man of the match ke re masaga ma go
0: all right re le bogare le tshentobela FM le gona
2: man of the match
0: eh go reng na
2: mo ra ka wa ka metla
0: a re le bogeng bagaba
2: mahaba ga mosuba ye
0: bo se le bian ka mo
2: ya tsorota ka bo mpula man of the match ya tsorota ka bo bolokwane jwa
0: awa it's tsala tshwetse mo ne e thuka se tswane se fako ke sona
2: ka bo li sa bo ye tsorota go tsorota
0: le gona biale
2: no lo ga di mere go tiri ya tsorota
0: a wana ga di beleng ka se gone o kwa selo ka re ka mo dimo ka mona le
2: a wana o ka se kwa selo ka bo ya tsiba rona go ya gro ba nna le wena ka mo u e re ska bo ja ba tshele di ro go ya go tsiba nna le wena
0: a re le boge
2: a ke ro ba ne ne ba be se ke ne ke ne se kwa go bo botse
0: a bo re le bo mo re ne ba gaba
2: o mbola ine e ne ne ba se Kumbulina ka goshala anniversary hey. To do the work today is karamat manam da bashi yola bas ka dan manam da bashi buya ya khuda mo ka swine mo
0: Koshae, we ngwale Koshae, tsatsi le wena le motho wa gago le gopola mo re ya o ka re ke tsetile rena la o gopola mo re thobile go gona o iletse Koshae we ya anniversary Tony Tone ke gore le bo okay right at the table la FM le gona
4: bana
0: go tsene
4: ke ga go tsire botshale na washu
0: a bona rena le ka botata nne
4: ai na ro ga le tshe
0: e ka re le gaogile nyana ka mo a o batho aishi ga ke sa go kwa a ke tsore dira ke tseng fela ba re le ke ba bangwe re le tshentse ba le FM le gona
4: ntle
0: le kae
4: bona le kae sa
0: a o re gona
4: ke di bona mo hawa mo dimo pula diana
0: eh
4: ai khale le tupa ka le ro le mba tsa modimo
0: o la pile ka le rona kere
4: ke tshele thumile lo e tshimola ke re tshare tse dingwe tse di tshintsha
0: ya
4: re le le sesane le
0: eh awa
4: le se tshere thumile lo e tshimola go re le tlhakantswe ke awa mo modimo di tshimotse
0: ya ke nagana ro tla ba ka one go di ka ba ka re go di re leng go yona na go ngwe lengwe go nna le go no thunya le role bele ge ishetse itimotsi bya le re ka se bolae ke le role le le ntshintshi
4: e mo tlini le o tla bona hala o tlile wa bona
0: eh
4: re na re tsena le feeling di ka panya na tseo di go mana di tshintshile le role le le sister nena
0: yeah
4: mm ba bo mara sa le ke ithiwa a ene le kandile
0: eh a ene le a kere
4: o wa le e e tshintshile mo sa di a ene match a ene le ke a robala
0: le bo
4: ga eh ya bo le na le wena go kwa mathatsi
0: all right go kwa mathatsi
4: ke re le noka a tshoko
0: re tloga re le bo ga re le tshentse bela FM le gona
5: tsaka ga men of tamax
0: le kaena
5: re rana le jang
0: a o re gona
5: eh a re ba ba le re tshele di ke ga mmino mo bo
0: a ga le go kae
5: o bona la le tshwetse ntho ga mongale ma ba ne ke go gola mme o tsena se ke a itsa ga le ke ke pala ke go tse
0: a wa happy birthday go wena mana o re dula kae
5: nga le nga mama bulo
0: o ga mama bulo ka mo fa se ka
5: eh
0: all right a re le bo ga mang le tla gola go botse le tshwele pele go gola ga botse re le botlhe
5: thank you no bona bule e botse yana
0: aga
5: ya
0: lebo ra go tsena tobela okay right re tlo ga re lebo ga tlhema re le tshwenye tobela FM le gona
5: a rro ga le re le tshidi ntorontoro di ruma mole
0: eish wa tsa go re ke sa bana ga nela ba shimane ba ba ka ba di lori ba gore na ga di pula di thapisitse festival go a sepela yana e fela ba tla re botsa
5: e ba tla re botsa wa tswa go mo go thateng ba go ema ga ikete pula e fukotse ba ska ya ga ra metsi ya
0: yeah
5: Malaga
0: le magane ka mo etsa re show. Aga. Re le bo atle. Okay, writer le tshentse bela FM le gona. Tobe. Re gona le kae ntate? Ke
6: tiri, no pale ba go kgile. Ke tobe le FM
0: ga. Le motho bela FM ba.
6: Ya, hey, bo re thabo mo tsiwe mo rasteng, mo morule, mo mana magote, wa etse ba.
0: O mana magope, ke tse ba moruleng.
6: Mo mana khote
0: eh
6: ke ka gala go ntle le re pula diana go e mo betho ke phefo di tsebe di a robega
0: go ntse go bata fela ha ona pula next
6: he ke la sala go rora sa nno mata e re se nno go roko go fedile
0: a re tlo re le bo theletso ya lena tlhepa
6: e re ka nna le bona ntlha ka 3 o'clock
0: aga
6: Thank you.
0: Atlo gana le boga ke writer le tshentse bela FM le gona?
7: Man of the match.
0: Hey, when out a se mo ke muruti ba ke ba di gale.
7: Ke wa ga di gale ke ya la.
0: Bra jo di gale, le ntjila o le sa nne la monna di rokoroko kere. Re fetse rolo ka khatshwe monna di rokoroko.
7: Wa nna re tshele bitse le ka fela man of the match.
0: Ga di gale yona ka re rata ke mbe ke go tonya. Le tse ka moka tse go bjang ka fa ho
7: a wa pula ga re yana pula ga re yana
0: o pula ga re yana ka se ka se sebaka
7: hey tsalela ba ba ne ka di tsene e go gola monna jo sa falo go tla ka mosiba e ka mona ba gawa gola ke se ka tsadi ya gore ga ma ya ga maga ya ga lapo.
0: All right.
7: Ya gola monna o a gola le lo ka matlhole.
0: All right. Re tla re leboga dikwagetse.
7: Hallelujah.
0: All right. Ya pula yana ka nnete o bona ka matlhakoreng a mangwe. Bona ka mo buruleng ka mo warra e ke a bona ro gantsha tsa pula. Re ke tshe ba be di mafela re le tshente ba le FM le gona.
8: Ke ga ba.
0: Re bona le kae?
8: Bona le kae?
0: A wa re gona.
8: Le bula le Amos Khosana ke ka mo Pretoria mo Tafelbridge.
0: Ba re ke kae Pretoria kae?
8: Pretoria mo Waterkloof Ridge.
0: Oh, Waterkloof Ridge.
8: Aba.
0: Le ga botse ka mo.
8: Ra ba botse thata mo bona re le thedi, ke le dipula ri khumane ka borolo go bana phefo fela.
0: Pretoria go tonya fela.
8: Wa tonya pa mara ini tsore ga maru mara ini wa tonya.
0: Ya go tonya ona go yo di bua.
8: Ya.
0: Ai, fela go tla loka bane ke nako.
8: Ya, ke bona ke nako ona bona ka mogomo mpane. Ya le bogara le tsheri tinen tu meritse jo go skumbuzo mbata.
0: Ya go skumbuzo batla dumela re le bogatlhe.
8: Thank you.
0: All right. Arle tshente ba le FM le gona?
9: Ngwana bo mmala ka ena.
0: Re gona le kae? Ngwana sesi.
9: Ke rona.
0: Aga.
9: Arbala ke se foka mpitore ka makere.
0: Lo wena o tshwere ka lepai ka mo.
9: Ya ke mohanano je ke wa mane ka re ka mpitore akere.
0: Ai ke go kwele mohanano.
9: Ntse ke na le tshaba sa mohanano je re go lwa maloba mola gwari mola.
0: O tswa gwari maloba.
9: Ke ke le bona sa gore tshaba ba ra u rimela ka mata ma.
0: Ai ke tla itse ke mola tlo mo ngwana mo.
9: Gwari mola ba nna ba mola gwari mola.
0: Aa re a le boga ba re dumela.
9: Ke le wa ngwana bo mari tsina ka mbino a lena akere.
0: Tobela.
9: Thank you,
0: Abuti. All right. Di kwa gaetse ke le kwele magaetse ke na le putisho e bonolo fela. Putisho e re ke fetse go le fa yona re tlo tsena go karele ya hashtag tse pedi ka labobedi tsa mmino wa sedumedi. Ke lebeletse mo re leng gona kgweding ya go keteka basadi. Go na le kore tse dingwe tsona magaetse e ba bophelo ka mo bolego ka gone. Ke nyaka gore re yo bolela ke setse ke boletse batho ma kgwedi gore re tle bolela kudu le basadi go baka basadi bjale go na le mohuta wa banna o e le gore basadi ba ba rata wa ba le mohuta wa banna wo basadi ba sa ba rateo gore ebile ga ba sa nyaka go kwa selo ka bona. Baba go ba wa ka baka la re di kamano re a gotlelelana ka re go tshedingwe a wa tsana wa ipotsa rawo na monna ke mo kemo ha wa ke mo potolola ke ke ba tsaba basadi kere ba bana botata ke tsa re mo thamo ratile a wa batla le ka rawo re tla ba ra mo potolola ke motho wa itirela ba fela ba bolela biyalo e fela ke nya ka re bolela biyalo ka mosadi ke banna ba mohuta mang ba e le gore o lapile ka bona o tsale o tloga mola o thoma go tsetsa marato tsa dikamano o tlhakane le banna ba go fapafapana e fela ba bangwe bja lona mohuta o mongwe bja lona o lapile a ba bangwe o hwetsa o na le o sena matlhatse a banna ba o ba le nnete yo dula e le banna ba o phela ba bolela maaka kore o itswa ka rara kamano e tsatlhe lengwe o khumana o mongwe o rawa o ka re dilo sepela ga botse dikgwetsa wa maaka ge nako e sepela le ona gore motlho mongwe ke fetitsele ka kwa ke kgweditse o mongwe le ena o ne o kgwetsa leditse e le motho wa maaka ya mo ke nyaka le lena banna le kgone o kgatha tema ka baka la gore taba e ama le rena banna wena ge o le monna seo se arabago ke gore na ke magama kae ba lapile ka eng mo go wena ba lapisitswe ke eng ba fela ba o botsa ka ba motho o dula go le ena ga bjale goba ba e le goreng o do fela o tlhakana le bona wena fela ba o botsa ke eng seoseo ba rego wena o ba lapisitse ka sona ee a ke re taba tse re nyaka re di bie magashus ka yekhumana.